0: Sige, ang DDX Coffee Mix mga ka-K5 available sa tanan ng mga palalitan sa mga drugstores. And puhon-puhon, K5 Pam, naanas ilang mga barangay sa mga stores.
1: Nagpaduon na yun.
0: Okay, mga KSS na to, leaders na to, mauna ni mga dealer na to, K5 Pam. Mm. Grabihan, no? Kinang kuan ka na, kinang lingkod-lingkod lang diha, unya, pero may income ka. Sige, sige. Before ta mo kuan, tirahon sa nato nito ang mga kuan, no? Isyagit sa nato mga igsuon na to, K5 Pam.
1: Sige.
0: According diri ni Madam Janet Dakda Kabugwas, ang kitong sir, kauban na na sila sa danggit o matusok ka sa iyang silik, sakit kaayo na abot sa imuang ilok, mamanhod imong kamot as in gyud.
1: Abot sa ilok.
0: Bitaw, namamo na sa mga Taiwan sa una. Tama na nga kitong oy kay si Sir Kuano, si Sir Ed Olgasan, asa na to si Sir Ed Olgasan Sambilad. Ingon niya, malibang sa kobe kay murag mahurot na lang oras ninyo sa kitong-kitong.
1: Tikong iya ha.
0: Atikong.
1: Nya kitong ya.
0: Ikaw Sir Ed bang ang hirap mong pasayahin kay Sir Ed.
1: Ang hirap pasayahin.
0: Sige, sige, sige. Last 8:05 na. Actually, nagpaabot taron sa kuan, bisita na to, K5 Pam. Dugay-dugay o basig travel na on the way na diri. Pero, check sa nato si K5 Jomari Sonido. Mm-hmm. Okay, si K5 Jong, ga-travel pa man dyan. Si K5 Jomari Sonido. I-check na to ang update aning ingo na to nga encounter dito sa may Escalante nga usa ka army na matay, usa samdan og naay nadakpan nga miyembro as alleged sa NPA. Check na to ah. K5 News FM Live Report. K5 Jom, may buntag K5 Jom, good morning.
2: Good morning kita Bray, pero mura dili gud siya mo good ang atong
0: manuron. Ngano man?
2: Natabo nga kining encontro nga sa Philippine Army o kining in rebuilding in pay kita Brian.
0: Yes, unsa man jud?
2: Confirm na ang pinakalatest karon na usa ang patay ka kita Brian sa habig sa Philippine Army. Kagaw hapon mura di pagyud nato matino kay nakasulod sa itong nga body bag kita Brian muna nga murag duha-duha pata pero ang klaro gyud og tino sa tong pananawan in plain view nga nakita nato nga dunay sunod nga lawas ang kining black body bag.
0: Okay.
2: Pero muna karon na confirm gyud nga katong kuan na usa to katong bangkay to kay Brian sa ining Philippine Army nga gikabsan gyud sa kinabuhi atol sa inkwentro kay Brian.
0: Okay, kay Jom, nganong naigo man jud to siya? Unsay scenario gahapon kay Jom?
2: Kay Brian ang ato ang information nga nakuha sa mga lumulupyo gid dito na surprise ni siya ang kining sakop sa army.
0: Okay.
2: Philippine Army. Na ibabaw nga bahin ang kuan ang kining sakop sa rebuilding NPA, murag may na ito nga naa sila sa advantage position.
0: Okay.
2: So, kakipay Brian, unang lupok, igo na yun ang kining sakop sa Philippine Army sa information nga itong nadawad.
0: Okay.
2: Pero gahapon sa hapon, wapag yun na ito, di-confirm na Army yun, tungkol kay gahuwat pata sa official declaration, ikan mismo sa spokesperson, sa Masaligan Batalyon. Apag i-confirm ni Station Manager Pauline Cubia na doon na confirmation sa nahinambitan niya nga persona kay Kay Brian.
0: Okay, K5 Jom, unsa ka tinuod, no? Kay naaman yun ka dinang dapita, dool-dool mo diha. Unsa ka tinuod nga naay gipabuto nga bomba kining walhong grupo daw?
2: Kay Kay Brian, ang ato ang nahinabi dito sa dool sa ground zero, di iyang gihulagway nga mura o sinanglag. Kapaka ang agi. Sa ato pa kita, Brian, walay bumba na hinlupok na nagbatian ang mga lumulupyo dito, kita, Brian.
0: Yes, mo nagiklaro dyan na ito kay si K5 Jomgo, Jong, may ga-travel pa o niya, ikaw naman yun ka diha. Ito aning klarohon dyan. Na yung mga reports po nga, actually, naminaw na ito aning orasaron, gangin na ngotana sila. Nangita sila kung asa ba daw ang ubang patay sa army? Ana ba? So, usa raman ang patay. Kipem Jom.
2: Kipem Brian, klaro kayo kita sa atong duha ka mata.
0: Aha.
2: Panahog sa trupa, gikan sa ground zero, zero ka kay Brian, nagsiga ang ato ang mata, nakita na to, usa ka sa maron, ug usa ka nakasulod sa itong nga body bag, maurag yun na yung nakita na to.
0: At least
2: so sa iyo ron pa, litra por litra kay Brian, usa ra yun ang palitis, which is gi-confirm na sa Philippine Army na ilang tropa ang nakasulod sa body bag kay Brian.
0: At least klaro kayo kay Five Jom kay dili ni pwedeng kinang na kwa magudaghan kayo good ang kanap maybe nga mga istorya sa social media nga dili mga legit good nga manugsibya kay Five Jom. Oo, so kita atoa lehitimony gikan yun sa mga sources na to sa authority mismo nga mao'y katungod ay katungod nga mo manugin sa tinud-anay lang kay Five Jom. Anyways, so katong kuan dinakpan nila as alleged na inadakpan sa walhong grupo pila ni kabuk usa kay Five Jom tinuod ni
2: kita Brian as of 4 o'clock gahapon sa hapon nanawag sa tua ang personnel sa Eskalante PNP tungod kay na dunay inventory nga matabo tungod sinitining ilahang checkpoint nga gipahigayon nakuhaan og 45 pero wala inoon sila maingon nga gibudahang membro sa NTA karon na lang na isa nga mga information as per information po nga gihatag ni station manager Colin Cubia gikan sa Philippine Army kitay Brian so, nga ang nadakpan gahapon nakuha ang 45 caliber gituhuhan sa kog sa rebuilding NTA kitay Brian.
0: Okay, so at least may bagong information nga kining na dakpan nga nakuhaan og 45 dili ni kay nadakpan dito mismo sa area sa encounter kay Five Jom kundi sa mga checkpoints na nga gipahigayon sa police or Philippine Army.
2: Yes, klaro gina siya kay Kitay Brian. Kaya kung ato ang yung nagway, bikan sa natabuan nga checkpoint, more or less naapa na siya sa 15 to 20 kilometers ang kalayoon, more or less, sa natabuan sa encounter. So, ang kining kagayon uno kay Kitay Brian, kung siya, doon ay overflow nga tabukon.
0: Okay.
2: Pag tabukin mo sa overflow, mauna na siya ang part sa Cagayan 2. Kung sa diin, nga party na niya sa Barangay Paitan, Kitay Brian. Now, ang kining Barangay Paitan na po, ang iyang entrance diri, dirigyo ka mo agi sa mismo sa atubangan, sa Barangay Hall, sa Barangay Mabini. Na diin, di nga nagpahigayon sa ug kining checkpoint ang atong kapulisan sa Eskalante ka Kitay Brian.
0: Yes, mayo na nga maklaro dyan na ito kay ang ito mga tagpaminaw kung usay kay Five Jom naglaom. Ga-expect sila nga kining nadakpan daw as alleged NPA abinilag din to dyan sa encounter site. Nga kinabang sige bakbakanay diha na kini siya, nasakpan kini siya o nadakpan, nasikop. Pero karon ning gawa sa tinon ng istorya nga sa checkpoint ni siya na dakop. Wala nang giklaro dyan na ito. No? So, kini di ay dili pa maingon na ito indeed nga NPA dyan siya, subject for interrogation pa ni siya or investigation. Kay Five Jom.
2: Yes, kag maupo na siya kay Brian at ang tinguhaon nga ma-confirm or ato yung mahinabi ang hiti sa kapulisan sa Dakbayan sa Eskalante kung iya din ba ning i-confirm na ang ilahang nakadakpan nakuha ang pusil sa checkpoint sakop sa rebuilding NPA kita Brian.
0: Kung dili man yun, kung dili man yun ni siya NPA, nga nung sige ba nagdala-dala og pusil, o kining pusil ba niya, lisensyado ni, may kuan ba ni, may PTC ni, nga pwede niya madala-dala, mo ni da kong pangutana, at least, mabasi mapangutana na to ang police dala kay Five Jom, ano?
2: Yes, kasi on that kita Brian, maunay atong i-priority ng mga pangutana karon kung ato ang makahinabi ang hiti sa Dakbayan sa Eskalante. Kita Brian?
0: Sige, kay Five Jom, salamat kayo sa time. Good morning. Amping.
2: Sige, so maunay bilang ka mga balita ang atong nahito sa itong paglibot-libot sa Dibok sa Dakbayan sa Eskalante o ang kining balita, hatod ka na to sa Ditex 500. Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C, D3 Bios 4 Biotics o Extend Food Supplement. Ditex Copenex, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programa Furo de los Pueblos, ako, si Kitay Jom Sunido, para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko, Kalingawan, Pad Necros, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
0: Salamat ka, ayo, K5 Jomare Sunido, sa komprehensibo nga balita. May bagot ang information, K5 Pama. At least, matwist na to ang ito mga igsoon silang huna-huna nga kining nasakpan dito dyan ni ba sa encounter site after sa bakbakan nasikop ni siya so karon ning gawas nga gikan di ay ni sa separate no nga area mao ni gitawag na to nga checkpoint kay Five Pam.
1: Yes.
0: Aong ana suso. Si anyway sige, usa ang patay ha, usa ang samdan sa Philippine Army. Mao nay pinaka tinuod nga balita. Ayaw ta sige paminaw anang mga chismisan
1: ra dira kay wala pa na verify.
0: Oo, kay dili di siya maayo gay. Naning gawas gud nga walo kuno patay.
1: Oo, kuno lang man.
0: Oo, walo patay na ay tulo ang patay ana, pero dili ta sa mga legit na kung unsa man jud ang mga balita diri sa K5 mga K5 pa man, no? Sige, that's 8:14 na. For the meantime, K5 Pam, ato asa ng abi-abihon, ato ang kuan, ato ang bisita ron, kay importante po ni kaayo. Kuan, irog-irog, guro kagamay diri.
1: Mm-hmm. Or sila lang sa...
0: Ha? Pwede po, pwede
1: sila
0: po.
1: Sila lang sa... Para
0: sige.
1: Dili.
0: Oo, sige. Okay. I-blackout, usa ka kamera, MJ, para makakuani sila. Ako lang sa diri, magsaba-saba, no? Hmm. Okay, sa mga igsoon na to, diha nga gusto mo prenda. Sila ang mga ORCR, mga ka-K5 sa sakyanan, no? ORCR sa sakyanan. O dili gani, mga ka-K5, kinang titulo sa inyong balay o yuta, diha mga ka-K5. Pwede dyan mo makaprenda dito sa Asialink Finance Corporation. Ah, ang Asialink Finance Corporation, gadawat po ni sila o gusto niyo magpa-finance. Mupalit kag balay diha, o di gani, kinang mo pa-finance kag sakyanan. Ang Asialink Finance Corporation, dako jud ang tabang ninyo diha. Ayaw mag-ulaw-ulaw dito, magprenda na sa ORCR, titulo sa yuta, or magpa-finance na. Dito sa Asialink Finance Corporation, mubo ang interest na paspas ang proseso, taas ang appraisal. O niya, mas nindor pa dyan nila mga ka-K5 ba? Kay kinang, kuan dyan ba? Itutukan dyan mo maayo nila, aron nga, inang dilit mo malisuran, no? Sa inyohang pangutang, siyempre utang man yun tawag anak. Tabangan dyan mo nila mga ka-K5, ano? So, ayaw na mong kuan pa, pagduha-duha pa o huna-huna mga ka-K5 dito na sa Asialink Finance Corporation. No, naala sila sa Center Mall, na sila dira porting sa yuna kay Duol Region sila. Sa gitawag na to nga kinang karaan nga opisina sa Land Transportation Office or LTO diri sa Dakbayan, San Carlos. Last 8:16, dugay-dugay ra tamo takol sa balita nasyonal ha. Total dakpa naman jud to si Kuan, si Jinggoy. Karon na lang to nato kay nay mga importante og nindot mga balita sama aning ato mga bisita rong buntaga. Okay, murag ako namungol ako sa gipaminaw aning Senado. Namungol ako naminaw aning mga impeachment kay 5Gs, ato mga bisita. Diri na punta sa good news. So, good news sa punadadon nato onya taga San Carlos jud di mga ka K5 ba. Kung nakainom do mo, mga ayaw kong mga names nila ni Sir B, basi pwede mapagawas dira aron MJ ha, sa tuang live, ilang mga names ni Ma'am. Oo. Bago ra dyan nahuman ang palarong pambansa 2026. Nga dito ni siya gipahigayon sa Agusan del Sur. No? Agusan del Sur. And then, ang Negros Island Region or NIR. First time nga ning appeal aning palarong pambansa mga ka-K5. Because karon pa man jud na ingon nato nga natarong ang pagbarog aning NIR. Okay, gubot kay ni sa una, bisag executive order or layi giawayan pa. So karon kuan na jud ni siya kinang layi na jud na joy Negros Island Region or Region 18. Composed ni siya sa Negros Occidental, Negros Oriental og mga igsoon nato dito sa Siquijor. So, naay mga sports ang atoang Department of Education or DepEd, ang atoang gobyerno mga ka-K5. Maning palarong pambansa. Kumbaga, ang pinaka-ligon, pinaka-kusgan ng mga players gikan sa region dito na nagdula sa palarong pambansa. Usa ang San Carlos City mga ka-K5. Nga maingon nato dapat proud jud ta aning mga players nato. Kay dili rabaning adto sa dito nga pag-uli ning huy-huy ang baga. Nganuman, may dala silang mga gold, daghan kaayo. May daghan silang may tulo ka gold ang ilhang nadala pauli diri or sobra pa siguro ato nang hibaw on ron. In fact, this morning, natay mga bisita diri nga sila jud ni ang nagpakapoy maayo aron nga kini mga players ato mga higala maka kuan maka adtong Agusan del Sur. Gikan sa pinaka first day hantod nga nahuman mga ka-K5 na adyo ni sila. So natay mga bisita diri mo paila na lang ni sila nasa ato at bang diri si sir and si ma'am. Sir, good morning. Diri ta dapita, sir. Okay.
4: Ah. Good morning.
0: Ah, sir, good morning. State your name lang, sir, para makatingal sila.
4: Mm-hmm. Una sa tanan, maing buntag sa to ang mga avid listeners, labi na sa Dakbayan, San Carlos. Ako di ay si Arnold Caballero Mancao.
0: Aha.
4: Education Program Supervisor sa School Governance and Operations Division.
0: Mm-hmm.
4: At the same time, Division Sports Officer sa to ang Division of San Carlos. And kuyog na ko si ma'am.
5: Flora P. Pama from Huli Ledesma National High School.
0: Ayun. Si Sir Bangkaw, pirmira na ko madunggan imong pangalan. Karoon na dyan ta nagkita in person, ano?
4: Sige, kung kakitaan mo sa'yo ganing maulal kong doole mo.
0: Ay, di ay sa... Sige na po kung suroy-suroy, dragon. Anyway, sir, salamat kayo sa pag-anhi diri sa K5, no? And syempre, honor na mo nga na amo diri. Sir, kumusta inyong pag... pagpanulong dito sa Agusan del Sur, manulong na dyan ba, no? Kumusta inyo ang pag-adto dito sa Agusan del Sur, sir?
4: Una sa tanan, itong ipahibalong ang San Carlos City Division, adunay 25 ka mga athletes
0: kalaghan
4: and
0: ay.
4: 17 coaches and staff.
0: Mm-hmm. No?
4: So, kining 25 ka mga athletes composed of badminton elementary girls, badminton secondary girls, table tennis boys, boxing, athletics, para games, and of course ang ato ang gold medalist nga futsal secondary girls.
0: Wow.
4: ang resulta sa ato ang pag partisipar sa parang pambansa, makaingon ta nga productive niya, very kuan siya kanang proud ang ato ang Dakbayan San Carlos. It's because suma sa ingon mo, sorry, this is the first time nga nag-appeal ang Negros Island Region.
0: Mm-hmm.
4: But prior to that, no, ang San Carlos City nagsige nagitag-represent to parang pambansa sa dito pata sa Region 6.
0: Mm-hmm.
4: No. So pero karon nga tuig 2026 parang pambansa, wala gyapon ta masero, no, sa ato ang pag partisipar sa parang pambansa. And aduna gitay nadalang mihura,
0: yes,
4: pabalik sa San Carlos City, and we are proud of our athletes. So ato ang nakuha ang medalya, aduna tay duha ka gold sa para games, gold in shot put and gold in 100 meter sa ato ang athlete nga si Miss Reina Himarangan, visually impaired.
0: Oh, yes. Mm-hmm.
4: And then, ang pinaka-proud pagyod kaayo kay for pila na kayos gani, ma'am, nga wala na to makuang futsal.
5: 11 years.
0: 11
4: years na nga ang ga-dominate sa futsal, ang NCR.
0: NCR.
4: So, very strong magit sila.
0: Considering
4: ang scope sa team, daghan ang mga schools, especially private. Pero bisan pa ni ana, nakigbatok ya punta sa NCR
0: bitaw
4: for the championship game. So wala gid nagmahay ang ato ang mga kabataan, nakuha na to ang champion. So for futsal against NCR during the championship game, nakascore ta og 4-2 against NCR 2. So kung makita siguro si murag ubay-ubay magad ang nag-follow sa event, no, especially San Carlos City, makita na to nga dagko gato kontra compare sa ato ang mga athletes, no. Pabisan pa ni ana, ang ato ang mga kabataan wala gyud wala gyud panuko, and then nakig-compete so ilang skills and talent ilaging ipakita. So that is why nga ni prosper ang ato agayon nga pag atong pagkibugno sa natad sa sports.
0: Aside from 3 golds, natay mga silver, bronze, may sir.
5: Wala
0: ra.
5: Wala, sir.
4: So far wala, sir. So di hara ta, no,
5: gold
4: na ta. But then ang ato ang other events like badminton, table tennis, athletics, no? Nakaabot kita quarterfinals.
0: Ay, taas na kayo.
4: Taas-taas na yun, no? So, dili lahim kay considering 18 regions plus 2. Doon naman tay NAS.
0: Or mga independent, ano?
4: The NAS, the National Academy in Sports, and the overseas Filipino athletes. Nag-appeal po sila.
0: Okay. So, dito ko sa futsal. Kay actually, ako, nakadungog na ko ng futsal. Wala ko kakita nga anak din ay abin ako unsa kay diri ko sa San Carlos God mas well known ang football. Mao jud na diri bisag ako football San Carlos football jud ba. So na shock ko pagadungog na ko nga naka gold si San Carlos sa futsal. Ana ba? Ma'am, unsay unsay gi-preparar sa taga Julio, di ba? Julio Ledesma. Sa anang sports nga ana.
5: So this win wouldn't have been possible, of course, without the collaborative efforts of our local government unit headed by our city mayor Renato Y. Gustilo. And of course, our Department of Education headed by our Schools Division Superintendent Ma'am Teresa Pijeroso. And to our football community headed by Pucholo Wayovienko, nga siya jud mismo ang nag-kuan jud ani nga team. And to our trainers na si Coach Francis Barcoma and Coach Prax, sila jud mismo for how many years siya jud ang nag-train sa mga bata. Dili lang months of trainings but years. Elementary pa lang, high school, like maybe siguro for almost 5 years to 6 years siya jud ang nag-train sa mga bata. So of course ihatag po nato ni ang kadaugan sa nag-train sa mga bata. And parents also na very supportive sa mga bata nga wala joy, no, unwavering support jod from the very start, from PSAM, division, provincial, regional, until we have reached the palarong pangbansa.
0: Ayun. Yes. Uh-huh. So, kini siya ma'am, kining ning kampiyon karon. Kapila na po ni sila ning dula sa palaro? Every year or?
5: No, sir. Karon ra jod.
0: First time?
5: First time.
0: Imagine mo. Kay namay wang mga grupo from Negros Island Region or Region 6 sa una nga lahi po nga grupo nga sila yung nagrepresenta. Oo, so karon napilian si San Carlos.
5: Yes.
0: Kay sila ning kampiyon atong ni Raam Borgana.
5: Yes, sir. Pero karon sir, kay pirmiraman mi must stop sa provincial.
0: Sa provincial.
5: Yes. And we would also like to thank the ay ang mga nag-pick up na mo. Dili lang from Julio Ledesma. We also have pick-ups from Colegio de Santo Tomas.
0: Ay, okay.
5: And Pontevedra.
0: So, okay. So naay ko baga naay ubang mga player nga dili gikan sa Julio.
5: Yes,
0: nga,
5: sir.
0: Nga murag collab tawagan na collaboration or giusa,
5: yes,
0: no?
5: Yes, sir.
0: Ah, okay. So anyways, congratulations kaayo. Sir Mangkaw, sir, giunsa pagpreparar sa imuha dira kanong ani man ni anadangtan ron sa mga players na to. Nindot kay siya actually. Dili basta-basta kay gold ya, uban silver na, bronze, gold ba ni. Ana sir.
4: Ang preparasyon ang ato ang preparasyon sa sports, no, dili gyud mahimong kuan malambuon without the support of the local government. Syempre even other divisions mao gina siya nga ang sports activities and programs dependent siya sa local government, considering ang DepEd coming from the national government ang suporta lisod dugay. So kami magpasalamaton kay sa tong local government, just like what ma'am said, no, sa ato ang lokal nga panggobyerno headed by our own city mayor and the rest of the SP members, and also salamat po ta sa ato mga department head in the preparation of our athletes. Dili lang sumala ni ma'am, dili lang bulan but years, no?
0: bitaw
4: so kung lang taon na to sa pagprepare sa mga bata, it entails gyud
0: kwarta kita.
4: No, we take into consideration na dili tanan natong athletes mga naasa maayo nga pagkahimtang, no?
0: May
4: uban pod nga medyo pulupigado sama namo. Sama nako ra diay. So muna nga kinahanglan kita og financial assistance. So Pasalamat kaayo mi kay during the trainings
5: na I training support
4: the school especially Holy Ledesma,
5: yes,
4: no, nagsuporta sa mga athletes in terms of food and other needs.

0: mo tungod kay ampliti ang balon sa bata. So katong financial aid nga gihatag sa atong local government through SEF na dako kang tabang. Then ang ato apod nga city government through the city sports office wala pod magmakuli sa assist nato sa ilahang pagpagamit sa ilahang mga skilled coaches no to help train sa ato mga bata kay ang ato gud nga mga coaches teachers maguni sila. So the main concern gid nila is teaching. So dili pareagi sa mga coaches kana sports office nga meaning naka-focus sila dila. Ng event na skilled gid sila, trained sila kanya nag-undergo sila og series of trainings, seminars ana nga particular nga sports. So ang ilahang kalibre atong gikinahanglan para pud nga ihatag, i-share ito sa kabataan. So muna siya nga do na gitay kanang collaborative no and harmonious relationship between the sports office and the DepEd para medyo hapsay ang training nga pagahimon kay kun dili magkahiusa ang ato ang coaches and trainers no maglain-lain sa ug panglantaw dili gyud mag dili healthy
1: bitaw oh ana. So karon sir, like for example kining si kining si Safara Games si si Rina. Aha. Unsay chance niya sir? May chance ba like, ang futsal pod nga makadula dito sa international na or mga Asian asa na Asia Games ana?
0: Oh. Actually yes. Gilabi na namo si Rina sa National Paralympics.
1: Oh wow.
0: No. Pero kanang adto na magoy mga factors ba na i-consider sama sa asa siya mupuyo.
1: Usapan
0: ang iyang ang i-sustain sa iya dito nga pagkapil no? Kinsay mo sponsor bingon ana. Tuloy kini si Rina sir, ika fourth time man niya nga na gold sa palaro pambansa.
1: Grabe.
0: As ay sa ako lang pag-start og appeal sa palaro nagsugod mi og kay bag-o lang sab ko na assigned as sports officer.
1: Aha.
0: No. Nagsugod mi nakasugod jud ko og appeal sa palaro nalimot ako so igbat dito sa Marikina no with Rina Marikina na gold siya sa Marikina then second Cebu gold medalist po siya sa Cebu then the third is in Kuan Ilocos so Ilocos Norte so this is first time na siya nga nag-appeal sa Pararo gold medalist siya di lang kay usa tag duha.
1: Grabe.
0: Sa higali tulo. Yes. No? Niya. Ako lang yun nga. Yan ang palabi kay dagana kayo.
1: So, meaning ko ang na gets na ko ron, sir. Nga, dili di ay, I'm sorry, sir. Di ko bisaya nga pure. Dili di ay burag gamator sa kadaghanon sa gold nga maka-appeal ka dito sa mga Asian Games. Kundi, support gihapon kung unsay nasa sa ibutang kitay kauban niya ang daily needs niya burog ana.
2: Yes sir.
1: I thought all the while mangod nga kung ana na gyud ka kaligon daghan kay kay gold okay ka na ana. Salamat kay sir.
0: Ang turn ko gyapon siya sir. Sa kinahanglan kita mga kuan mga tao ng matabang sa dito. No?
2: Behind the scenes.
1: Ana din. No? Sige. Si ma'am, ginang imong futsal pod, unsay kapalaran nila after all? After the gold nga nakuha nila?
2: So after ani sir, of course, we will still continue sa training
1: aha.
2: Para ma-sustain na mo nga makamit ra Japon ang palarong pambansa next year na ma-held ata sa Quezon.
1: Quezon na, yes.
2: Yeah. So, dili mo musta.
1: Mas duol-duol na.
2: Ah, duol-duol. Traffic siguro.
1: Traffic lang inyong problema, pero one sakay na lang siya ba, no?
2: Yes, yes. So, naay mga seniors pod nga mo-graduate.
1: Oh.
2: Yeah, mga upat siguro nga seniors, pero with the siguro no makit-an man nato diri sa San Carlos nga grabe ka fanatic nato sa

0: football.
1: Yes.
0: So dili laguro mi ma makakuan og kanang difficult na mukuha og players kay daghan from grassroots.
1: Bitaw.
0: So we also would like to thank the club coaches dili sa San Carlos nagahon sa mga bata pa jud nga pwede na mo makuha dayon.
1: Yes, may nagsunod pa.
0: Yes, may nagsunod pa. So continue ra siya pa may training.
1: Ana ra jud siya no. Yes, until sir. Palaro man lang jud siya ma'am no wala na next ana aside from international.
0: Yes.
1: Sa Asia or ano?
2: For deep ed sponsored activities, sir, parang pambasa is the highest forms of deep ed sports competition. Ang nakanindot lang kung makaabot ka parang pambansa, daghan kang mamit ng mga coaches na from different universities.
1: Ayun.
2: So, nga ga-offer mga scholarships at mga athletes. So, mara po na siya ay medyo consuelo itong mga ni-graduate na kay may mga offerings na sila from the universities.
1: Nga makuha nila.
2: With four scholarship.
1: Okay. Yes, wala din na, I'm sorry, no? Wala din na automatic from Department of Education or the government that if you are the player, automatic na kay scholarship, bisan 50% lang naman. Wala, wala, sir.
0: Wala, sir.
1: So, pag-abot ni mong college, wala din.
2: So, under ko gapo na sila og
0: tryouts
1: gihapon.
2: Pero kung nakita na good ka dito sa mga coaches, no? Kay siyempre, lain-lain ng mga coaches ang mag-scout. So, once na makita na imuhang skills dito,
1: okay.
2: Sa'yo na lang.
1: May chance ka.
2: Sulod.
1: Hinaot unta may mga taga San Carlos nga maying anak no labi na ng mga mo graduate na ba no
0: daghan na
2: daghan
0: sir.
2: Lagi, sir
0: actually sir
2: daghan na gyud nag-offer
0: yes,
2: sa ilahan
0: daghan na gyud
1: daghan
0: sir.
1: Na gyud
0: way back pa gyud sir
1: mm-hmm.
0: daghan na gyud nagkuan nakakuha og mga scholarships
1: mm-hmm.
0: from De La Salle University of San
1: so mo private na sila
2: in fact sir one of the athletes sa NCR is coming from San Carlos
1: San
2: City
1: ay wow
2: natupog na nakontra dito
1: Oh.
2: Championship game.
1: Sorry
0: na pilde.
1: Ah, okay, okay. Kay pareho ato nilagod ni kuan ni Almendralijos. Almendralijo, brother. Si Ang. Pag-graduate ni Ang Rona, na siyag Ateneo na siya ata. Oo, si Rose Bian Burag National University. Burag ana na. Ang inyong mga kauban. Anyways, sir, medyo alanganin ta dito sa mga kuano, sa mga ingon nato mga benefits nga makuha nila ng mga scholarship. Pero the benefits nga ma-avail nila karon mga unsa na, sir? Sa pagkana. Sir Mangkaw, dyan makatubag, ana.
0: Siya dyan maka-answer, ana.
1: Kaya siya mo na yung mulabi. Ayaw kong igna, sir, nga from your pocket, ha? Kaya naluoy ka sa mga estudyante.
2: Actually, sir, in the course of training sa mga bata, ado na sila 40 days, ano?
0: 30? Training allowance.
2: 40 40 days training allowance no gihatag kini sa ato ang provincial government of Bigos Occidental no so salamat pre sa ato ang
0: governor
2: Bong Lacson very supportive in sports activities so
1: yes.
2: During the training sir aduna sila training allowance aduna sila
0: shoe allowance
2: uniform allowance then kun maka gold another incentive sa paghihatag kami
1: yes.
2: Mga province
1: mm-hmm.
2: and ang ato pong syudad sir through a resolution aduna po sila makuha nga incentives based on the medals nga ilahang nakuha
1: wow lipay kasi futsal
0: paldo
1: pwede mga tana pila
2: dili manog dili pa mabata
1: Dile, anyways, ko amang God, bisang mo ingon tanga kinang ilang pagdula dira, dili man na kay kwarta-kwarta. Ang ila ko ang guna makita nila ilang abilidad,
0: yes.
1: Ana, pero
2: passion
1: sa ilang kung unsa ang sports nila or sport nila, pero part gihapon na oy nga makaana sila kay naadyon, kina sila ni kina mga nag-campion na dito sa international. Imagine mo, million ilang madawat. Lipay yun na sila because of the money, yun na aside from the inspiration.
2: Ilahagin na passion kayo. Atong lantawan, maglantaw kung maluoy ko ba kayo, no? Ang bata, kulang sa tulog, kulang sa pahuway, and then, just like futsal, lalim ang futsal game.
1: Ang training, no? Jud, no?
2: Kinahanglan yung strong endurance, stamina ni mo, kay may body contact, magod.
1: Correct.
2: No? Tapos, ang inyo hanggala, sige lang dagan, sige dagan.
0: 20 minutes.
2: So, medyo kinahanglan gig kuan ang bata. Kinahanglan. kinahanglan isang well developed ang
1: yung physical.
2: Actually
1: sir, nami feature nga buhaton kay Rina dito naman ko gahapon niya.
0: Wow, nice.
1: I-feature na mo siya. O niya, usa dyan sa natabang niya, nakapalit na siya mga scene. Na, may mga scene na siya dito because of that, kuan lang, nakuha niya ng mga golds, mga dula niya sa Farah Games. Ana ba?
2: Mga sa kapalit o mga gigib kuan ka ng pasalubong, kagipalit mag-scene.
1: Scene, hindi palit. Scene, o niya, ang scene, kagipalit sir, dili basta-basta ha. Kinang dili kan sa tawag anak kinang oh anak jud ba anak
0: sana all
1: imagine mo blind siya pero ang ihang
2: bitaw
1: yeah ang dedication niya grabe
2: grabe siya ang dedication kita sa God sports see.
1: Oh eh kada nako pangutana ng anong appeal man ka ni despite of your situation siya para mapaayo nako akong balay maoro jud na sa iya tong pag makatabang sa
2: pag pasalamatan ang iyang coach so, si Jason Letua nga very kuat kid siya naka-focus sa training so rain or shine naagid nag-atiman kid siya sa iyang athletes
1: mas viral pa ba si Sir Jason
0: sa kay finals
1: kay siya paspasa niya mo dagan gud
0: unsa yan niya
1: giguyo
2: sama
1: ko pwede lang naman iyang hilaon ba
0: nakita niya bas likod
2: ba? Mo ang determination ni Rina.
1: Yes.
2: Makita mo ang determination niya ba?
1: Bitaw, sir. Actually, according niya, na ako nung ininghonghong na niya, nga basig ma-appeal sa dito sa mga Asian or
0: wow,
1: Asia na.
0: Nice, ano.
1: Hinaot unta. Si Sir Mangkaw, makadabang yung naglabi dito.
2: Hinoon, may 1 year pa siya to participate the division at to the higher competition. So,
1: wow.
2: Next year, pwede pa sa 2027. Kung makalapos siya, 2027, pero pamansa, pwede pa siya.
1: Pwede pag-iapon. Sige. Sir, ma'am, basi na pa gusto niyo isulti. Wala na akong papungutan na. Go ahead.
0: Gusto po din akong ipasalamat ang akong kapwa coach na si Ma'am Sandrani Lopez.
1: Okay.
0: Wala karon kay kitang kaso. Get well soon, ma'am.
1: Sa biyahe ninyo, di basta-basta.
0: Yes. And also, the parents of our athletes na grabe ka-supportive, muchacho talaga bi, ma'am, kamusta mo mga anak? So, to the parents of our athletes, of course, we also congratulate you for winning the Palarong Pambansa because of your unwavering support nga wala jud ninyo gipabayaan ang inyong, of course, inyong mga anak. So, grabe jud kayong suporta from the very start until we reach the Palarong Pambansa. And to our also supportive principals, Ma'am Babe, Ma'am Libeth, and Sir Joven, na naghatag og financial assistance pod sa among mga athletes. And the person who also worked behind the scenes, di na ata mo ma-mention tanan, pero daghan kayong salamat.
1: Ayun, si Sir Mangkaw, daghan yun ipasalamatan. Go ahead, sir!
2: Una, salamat kay sa K5 News FM, no? Nga,
1: thank you, sir.
2: Naka-invite me, at least, muna, ingon ni ma'am, dirigid na mo, tagsag-tagsag pasalamat to mga tao nga, tako kayong tabang sa to ang mga kabataan. Pasalamat lang ko sa ato ang mayor uban sa mga konsehales, department head sa ato ang city government, vice mayor, and sa amo ang boss, Ma'am Tess, Ma'am Hides, sa among duha ka chief, Sir Jesse Batosen, Ma'am Christy Bahinting. And of course, sir, ako ding pasalamatan
1: yes,
2: ang Coast Guard of the sa ato ang Dapayan San Carlos nga ni assist na mo gahapon sa pag-abot sa mga players not only for the San Carlos City athletes but of course the Negros Occidental athletes no so ilang may gitabangan sa pag-assist pagpanaog sa mga bata of course ang mga blue guards sa ato ang Port of San Carlos City siguro ko sure ko nga nagpamati sila karon so salamat kay inyo sir sa inyo hang tabang para ato ang ma-disembark ato ang mga kabataan. And then to all the San Carlos seniors nga dako sa tabang financially, morally, and spiritually para sa kalampusan sa katong kabataan and for the safety of our athletes. Salamat kaayo kanyang tanan.
1: Yes, sir. From K5 News FM San Carlos City, we congratulate jud ninyo tanan-tanan. From the athletes, sa mga coaches, tanan-tanan ninyo, sir. Aha, dako kay ning dungog from San Carlos City, dili ba basta-basta makaabot ka gold.
0: Yeah.
1: As in juna.
2: Especially in team sports.
1: Team sports. Na, lisod jud kayo siya kay sa pag-elimination pa lang, lisod na kayo diha. Kunya na ka gold ka. Anyway, say once again, salamat jud sa mga sports na mga enthusiast diha ba. Unya daghang kwarta.
0: Ay, hala.
1: Appeal me basic makatabang mo sa bitaw, no? Oh, okay.
2: Mga
1: benefactors na to diha sa mga businessmen, businesswomen ha, sa mga negosyante sa Dakbayan San Carlos.
0: Ay, mayroon yung tabang by the way, sir.
1: Yes. Oh, sige. May mga sponsor. Pwede dyan.
0: Yeah. Ang City Design na si Sir Brandon Ortega ang MSA Pharmaceutical Company na naghatag og travel Jersey.
1: Wow. Okay, duha ra sa kadaghan sa mga negosyante dire.
2: Salamat ta sa Governor sa Agusan del Sur. Okay, this is the first time sir nga ang ato ang mga ability quarters fully air conditioned.
0: Yes, air conditioner.
1: Bito amo ang team dito kay kami man lang ang K5 man lang may team dito nga nag-cover, no? Grabe kuno accommodation jo.
2: World class ang lahat.
0: 10 out of 10.
1: Na murag inlang ito giingnan nga maingon ko nga sports unsa tawag to nang event sa Pilipinas daw ang Agusan del Sur puhon murag mauna may tabo. Mana to na ning reklamo ko no siya alas utog dalan diri lubak-lubak unsa may labot ana wa man ay labot sa dula. Syempre ga develop pa si Agusan del Sur. Kay for 30 years no, murag 30 more than years murag karon pa sila dito na ana nga may naa sila ing ani kadako nga events sa sports sa Department of Education. Sige, salamat kay tanong Sir Mangkaw. Anytime sir,
0: thank
1: if you
0: sir,
1: have
0: salamat sir.
1: Naamoy mga pasibya, just tell me, just chat right away Ma'am Jess kay kami lang mahala ana sir.
0: Salamat
2: kita.
1: Yes sir.
2: Tag po nato ang ato ang kalampusan.
1: Yes sir. Salamat Sir Mangkaw. Ma'am, salamat kaayo.
0: Thank you.
1: Sige, last sa 8:47 na. Grabe ha oy. So mato na sulti nato mga higala dili basta-basta ang gold. So atangan ninyo ang feature story nato with Reina Himarangan. Kining Farah Games or blind or kinang di kakita pero nakakuha og duha ka gold ha. Duha ka gold sa dalagan unya kinang labay og bato, burag bato ba? Kining sa salon nga bugat kayo shot put ang tawag ana mga K5. Natay feature story anak niya diri sa K5 abang-abangin ninyo. What are those nga mga inspirations? Nganong bisag di ka kita si Madam Reina Himarangan pero naa na kakuha gold because of the gitawag nato skills and ability, ang iyang dedication plus pa jud mga K5 ang passion niya nga makakuha anang mga dagko kaayo nga kuan na dagko kayo nga sakto na lintang kumbaga sa iyang pag-appeal K5 Pam sa sports. Grabe. Di ka kita K5 Pam?
3: Luoyan no.
1: Oh, pero
3: nakadula gyapon.
1: Gold ang daog.
3: Wow.
1: Na.
3: Nabitay kita wala mo po naka gold.
1: Oh. No. Wala tay daghang gold name mo sa liog daghang kadha gold.
3: Wala buli.
1: Oy, sige salamat ni Sir Mangkaw and ni Mama no. Salamat yun kaayo kay nganuman. The only Ma'am Jess, the only K5 nga naka-interview nila. Oo, so anak magutagod. Wala man tayo pilig balita. Basta importante makabalo ang mga isuon na to. Nga anak kalisod ang trabaho sa Osaka behind sa sports. Imagine mo kung unsa ka kapoy sa mga athletes, maupunay kapoy ila. Sobra pa ganing may edad-edad na si Sir Mangka.
3: Kapoy kayo na.
1: Sige, dapat ay 5 minutes ka nabilin or 7 minutes kay 5, bam. Diritso o na to ni si Senador Jinggoy Estrada. So gahapon, mga ka-K5, baloy, naglibog na po ko ano yung K5 Pam. Unsa ba ni, ning surrender ba ni siya or gi aristo dyan ni siya? Unsa ang pinaka right word niya gamito na ito? Surrender or aristo?
3: Pwede duha na lang.
1: Duha na lang. Kay ingon dito sa DILG, gi aristo dyan siya.
3: Mm-hmm.
1: According po sa ilang grupo ni Jinggoy Estrada, may surrender siya. Oh, mitahan, kumbaga.
3: Mitahan,
1: pinakanindo talang group, preso na. Nanak lang. Kung di ko masayop, K5 Pam, burang mauna ni ang ikaduha or ikatulo. Gabi, wala signal dito ko ang ipuyaan. Good morning, di ko ka-research. Kay si Senador Jinggo Estrada, kanhi nga napriso na punto sa giingon nga allegation nga corruption gihapon sa PDAF kay Paypam.
3: Aha.
1: Oo. Sa panahon nila ni former Senador Bong Revilla. Uban ni sila. O niya, katong ilang kapartner dito as alleged sa aning giingon nato nga corruption. Mao si Madam Janet Napules. Na nga nagserbi pod to nga burag magburag pareho ani nila ni kuan diskaya ba nga mga kontraktor. Oh, lahi pod to ilaha, no? Ana. So na preso na ni siya because of the case nga corruption gihapon ka K5.
3: Kayadto.
1: Aha. So karon na sublian na pod ni
3: balik preso naman.
1: Lander case preso na pod usab K5.
3: Wala ra piansa ra ba?
1: Wala piansa. Unta, wala na lang siya ni piansa itong 90,000. Nugon ka ito.
3: Oh, hinoon, pleaser lang mag-yapon.
1: Ma-pleaser lang mag-yapon. Kaya may plunder man ka. Hinoon kong mapamatudan niya K5PAM nga katong unang case og malversation dili tinuod. Pwede naman mabawi gurong 90,000 pesos.
3: Pwede siguro ay.
1: Mabawi o trana.
3: Happy kayo nagpiansa ka din ay dili tinuod.
1: Oh, bitaw ana. No? Oh, mas mabawi. Gamay ra kayo na sa ilang gikuha. Ano.
3: Dili na ka 1/4.
1: Wala ba ito kita? Ano ba no? So karon Kipay Mon Jay ihatag sa ni Ma'am Jess Bay kay patukar sa nito kay usa na ta. Before gi aristo gahapon si si Senador Jinggo Estrada niya sa speech ato ipadungog Kipay Mon Jay. Ah, mo ni siya. Guy?
3: Oy, pasok.
1: Putol.
4: Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. Wala po akong...
1: Kung kinsa man kuno kay K5PAM ang sigig invite niya, abangan ang susunod na kabanata. Isulti na lang nagunod niya. Good.
3: Hindi, patriling pa na siya.
1: Ha?
3: Patriling pa na.
1: Haana, di ay na?
3: Patriling.
1: Di pwede nga isulti na lang dayon diha or basig ila pa ng istadihan kung kinsa ilang-ilang bigit diha.
3: Basig tunan pa na.
1: O, okay, ila pa ng istadihan pa na nila. Kinsa man itong kung anong diri.
3: Kinsa naman po da sumunod.
1: Na. O niya, ang pinaka-worst diri kay K5PAM, naglalis gahapon.
3: Grabe na nilalisay.
1: Si SILG Genvic Rimolia o si Senate President Alan Peter Cayetano, the Mr. 10K. Kay dili gusto ni Alan nga papusasan si Jinggoy dira mismo sa sulod sa Senado. Siya, respeto naman sa Constitution.
3: Aha.
1: Respeto naman sa Senado. Kung gusto niyong pusasan ito doon sa labas, hindi dito. Maura yun yung ipakig-away.
3: Magawas alito rin sa pusasan.
1: Wala na dyan.
3: Wala na ilain.
1: Mauna lang dyan na dyan.
3: Wala na sila yung ma-issue.
1: Oh. So, si John Vic Romilia, yan yung taas-taas mo niyang tingog.
3: Share! Basin pa ko, ano? Kasuhan na
1: pa na. Sige, padungogod, K5PJ. Mangutang mig 5 mil, mula pa, umiha. Mula pa, umiha. Ayaw nagsama
3: diyan. Karoon dyan, tas isya
5: link. But kasi, it was nothing personal. Salamat na. There was a slight altercation between me and the daughter. She gave me the dirty finger recently and said, it's okay, I understand your emotion.
6: Sino kong daughter?
5: I don't know which one. But kasi, it was nothing personal. Nag-emotion ha. Okay, thank you very much.
3: Thank you, sir.
1: Murag lahi daw ito, pero okay lang. Okay lang, MJ, don't worry. So, naglalisay silang duha. Na, unsa pa jud ang case, ang senaryo. Ingon diri ni Senador Raffy Tulfo K5PAM. While waiting sila sa majority block, gipatsyan silang internet o aircon sa sulod sa Senado kay Five Pam.
3: Grabe. Kagubuta ba?
1: Burag mga
3: high school. Burag itong mga bata, no?
1: Burag elementary high school sila, no?
3: Umsira mo lang sila.
1: Hmm. Di na sila kay internet. Di na wala sila signal.
3: Kasadya.
1: Naanan din na MJ, maliglang tao ba? Wala sila MJ, gipatsyan sila ng aircon. Basi na sila, gasave po ni sila ng electricity.
3: Masigmal ang literong bulan. Masigmal ilang kuryente.
1: Grabihan na po niyo, naunsa naman eh. So, investigahan na po ni K5 Pam.
3: Ay, wow. Naanapun. At least, dili na mahuman na lang issue dira.
1: Dili mahuman na. Sumpayan na po, lahi na po ni. Oh.
3: Grabe.
1: Di na tamo comment, gusto kay daghang kayo mga brighter ba?
3: Correct.
1: So, basta nanugid lang ta. Nga mauna yung mga nahitabo sa Senado.
3: Mabong ganitong ubra si panugi.
1: Okay, while waiting ta, ingon diri kay ina ni Kuano ni Sir Boy no Fabli, basi masuko ni Sir Boy na ako ba? Di nato na. Di. O wala man dahil siya yung comment di ay? Ha? Wala siya yung comment di ay?
3: Hindi natin mo Sir Boy?
1: Pero na ito, ganiha diri. Oo. Sorry kay Sir Boy ha, kay kinindaghan kayo. Ani? Niyana. Og ako ni Jinggoy. Niyana sa Jinggoy. Kung ako ni Jinggoy, sir, og tinuon nga na ay gialok nga mobalhin siya sa minority para malibre siya sa kaso, musugot ko sir, oy, kaysa mapriso ko nga mayo unta og tanang majority senators sa mukuyog niya og mapriso. Husto! Oh, kinsa rin ning kuyog niya? Marcolita. Ay, wala ning kuyog sa prisuhan, ha? Ning kuyog rin, burag ning duyog rin niya ba?
3: Gibanan siya.
1: Ha? Gibanan. Si Camille. Ah, okay, basta lima ra to ka buok si Amy. Oh, si ang usa ka bilyar nga si Mark.
3: Mm.
1: Oh, maura na ning kuyo gula siya giubanan sa uban gani. Mm. Ah, sige, padungog sa nato ha. Ah, burag dili siya pero ilang paglalis na. Sige. Ah, kinan paglalis nila. Mm. Purti ni.
3: Purti ni. Robbie.
1: Kinaglalis ni si Alan Peter Cayetano ang ipakig-away niya, pusas ra man di ay.
3: Wala na siguro lain.
1: Wala na ana. Oh. Di picture ana na. Na. Aha. Mm. Okay. Wala yung sound. Mm-hmm.
3: Bungol.
1: Naamang.
3: Lubat.
1: Sige na lang, okay lang Sir JJ, no problem. Oh. Ingon ni Sir Bino Fabli, giaristo gyud Sir Oy. Kay giadto gyud siya sa Senado on niya gipugong-pugungan pagani unta ni Bright Boy ni Bright Boy Cayetano nga sinet custody na pod pero wa na balibad wala na nagpailan si Remulya. Mao na lagi kita mag-o diri sa media god. Di ta gusto nga mohatag ng conclusion nga daghan pag doubt nga tawo.
3: Correct.
1: Dagdaghan ang rebuttal ba nga dili to aristo oy.
3: Gaduduha.
1: Dili to aristo kundi mitahan to siya. Unsa pagtahan ana kay wala man kani adto dito sa NBI or sa police?
3: Di na siya matawag og tahan.
1: Dili mo matawag nagtahan. Aristo yun na kay ikaw magi-adto diha. Murag ana ba no?
3: Kung dito anyway, sa Senado gi-aristo.
1: Oh, dito siya gi-aristo. So, di lang sa tamhatag og mga comment diha.
3: Sa panitingo.
1: Oh, di man tinuod na dili man yun sa Senate of America oi, Philippines magyud na. sige, MJ tira MJ.
6: Sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Just ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. You arrest him here. This is the Senate.
1: Sir, ni Senador Alan Peter Cayetano nga papusasan si Jinggoy dira sa vicinity mismo sa Senado.
3: Lali sila.
1: Yes, kung gusto ka dito sa gawas, what is 5 minutes nga mula kaw mo dito mapusasay sa gawas? Burag ano ba?
3: Marcolita, unhilak na.
1: Oh, di ka mo hilak kay 5 Pam nga.
3: Wala piyansa.
1: Wala piyansa niya, basig daghan pa sila.
3: Na, alaka.
1: Unsa ang pinaka-reason? Nga nung gihingago yunig pa-aristo si Jinggoy? Ha? Na ining gawas na nga mga information nga. Isultin ako ni Uba. di ni madugayan, di maduhaan kabulan, kining paglingko di Alan Peter Cayetano as a presidente sa senador.
3: May lista na.
1: Isla na na dayon kay Faye Pam. Oh! Onya karon according to Senador Rafi Tulfo kay Faye MJ, kay Faye Pam, na ay duha ka miyembro sa majority sa senador nga mo transfer nila.
3: No.
1: Pero naghilom-hilom ra kinsa kaha na. Basig drawing kuring reporting kay
3: basig drawing kuring mobalhin dito sa majority.
1: Kay karon ang plano manggod nga papahawaon si Alan Peter Cayetano bilang presidente kay Faye Pam. Ang ipuli niya nga gina-project karon mao si senador Sherwin Gatchalian.
3: So, sunod si Mana, way, siguro may list na po na.
1: Yes. Una, 11 naman sila minority, no? Kulang na lang duha. 13 ang kinahanglan aron malisdan or maislan ang maong posisyon kay Faye Pam.
3: Na.
1: So, ang majority black ron, kulang nag-usa.
3: Kulang na
1: si wala na si Jinggoy. Hindi na nakabuto. Ikaduha, si Senador Bato de la Rosa. Wala di na po'n makitaan. Di na po'n makitaan kay Faye Pam. So, once nga buhato na sa minority, naana po nila ang poder. Mo-transfer na po.
3: Kaya sila na may taas ang buto po.
1: Naing din gawas nga mga reason behind nga ing-ani ang mga hitabo because gusto mang, dili gusto sa minority karon nga mahitabo kining sigig duso sa majority karon nga pabutuhon si Bato de la Rosa
3: online
1: sa impeachment trial nga online kay walay ing-ana. Atong na-issue ba ni Ruben Padilla nga force sa major? Nga ang iyang mga examples, mga layo kayo tinuod. Nadumduman mo na MJ, ang force major, nga iyang pagsabot kining force major, maning linog, maning sunog, maning away sa Iran, ana. Dili. Ang force major, nga i-force ka ba? Nga go, ayun, Ruben?
3: Lahit iya, ha?
1: Tama na na Binoy. Naong na na Binoy.
3: Balik na lang gira-gira,
1: be. Balik na lang gira-gira to sa Grist Ganggang, kagsamay mo nga mista-mista sa movie. Ano ba kay Faye Pam? Naglibog ko, no? So, karon ang nahitabo ani kay Faye Pam, once nga, usa ko na sa reason kung anong si Jinggoy yung hingagaw kay Paristo.
3: Aha.
1: Para dili, to kay amiendahan ba nila ang rules biya?
3: Ay, kato.
1: Aron nga maka-vote online. O niya, karon kaya nga rules, na MJ, mama ni, maka-vote online ang usa ka senador kung naata sa mga disaster like for example mga bagyo nga di makagawas pareho tong COVID-19. Nga dili ka pwede kay may distance dapat every each other, di ba?
3: Yes.
1: Mao ang ana na siya ang vote online. Pero because nga wanted ka from ICC ipa-vote online ka naon sa mo? Bisag simple nga pwede ka driver makasabot nga binuang na jud nang trabahoan nila. Wala na jud na. I'm sorry, no? Pero burag layo na jud kayo istumong ning ilang trabaho. Karon, ikaduha, naining ingon, nga gihingagaw daw nga si Jinggoy Estrada nga pahawa diha. Kay next week, si Alan Peter Cayetano mobalik og ukay usab sa flood control controversy. Na. So, aron nga di matigayo na islan ang liderato diha sa Senate. Si Gatchalian aron nga di na mablihan liwa usab ang flood control controversy kay daghan daw ang malambigit. Kung lambigit lang naman, si Jewel Villarreal ba? Appeal po na.
3: Halos-halos na.
1: She's Escudero, uban na nila.
3: Wala na mga tao dira.
1: Hurot.
3: Wala tao ng Senado.
1: Bitaw, nahurot sila. Katong isulti po ni Senador Rodante Marcolita, ako na insult yun ko ato biya kay 5MJ. Ngaingnon niya nga, ang hirap sa atin dito pag wala kang legal background. Giingnan niya si Senador Riza Hontiveros, anak kay Faye Pam. So, dili biya tanan nga may mga legal background or wala legal background kay Faye Pam, wala gatuon, wala ga practice.
3: Gatuon po na,
1: Gatuon na ito, gatuon ta, oy. Kamautanay sa mga legality, dili lang ta abogado.
3: Correct.
1: Na, giinsult niya si Riza Hontiveros and others sa minority black. Pero basig nalimot siya kay Faye Pam. Nga iyang mga kauban diha, numero uno si Ruben Padilla, walay legal background.
3: Sayop siya dito.
1: Kadaghan dira ang mga kauban lang. Si Camille, may legal background ba na?
3: Wala.
1: Si Mark Villar? May mga legal background ba na? Wala.
3: No.
1: So wala siya ga-insulto lang dito sa minority black. Also, gi-insultuhan niya ang iyang mga kauban mismo.
3: Ah. Ah. Basig nalimot po siya.
1: Barkulita o sayo, murag kinang rikta-rikta ra ba? Murag,
3: wala siya, wala niya gi una daan.
1: Baluana niya. Uy, ay nako. Ah... Ingon ni Sir Boy no Fabli, force major, sir, kana god nang kana nang gipugos nga ma-promote pagka major. Ah, maoday niya.
3: Nice one, Pon.
1: Nice one, Sir Boy. Sir Boy. Lose. Shalana. Good morning, mga K-File listeners. O mga ninglantaw sa Manamo, diri karon sa Purok 5 Bulwangan. Stopper. Madag-umon nga adlaw kanatong tanan. Sige. Wala ang tayo oras. Kipay pa, nindot po sa kayo.
3: Wala nita.
1: Hmm. 10 minute ang blera. No?
3: Sige. Okay. Mababay na tanong. Wala tayo igong panahon. Salamat kaayo, Lord, sa may paglawas, Lord. Ag sa, siyempre sa ato mga sugay tig paminaw, nga kanaw na nagasurod, sa atong busing nga si Dok Ramil Uy. Di nilang takuto, magmaya pong adlaw mga igala. Ako na lang ang Queen of All Media ng Dakbayan, Kaki 5 Pamela Perater.
1: Salamat kay Kaki 5 Pam. Salamat Lord sa tanan-tanan. Salamat Diyos. Salamat po sa tuwang boss, Ramil Itang Uy. Dugay-dugay ang team sa K5 News FM San Carlos na amin sa Don Juan Ledesma Elementary School. Magbrigada ta, mang manilhig na ita dito, no? Mamintal ta.
3: Yes.
1: Kini na lang si Kaki5 Brian Morde, the King of All Media sa Dakbayan, ugma puho na punta mga Kaki5. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros sa
3: K5 News FM. K5 News FM.
7: The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
9: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Dok Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
9: Wow.
10: 8 to 10 hours, walay bayan.
9: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Dok Ramil.
10: Mm.
9: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
10: Mm.
9: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
10: Mm.
9: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
10: Mm.
9: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
10: Mm.
9: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
10: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala jud kapoy pagmata nimo.
9: Murag na anatanan.
10: Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung moinom kag D3 Bio mayo ang imong pagkatulog?
9: Dok, adunay duha kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
10: Mm.
9: Number one, na IMCTs.
10: Mm.
9: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
10: Mm.
9: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
10: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
9: Mm.
10: O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai, patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
9: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin,
10: mm-hmm,
9: a precursor for melatonin.
10: Uy, pampatulog na.
9: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
10: Mm.
9: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
10: Mm.
9: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
10: mm-hmm,
9: galingon og buhatong serotonin.
10: Mm.
9: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
10: Mm-hmm.
9: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
10: Yes. Mm.
9: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
10: Mm.
9: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
7: Mm.
11: D3 Bio.
12: Ako si Inara.
13: Tajud kayong akong blood sugar.
12: Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
13: May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaws tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
14: Unsa man Doc?
10: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin.
14: Oh.
10: Nako'y pangutana, Sir GP.
14: Oh.
10: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
14: Ay, dili jud, Doc Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya.
10: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
14: Correct.
10: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
14: No.
10: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
14: Ang D3 Bio,
10: tapos ang print D3, murag tag-G-sra tingali na.
14: Oh.
10: Derera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
14: Correct.
10: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gika na sa US.
14: Mm.
10: Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
14: Gusto.
10: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa na gibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa. Importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
14: Correct.
10: Nga pag inom ni mong D3 Bio, diha dayon, maayo ang imong katulog.
14: Mm.
10: Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto.
14: Mm.
10: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
14: Wala.
10: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
14: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas. Ipadayon.
14: Ayawg abusohon.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat so iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compound nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Daily Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Daily Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Daily Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: The doctor is in.
16: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: DTX 500.
18: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
17: DTX 500.
19: Pumali sa mga butika.
20: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
21: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang
20: pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
21: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir GP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper, dili maapil kopya. Maunang sa sigi nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
20: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
21: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
20: monay
21: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MITC dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
20: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og MITC ra jud.
13: DTX 500.
19: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500.
22: Mamali sa mga butika.
21: Garigyo nato masabtan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MITC kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir GP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og MITC.
20: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
21: Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
20: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
21: Nabantayan ba ni mo, Sir GP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
20: Ayay,
21: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MITC.
13: DTX 500.
23: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500.
22: Mabali sa mga butika.
13: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og MITC matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
13: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
22: Mabali sa mga butika.
25: Kasayuran sa maayong panglawas.
26: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
1: Kodex Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
2: Dua kakapsul, buntag ko sa gabi.
1: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500.
22: Pumali sa mga butika.
20: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
21: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga, nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magmaitisi, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo nisang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
20: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
21: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
20: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
21: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
20: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
21: Mm.
20: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katason sa telomere.
21: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katason sa telomeres.
20: Mm.
21: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
20: Mm.
21: Kay bulok Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
20: oh.
21: Gi-exercise sila. So kung
20: wow.
21: Sige kag exercise, gataas ang telomeres.
20: Mm.
21: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
20: Oh.
21: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
20: Sobra na.
21: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Mm. Dungagan pa dyan sa imong MyTC, Sir JP.
20: Oh.
21: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
0: DTX 500.
23: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
22: Mabali sa mga butika.
20: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres.
21: Mm.
20: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds o green tea.
21: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. Aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada. Na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
20: Oh.
21: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
20: Mo
21: pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
20: Correct.
0: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, ug tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
22: Mabali sa mga butika.
0: MyTC ang
4: alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating panglipong-lipong ubusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Bisulay ko og tumar Mighty C. Tulok kapsula sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo. Tin-aw na usab ang akong panandam.
4: Mighty C
25: sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
21: Ang pag-inom og kape Sir JP, tawo ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
6: Gusto.
21: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
20: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
21: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
20: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
21: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
20: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
21: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
25: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
20: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after pa ni Unto, mag-toothbrush ko Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
20: Wow.
21: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mo na yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na yung pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir GP.
20: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
21: Dili na pwede sa plain D3. Mao na yung rason nga nung D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naani ini, mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa well pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
20: Napod kayo na-discoveryhan, Doc. Di ba kada hapon mo inom man jud ko DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Doc, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Doc. Tistingi pagod ninyo.
21: Ginasgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw

0: magduwa, ang imong takig ug hilanat ug unsa pa diha, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako adok, 12 hours ra jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees nga hilanat.
1: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diaries of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-detribayo ka.
0: Mujud ay na nga og detribayo ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
1: Yes,
0: kung
1: Sir GP.
0: Wala na sa plain detri, do?
1: Correct. Mm. Kung naka-detribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa detribayo ug wala sa ordinary nga detri. Unsa pod ang trabaho ni vitamin detri nga nasa detribayo? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O gantay ba dis aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
0: Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
1: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-D3 bio ka, parihura nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
0: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 bio over plain D3.
2: D3 bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay sisigani alungtaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagat na wala nagyud ang pirmi nga pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw kas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad maglain ang kuan ang tsura.
0: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na just ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, ug fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, naani siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
0: Ubitaw. Ayun, amog padugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Austo.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Naji panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix

0: la unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali niini idonar sa Rayo Foundation isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds og kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: gadetox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
1: Layo ka tong gitawag Doc nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman Sir JP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinahinayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir JP.
1: Malikayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
1: Uh-huh.
0: Napa-join nindot kayo ron. Katong S21 Sir JP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
1: Uh-huh.
0: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Uh-huh. Mo na sa D3.
1: Hmm.
0: Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
1: Oh.
0: Mone rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years.
1: Mm.
0: Nga naman, tungod sa monolaurin.
1: Oh,
0: ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio.
1: Gusto.
0: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus.
1: Mm.
0: Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus.
1: Mm.
0: Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir JP.
1: Correct.
2: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
0: Wala na takdan.
1: Wala na takdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Mm. Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Unya.
0: Patay ang virus, Sir JP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
0: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay.
1: Hmm.
0: Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
1: Correct.
0: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
1: Uh-huh.
0: Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa joy wala sa D3. Ang MCT.
1: Na? Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Triglyceride. Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy si Sir JP. Mm. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
0: Oh, oh. Kabalo ka nga, no, Sir JP?
1: Mm,
0: hatagan ka niya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain ditribayo, Sir JP.
1: Oh.
0: Nara na sa ditribayo. Mm. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
1: Munay dapat talaga.
0: Ang ditribayo, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang di ka.
0: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
1: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
0: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
4: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
5: Checklist ata.
4: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
5: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
4: Oh.
5: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
4: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
5: Uy.
4: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
5: Correct.
4: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong sugar. Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Nakuha ni mong punto, Sir JP?
4: Yes, Doc. About active immunity.
5: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
4: Kinsa, Doc?
5: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
4: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
5: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
4: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
5: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir JP, plain
4: so,
5: D3.
4: Oh, so
5: kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
4: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
5: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
4: So muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
5: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir JP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang ina, Sir JP. Nga nung mag-clean D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 bayo. D3 bayo na lang ko.
4: O niya, dinira matagtama na.
5: Ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, abusohon.
2: D3 bayo!
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 bayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3.

0: kupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: sa mga eksperto.
1: TTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
2: DTX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Kunde, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sporbiotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Uy, besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mi withdraw sa sweldo?
12: Ugma puhon ko mo withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa di ATM dito?
12: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
11: Daghan magtawo dito, good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton satellite office.
11: Ama o ba, besh? Pwede ka day dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all naay i-parking.
13: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Bais Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: P3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: P3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong a pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Extend Food Superman!
4: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyosang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: O si Rosanne, baw, akong bana sang nag-edad ko rin taanyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Mami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
3: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang immune kanang wala pa sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
4: Correct.
3: Kasagaran sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
4: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
3: Common nga allergy sir GP naa sa pasayan,
4: correct,
3: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
4: Delikado.
3: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
4: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga.
3: Naigitawag sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
4: Dili ka ginhawa.
3: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang mosunod ana sigurado gyud sir GP, secondary respiratory failure.
4: Munay kuyaw.
3: Simple raman ang management sa allergy sir GP. Inom ka food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
4: Husto.
3: Ang Mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
4: Mojudok.
3: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C sir GP.
4: Oh.
3: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
4: Bitaw sa
3: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis gino, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C sir GP.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex nagka-UTI jud so sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Unay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og Mighty C sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
4: Husto.
3: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay depensa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
4: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500.
3: Naadyud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
4: Correct!
3: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
4: Bitaw sa.
3: Kaon pa jud ka. Kay lami.
4: Oh.
3: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon. Limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Mag-MITC ka. Dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
4: Dili abuso. asuhan.
0: DTX 500.
2: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oh, hangtod da alas o alauna mga ka-K5 diri sa itong pagpangalagad. Maingod to syudad sa Canlaon, sa 12 ka barangay. Kumusta kamo sa itong mga avid listeners, mga supporters. Maingod to sa itong mga ka-K5. And the same time, maingod to man sa itong mga kaigalaan diri naman sa Dakbayan sa San Carlos. Onya panamyaw man mga ka-K5 sa 18 ka barangay, syudad no lungsod sa Calatrava, lungsod sa Toboso, o ang syudad naman sa Escalante. Sa inta mga ka-K5, may inkwentro naman kagahapon at ang isa dugang update, ha? And the same time, maingod tuman diri sa lungsod sa Balyermoso, nabinadas may barangay Bagawines, Poblacion, Puan. And the same time, maingod tuman mga ka-K5 sa tanan-tanan ng mga taga-lungo syudad sa Gihulngan. No, maingod to karun tanan. Mabatian ta sa tulo ka mga sibyaan. At the same time, makita man ta live sa K5 Canlaon Digital. And pwede sabta mabatian mga ka-K5. Kung medyo hina ang inyong data, pwede mo makapamati sa tuwag K5 News FM apps. I-download lang ninyo ang K5 News FM o mabatian ninyo ang tanan ng mga radio station sa K5 News FM sa tibuok Pilipinas, mabatian sa tibuok kalibutan. Alas 11:23 na mga ka-K5. Ang atong tulumanon gipalihuhan sa atong epektibo nga DTX 500 ang superior antioxidant, Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the natural antibacterial og antiviral. And isa kalimot ang atuag nga Mighty C, the alkaline-based vitamin C. O ang undefeated nga DTX Coffee Mix. Nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. O niya, pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, may malunggay. Isa kalimot ang atong extend food supplement, ang adult food supplement sa magtiayon. O niya, at the same time, ang ato pod nga DTX Liniment Oil. Napod ang ato ang kinibitaw nga DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh para na sa ato nga ilok. Para at least bisag asa ka, bisag sington ka pa, walay amoy. Inot ni kinatural may VCO. Onya, di apa kung ikaw naghalap-halap ang mata, pwede nyo mo patuloan sa eye care, ha? O niya, para po nga mas himsog ang mata, mag-maintain na sa eye care capsule. O niya, kung medyo kasambol ang mata, ang eye care drop. Sige, alas 11:25 na mga ka-K5. Mapalit ninyo ang mga produkto sa tanan ng mga butika diri sa Canlaon sa may Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, said pharmacy. Tanan-tanan mga ka-K5. Napodra sa may Penpen store, onya Philmart Pharmacy, Inday Limbert store, Nining store, Midtown, Sunny Maalat store, Oval Panobigan, Mahina store Masulog Uno, o kang Nining Chippy store, Maricel Perolino, Uptown, Canlaon. Onya kang Denland Bake Shop Masulog Dosog sa may said pharmacy. Sige, alas 11:26 na mga ka-K5. So good og mga adlaw mga ka-K5, may pipila ka mga outlet. Amo lang ha og mga adlaw, so good og mga adlaw ang i-announce namo mga ka-K5 ay sa mga outlet ra nga gakuha directly sa K5 News FM. Amo ni ito ang rule diri. So kung ikaw nagakuha ka, i-broadcast na mo. Ha? O, sa mga kiosks, available po sila mga ka-K5. Ha? Sige, alas 11.26 na mapalit man dari sa siyudad sa San Carlos, dari sa may butika Santo Niño, City Pharma, James, Tanan Butika sa San Carlos, na Tanan Butika sa Calatrava, Toboso, o Escalante. The same time din naman sa may Balermoso available sa mga ka-K5 hasta na sa may Gihulgan City, Negros Oriental. Mapalit man sa Klinika de Alternativo San Carlos o Klinika de Alternativo Canlaon tapad na sa K5. And the same time sa libreng konsultasyon, bisita lang kamo sa Cure Health Wellness Center na si Dr. Trives dira. Ato pod nga official pod nga naturopathic practitioner sa K5 News FM o Klinika de Alternativo. May kahimana ni, may gamit mga ka-K5. And daghan na nagpamatud-an na mga ka-K5 nga naayo sa ilang mga balatian. Importante ra mga gudra is disiplina, sunod ka kung unsay dapat nga himuon, and especially ang atoa nga pagsalig sa kaitasan. Because everything in this world mga ka-K5, sa gingon pa, may mga purposes ni kita mismo, may mga purposes, we can be a tools, no? Gikan sa kaitasan, ngaron maayong isa ka tawo. Pero kung ikaw nahimo ka nga isa ka gamit o isa ka tool, tapos nagapanglimbong ka, nagapangyata ka sang tawo, hindi ka tool. Tultuli. Sige, alas 11.28.

0: Big time fuel price rollback. Ipatuman sugod karong adlawa. Isa ka army patay sa encuentro sa Escalante, sobra 400 ka mga residente. Gibakwit. Samtang scene of the crime operative sa Consocog EOD, gipangunahan ang clearing operation sa may sitio Cagayon 1, apan media wa sugdinga makakuyog. Number 6 most wanted person sa NIR sa kaso ng pagpaimulos. Nasikop sa syudad sa Gihulgan. Selos, motibo sa pagpatay sa lalaki sayang bilas sa may Valencia Negros Oriental. Sultiro nga 50 anyo, sikop sa bypass operation naman sa San Carlos.
1: Headline. 11 Mbps.

0: Alright, balik tayo mga KK5 Diriga po sa itong tulumanon. Ari na itong mga balita, ha? Stand by! Stand by mga KK5, check na ito sa KK5. KK5 Jom Sonido. Sa isa pa kabalita, mga KK5, gikonfirma naman ni First Lieutenant Febi Pardo sa 79th Infantry Battalion Civil Military Operations Officer nga napatay ang isa kaukuyog nila. Mas na bang inkwentro, batok naman sa ilegal nga rebelde sa may barangay Tamblang, Ciudad Escalante, kagapon sa hapon. Malapa ni Pardo nakadawat sila impormasyon nga na maghimo tani sa violenteng binuhatan ng grupo sa mga giligar rebelde, rason nga naghimo sila sa operasyon. Nalawig naman sa napulo ka minutos ang maong engkwentro. Sa Picas Bahi naman mga ka-K5, Sokog Explosive Ordnance Division. Ipanguna ng clearing operation sa may Cagayon 1, apan media, wasugting makakuyog. Ejecta ang kampiyon nga balita ni ka-K5, Jom Sonido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom!
2: Kaya Steve Goulman pamalandungon apang ato pong sabto ng sitwasyon kay Kitab Steve tungkol kay gitanaw po sa itong mga operatiba ang responsibilidad labi na gyud sa panahon sa clearing operation labi na kay Kitab Steve kay bit-bit sa Explosive Ordnance Division ilang mga metal detector kay gaduda kining atong mga operatiba kung basit pa'y dunay mga live mines ng ipang lubong na Kitab Steve sumo sa mga rason nga gipahimangnoan ta ni Police Lieutenant Colonel Florindo Pajardo nga maghuwat lang og giduusa ta sa ilahang go signal kung clear na ang area antes pa mosulod ang media sa kuan ka Kitab Steve sa encounter site og ato apong pamalandungan labi na gyud ang ilahang lakaw ka Kitab Steve di pa nila pino ang og unsang sitwasyon

0: sa area maong usas mga rason nga gilataw na to nga wa gyud ta pasulti nga mukuyog. May usa ka mga barangay, ka barangay official sa barangay Binagyuhan ka Kipadsib nihatag pud og pahimangno nato pinaagi sa kaning ato ang kaning chat or messenger kay Kipadsib nga nag-ingon nga pag-amping mo diha ayaw sa among taklad sa area tungod kay wala sa information ilang nadawat dito sa barangay sa ilang barangay nga wa pa gyud maklear ang area kay Kipadsib. So nahingagaw na to og kuan, nahingagaw niya og send ang yang message o nabasa na to barangay official kay Kipadsib na mati og nagamonitor siya sa programa Kipad News FM. Kalakib na ang ato ang programa 11 Mbps pod karon tungod kay ako ang ila pong pinaka concern kay Kipadsib ilang mahibaloan ang pinakalabas nga panghitabo. So far maunis yung pinakaulihi nga sitwasyon ang pagsulod sa Explosive Ordnance Department of the Philippine National Police. Kalakip na ang scene of the crime operative aron sa pagsuta ba kung basin doon na pa yung mga walay napalgan nga mga patayang lawas or base o kung unsa pa ilang madiskubrihan sa area ka Kipay Steve. So sa pagkakaroon, unstan pa ang news team sa Kipay News FM Northern Negros sa ilang nagahuwat sa ilang good signal para masundong gid mismo sa team ang actual nga scenario kung sa diin natabo ang giingong encounter kagahapon sa hapon. Kita Steve?
1: Jom, nakaadto ta ning tamlang, di ba?
0: Yes, oo, naadto ta. Specifically, ang sa Minaungka ka kita Steve.
1: Oh, okay.
0: Ang taga Minaungka, uuno og dos, usapag gani sila sa mga gipabakwit ka kipaibtib kay pilahay na malang yun ang distansya gikan sa Minaungka padong ni ining sitso Cagayon. So og sa kuan lang mura og kaning bungtod ra nagungbaw ra sa bungtod ka kipaibtib.
1: Mao ba ni katong giadto nato nga kuan kabantay katong giadto nato tapos wa na dayon naghimo tanita og kaning orientation tapos wa na to na dayon, gini-schedule na to. Money?
0: Katubang ihawan ang takag manok, galing kayo nakalupad ang manok, wa lang na dayon o ihaw.
1: Atama o. Oh. Sakto.
0: Nakadumdum. Nadumduman. Nahisgutan ni noon, nahinglupad ng manok na. Oo. Oo, ito. Saka ni Kuan, si ni Marigold yung hingad to. Oo. Pag abot ni Marigold, parting bagulbula, kaya gigutom, nagigikuan, dahi, nagutman sila dito.
1: Oo. Kaya kanina nga area is, di ba, pwede ni mo agion diri sa may, ano, sa may,
0: Si
1: Coliseum. Oh.
0: Lapos sa Malasibog, dire dayon, dool dinin kuan alangahag lapos sa may tamlang kay Five Steve. Unya kuan, ang kuan dire na po ni siya sa ang gining Cagayon 1 ka kay Five Steve, lapos ni siya sa lapaw sa overflow Cagayon 2. Sakop na siya sa paitan. Unya pait lapos sa barangay Mabini dito mismo sa kabangan sa barangay Ol.
1: Okay. So kini at least kuan no kanang kining area lusot ni siya sa may magsaysay and katong agian paingon sa kuan paingon jud katong may lutsanan sa
0: pinapugasan pwede
1: din pinapugasan oo katong dito ka sa kaning may highway man pud dira paingon sa Sagay likod ana
0: lupisay na
1: oo so kini nga area sayod ta mga ka K5 nga ang ubos na kung norte ang sur ani Binagyuhan and pinapugasan katong na inkwentruan before.
0: Yes, oh, sakto gyud siya kay Five Steve. Muna ingon nimo nga ang sur nga bahin. Nga warag lapos-lapos na malanggod ni siya kay Five Steve.
1: Oo.
0: Noon ang mga pumuluyo wa gyud sila magdahom nga dunay pay mga armado nga kuandere nga mga nagalihok. Tungod kay gasalig sila lami na ang dalan makasunod ra ang ato ang mga arme bisag unsang orasa dunay mga operation nga mahitabo. Muna nga ang kanang mga tao di og matud pa nila wa gyud sila nagdahom nga dunay mga elemento sa New People's Army tungod kay kilid rabi sa dalan kay Kipay Steve. Bungtod, pag-abot sa bungtod diri sa may kwartel, mutaklad o gamay sa bungtod. Paglugsong nimo, kuan na gibiya, Cagayon 1 da ba yaka Kipay Steve?
1: Correct.
0: Muna nga murag, wagyod sila magdahong pod.
1: Pero wabay gihatag statement ang 79th nga, pwede posible ba nga kani konektado or kuyog atong naitabo ato ang last April, no? April ba ito? Itong... naitabo dra sa may kuan sa may tubuso
0: Agakita yung Steve Super ang giingon ni Kuan, no? Giingon ni Phoebe Pajardo sa ato ang interview ganiha. Niingon siya nga naa si niingon niya.
1: Masa to jom?
0: Probably naa si himoon nga Astrocity kakipay Steve Kuan kaning maunang gipa operasyonan sa tropa sa Kuan sa Philippine Army kakipay Steve. Pero so happen giako pud ni Phoebe Pajardo nga kaning naunhan ilang tropa maong kuan sila murag naa si ikaduha ka kipay Steve naa sila sa ubos nga bahin ang kining Philippine Army nga ang kining sakop sa New People's Army naa sa ibabaw nga bahin murag na kuan gyud sila naa sila sa bintaha nga posisyon
1: mga okay. NPA so bali ning responde sila without knowing nga nakabantay na di ay
0: mo nang mga pila ka mga spekulasyon o pagbana-bana ka kita Steve labi na gyud sa kaning mga layman's term o gyud na sila ilang gituohan
1: confirm jud no isa ang patay
0: yes oo isa ang patay unya nakita gyud nato sa kuan sa atong mata dunay usa nga samaron pero mo na gani ang samad to niya ka kita Steve dili to kita misag kuan kumbintido ta na dili to siya samad pinosilan kundi nasamad to siya sa hait nga bato nga iyahang natupan pag drop niya pag lupok ka kita.
1: Okay. Oh, may laman ni mong kuan kay may entry wounds man na. Ang kining bato probably abrasions or kay ang kung kuan na magisyo ko sana. Magkuan mong tapos pero kung open wounds bangag man.
0: May entrance niya may napos ay exit.
1: Possible oh, may na depende po na.
0: Okay, wag check up tip.
1: So as of this moment ka K5 Jom napasusulod ang kuan ang yes, soko.
0: Wa pa sila kagawas K5 Steel. Actually maubitaw to utong mga pagbigay bantay-bantayan na muron kay as per instruction ni Police Lieutenant Colonel Florindo Pardo muhatag ra siyag kung pwede nimo makasulod sa area ug maupo dato gibantay-bantayan ron K5 Steel.
1: Okay kay at least makuan man pud nato ba unsay kuan dito sa sulod. Because when we're talking about EOD manggod, possible manggod, may mga kuan na siya, may mga improvised explosive device nga lantawon.
0: Probably, gamit nga itong nabatian sa uban, base ha.
1: Base, oo.
0: Again, base, may mga landmines mo ng istorya.
1: Oo.
0: Pero may pilaman ka mga opinion po, labi na sa opinion ni K5 Joel Abilay, na hindi, imposible nga mabatang og landmines tungod kay dihang lugara, nga ilaharan nang ug matod pa posible ilar nang ginabalik-balik diha nga mubutang sila landmines basin og sila pa ino kumba maunay sila ba sa ilang gipaon
1: pero kana pud siguro Jom even though may mga daghang pagagpas ang uban pud mingon nga wa ang uban posible pero this is part of the precautionary measures
0: yes kay may naa man us maugi nang gustong klaruhon sa Philippine National Police nga wa gyud o kung naa muna nga nagpadala sila gi OD.
1: Okay, kabalo betang pipila ka mga kanang engagement o uban pa nga mga captivity or matawag na to nga kanang na nabawi nga mga kampo may mga materials ba nga gamit intended for ano kining improvised IOD.
0: So ang point naman po dali ha og na kapag may mga na kuan na may naapod na recovery efforts na kita si posible. Naman ay siya nga itong ginalantaw po. Di nga, moingon na ito nga na usually, moingon magiging nga itong Philippine Army nga mga remnants, mga salin na lang. Pero what na, without kuan nga basi, ongoing ang ilang pag-recover po sa mga area na ilang kanhing nakuha o ilang bawion nga kipipsi. Mga po na isa sa mga dako nga posibilidad.
1: Okay. Sige, Jom.
0: Sige. So, adugang mga kalabuan o magipunto nga nangunay diri ang news team.
1: Jom? Naputol? Oo. Sige, kuha na siguro kay medyo na kuha na. Okay, salamat ka K5. Yes, Jom? Okay na? Nana, Jom? Kay K5, Jom?
0: Amo nang pila ka mga kalambuan ng atong nahipos sa itong paglibot-libot diri sa Tibok Dakbayan sa Eskalante o ang kinangabalita, hatod ka na to. Sa Ditex 500, may titi ang alkaline base of vitamin C, D3, Bios, 4, Biotex, o Extend Food Supplement. Ditex Coffee Mix, nakakabi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang 11 Mbps, sa Kuski 5, Zoom Sunido, para sa kampiyon ng mga balita, sa biso publiko, kalingawan, sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, nalimot ko sa kung kuan, sa driver, sa patrol, si Kakipaib Ariel Abbas. Kakipaib News FM.
1: Salamat ka kay Five Jom Sonido. Umiyas pong background eh. Sige, tangan na to ng update mga ka K5 ha. At tangan na to ng update. Diri sa to ang tulumanon o sa mga tulumanon sa K5 News FM Canlaon, K5 News FM San Carlos, ha? At the same time sa K5 News FM Philippines of course. Update! Update sa tayo mga ka-K5, DR!

0: They are good news. Good news sa mga motorista. Ari mga kakaifa, mga ito ang price update. Price update, ha? Adunay dako nga rollback, ha? Isa ka major rollback, mga kakaifa, ipatuman karong adlawa. Sumala pa ni Energy Secretary Sharon Garin nga ang diesel magapanubo sa 9 pesos og 26 centimos. Samtang gasolina naman 4.76, sa kerosene just 86. Sumala pa, mga KK5, ang kining rollback nagresulta sa halos pre-Middle East crisis level. So pasabutan na nga dul-dul na lang sa nga dating nga presyo. Dul-dul na lang, mga KK5, sa dating nga presyo. Mas maini, mga KK5, nga at least makaginhawa po daw na itong mga motorista. Nga itong mga motorista, mga KK5, nga sa diin, kabalo kita nga kung di ni sila mulihok, di po daw makakaon nilang pamilya. O na nga, dakog pasalamat ni nga at least makaginawaginhawa po daw. Alas 11:47.
1: 11 Mbps.
0: Oy, before day, mga KK5, ako din tamyawon. Tamyawon sa nako ang isa ka happy, happy birthday. Happy, happy birthday, di ay mga KK5.

0: Happy birthday to Ma'am Amy Jane Delas, ang atuang secretary sa K5 Sunod Supporters LMI. To Ma'am Amy Jane Delas, sa ngalan po sa K5 News FM, nagpasalamat po si Mong Tiunay o walay pagkutap nga serbisyo para sa K5 News FM o sa K5 Sunod Supporters. Gika na sa KSS family o sa K5 News FM kanlaon, ang ato po ang anchor woman po nato ni sa KSS program. Now, so once again, ka K5, Ma'am Amy Jane Delas, happy, happy birthday.
1: 11 Mbps.
0: May utupod kang sa itong presidente dala si Ma, si Bro Mother Flores. And also to Ma'am Felisa Flores, mayngod to. Onya kang kagawad Cosme, ka Ma'am Flory. And the rest, mayngod to kanyang tananda subong sa Moises Padilla. Kang kagawad na Ginaldo Asuncion. Kang kagawad Jing. Og sa tanan-tanan ng mga kiesas da sa may Banwas ng Isabela, may pagpanyaga. Kung ako nakuutang ni Kapa Kwan, Junaldo. Mabisita agad ko na Kapa. May kutuman sa itong presidente sa Quezos de Risi, Ma'am Roger Villando, ang vice si Ma'am Varimic de la Paz, and Ma'am Gisette, ang atong secretary and the rest of the officers o mga Quezos leaders sa Canlaon. Sige, alas 11:49 na. Padayin ta mga ka-K5 sa itong tulumanon. Are! Pamati ah. Di ka makatulog. Dapat magkaon kag prutas nga nagapanami sa itong tulog. Ang pag-repair sa mga selula ang natabo lamang kung kita nagakatulog sulod sa 8 ka oras kung gabi. So 8 hours gid ay Carl, no? 8 oras ang atong tulog. Kung kulang sa tulog, dili makumpleto sa lawas ang pag-repair sa mga damaged cells. Labi na sa itong utok, irritable, mainito ng ulo o kung ikaw kulang sa tulog. May mga prutas nga nagapanami sa tulog. Number one is ang grapes. Ooh. Ang panit sa grapes, ang may daghan nga melatonin or sa gitawag nga sleeping hormones nga nagapanami sa tulog. Magkaon sa grapes isa ka oras sa di pa matulog aron makabatsyag nga ikaw tulgon. Dayon saging. Ang uban lain may lain man nga saging. Saging yilo. Oo. Ang saging puno sa tryptophan, isa ka amino acid nga gikinanglan aron makaproduce ang lawas sa nagakaigo nga gidaganon sa melatonin aron kita makabatyag sa katulgon. Oo. Katulay mo itong acid, itong saging to. Di makakatulog. Abokado. Uy, nami ding abokados tulog. Kini may daghan nga magnesium content nga nagaparelax sa mga muscles o nagapromote sa deep sleep. O hinanok sa katulgon, pinagi pa sa uban mga kaka-K5. Ha? Nga mahimo nga adrenaline levels nga nakapaboost enerhiya og alertness. Ang DTX 500 isa ni siya kag gitawag nga natural sleeping pill. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makatabang sa pag-angkon sa hinanok nga katulgon og bastante nga pagpahuway kung gabi. Ang super antioxidant sa DTX 500 ang naghimos man sa mga free radical sa lawas o nagadetox sa selula, tissues o organs o nagapadasig sa cellular repairs samtang nagatulog. Nami din no, mo dito katong naginom ko 4 ka kapsula sa DTX 500, ginatulog ko. No? So pag napagbangon mo, pag mata mo, nami imong bangon. Why? Because maka contribute siya to a deep sleep. So nindot mga KK5 DTX 500. So kung ikaw pirmig na insomnia, lisod ng makatulog, mag DTX 500, likay-likay sa acid. Kaog saging, pili ka saging grapes avocado, pwede. DTX 500 available na sa mga butika, Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Available sab sa mga Quezos leaders. Available sab na sa my Cure Health Wellness Center. The other one, may hisgutan tani ko mga KK5, pero wala na ako na dayon. No, kay kining plano karon nga pakigangot sa uban nga mga nasod, di na ko may hisgutan ng Senado. Iampo ko na lang. Di na mo na klase nga pang gobyerno ni. Dili ni mao mga KK5. Sa makapabor lang. Tapos they will use mga KK5. Then depende na amo nagingon nga balos-balos man agya po. Amo hindi ta magmaundang kung kinsa na po doon niya nasa sa puder unya. Balos na po. Unya mana na po na. Ang tao ang kabalubon sa suma total, ang tao maantos. Amo ni nakalisod mga KK5. Sige, naisgutan to nga magahimo sila sa ginatawag mga KK5 nga mas i-upgrade nilang anti-criminality sa nasod. No? So, karon ako nang isgutan because bisag kinsa pa na mga KK5, kung walay himo ng Pilipinas sa isa kakomprensibong alakang, the same man gyapon. Di man gyapon matap na ang kriminalidad sa Pilipinas. Even the most heinous crime. No? So, muni dapat lang taon sa Pilipinas unsay pinaka-basic with di na kinanglan pa madto kasuman nga nasod. Di na kinanglan pa nga motap kag ubang nasod. All you have to do is implement a law nga mo'y basic mga KK5 Foundation sa isa ka integrated anti-criminality campaign. Ato nang sumpayad karon mga KK5. Dari gyapon sa tong tulumanon.
1: 11 Mbps. KK5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Ug tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni.
3: Uh-huh.
4: Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
3: Correct.
4: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat aduna adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mo nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imo nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
3: Correct.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini, ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
4: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
3: Pwede ra di ay utan, ano?
4: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag-DTX 500, og mag-mighty si Sir GP.
3: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Og kinasab si Dok Ramil Oy, saying, maing panglawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Pansaloob at labas ng ating bansa, hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
7: At sa ulo naman nagbabagang balita, PDRRMO and TK mahigpit ang pagbabantay sa mga flood at landslide prone area sa probinsya dulot ng malakas na pag-ulan. Bilang ng mga batang malnourished sa Region 10 na bumaba, tourist arrival sa Boracay tumaas ng 4% nitong May 2026. Search and retrieval operation sa lalaking nahulog sa ilog sa Rojas City nagpapatuloy. Samantala, negosyante nilinaw ang nangyaring banggaan ng bus at wing van sa San Jose, Nueva Ecija. Sundalo patay sa enkwentro sa Negros Occidental. Babae sinampal umano ng ka-live-in partner, ina kumampi sa anak at sinaksak ang manugang sa Santa Fe, Leyte. Garden selos, motibo sa pagpatay ng lalaki sa sariling bilas sa Valencia, Negros Oriental.
1: YTC Network News.
6: YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. pasaw ng detalye ng mga balita. PDRRMO Antique, mahigpit ang pagbabantay sa mga flood at landslide prone area sa probinsya dahil sa malakas na pag-ulan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family. Palano?
8: Patuloy ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa PDRRMO Antique sa mahigpit at pagpapalakas ng pagbantay sa mga lugar na madalas binabaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Mr. Broderick Traina, head ng PDRRMO Antique, na base din sa deklarasyon ng pag-asa, pumasok na ang habagat o southwest monsoon o kung saan inaasahan ang mga pag-ulan na nagdudulot ng kapahamakan. Pahayag pa ni Mr. Traina na kasama sa mga flood-prone areas ang bayan ng Sibalom, Pandana, Kulasi, Barbasa at Hamtik, habang ang mga landslide-prone areas naman ay ang National Road sa bundok na bahagi ng Hamtik-Iloilo Road, Barangay Igbarawan, Patnongon at Sebaste. Dagdag pa niya na ikinababahala rin ang mga nakatira sa coastal areas dahil sa storm surge, mga bahay na malapit sa mga major rivers ng probinsya at mga eskwelahan na binabaha. Dahil dito, nagbigay ng abiso ang PDRMO Antique sa publiko na maging mapamatsyag at updated sa mga impormasyon kaugnay sa takbo ng panahon. Para sa MyTC Network News, K5 Family, Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Samantala, bilang ng mga batang malnourished sa Region 10 na bumaba. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 K Buscaino.
9: Bumaba ang bilang ng mga batang malnourished sa Region 10. Ayon sa DSWD 10, umabot sa 91% ang pag-ulad sa kalagayang pangnutrisyon ng mga bata. Sa tala ng ahensya, 91.13% ang improvement rate ng mga batang kulang sa timbang o severe underweight na sumailalim sa supplementary feeding program noong 2025. Mula sa halos 4,000 identified malnourished children, 4,489 ang nakitaan ng pagbuti ng nutritional status matapos makumpleto ang 120 araw na feeding cycle. Samantala, ang mga batang nananatiling malnourished matapos ang programa ay ni-refer sa mga LGU para sa patuloy na assessment, monitoring at nutrition services.
10: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: ITC Network News.
6: ITC Network News.
7: At tourist arrivals sa Boracay tumaas ng 4% na nitong Mayo 2026. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veran.
11: Umabot sa 232,818 ang tourist arrivals sa isla ng Boracay nitong May 2026. Ayon sa datos na inilabas ng Malay Boracay Tourism Office, mas mataas ito ng 4% kumpara sa bilang ng mga turistang dumating noong May 2025. Base sa datos, pinakamarami pa rin ang domestic tourist na umabot sa 207,617, nakapagtala rin ng 2,240 na overseas Filipinos na bumisita sa isla sa nasabing buwan. Samantala, umabot naman sa 22,961 ang foreign tourist na dumating sa Boracay noong May 2026. Positibo naman ang LGU Malay na mas pangdadaming turista ngayong buwan ng Hunyo dahil sa mga nakatakdang pagbisita ng ilang mga cruise ship sa isla. Para sa MyTC Network News, ako sa K5, Leonard Viray, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Search and retrieval operation sa lalaking nahulog sa ilog sa Rojas City nagpapatuloy. Kabuang detalye ng balita, hatid ka-K5 Roldan Villarreal.
12: Patuloy pa ang paghahanap sa isang lalaki na nahulog sa ilog noong nakarang linggo ng hapon sa Barangay Cagay, lungsod ng Rojas. Ayon kay Al Jesse Alivio, officer in charge ng City Disaster Risk Reduction Management Office Operations Division, hindi pa rin nakikitang biktima na si Rogelio Dinaga matapos itong pinaniniwalaang nahulog sa ilog. Sa ngayon, nagtutulungan na ang CDRRMO, PDRRMO, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pang volunteers sa paghahanap sa biktima sa ilog at katabing dagat. Napag-alaman na nagtatrabaho si Dinaga sa Palina Greenbelt Eco Park sa naturang barangay, nagsasagawa ng river tour sa mga bisita. Ito ay pinaniniwala ang nahulog sa balsa at hindi na napaahon matapos ang paghihip na malakas na hangin at ulan na sinabayan pa ng malakas na current ng tubig sa naturang ilog. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
6: IDC Network News. IDC Network News.
7: Samantala, negosyante nilinawan nangyaring bangga ng bus at wing van sa San Jose City, Nueva Ecija. Balita atin sa atin, Teka K5 Dan Chavez.
13: Yang linaw ng negosyanteng si Chester Tan, may-ari ng wing van na nakabanggaan ng Victory Liner Bus. Ang totoong nangyari sa naganap na aksidente sa barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Nakasaad-anya sa police report na magkasalubong ang bus at ang kanyang wing van nang bigla na lang na inukupa ng bus ang linya ng truck dahilan para maganap ang aksidente. Naniniwala din si Ginoong Tan na maaaring nalito lamang ang investigador ng San Jose City Police Office na si Police Master Sergeant Froilan Sarmiento sa ibinahagi nitong impormasyon nang matanong siya sa media. Dagdag pa nito na halos maghapon silang magkasama ng nasabing pulis habang nag-iimbestiga kaya't batid niyang medyo taliwas sa report ang naibigay nitong mga impormasyon. Samantala, kasunod ng insidente ay sinuspindi na ng LTFRB ang ilang unit ng nasabing bus habang patuloy pa ang ginagawang pagsisiyasa ng mga awtoridad.
12: Para sa Mighty Seed Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon. K5 News FM.
6: IDC Network News.
14: IDC Network News.
7: Gawin din sundalo patay sa engkwentro sa Negros Occidental. Kabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni ka K5 Sunshine Lacson.
15: Kinumpirma ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army na binawian ng buhay sa isang engkwentro sa Escalante City sa probinsya ng Negros Occidental ang isang sundalo. Naganap ang engkwentro noong araw ng Lunes, Hunyo 1 sa Barangay Tamlang. Hindi pa pinangalanan ni First Lieutenant Fevi Fajardo ang napaslang na sundalo. Si Fajardo ay ang Civil Military Operations Officer ng Philippine Army. Inihayag ng opisyal na namataan ng mga rebelde sa lugar kung kaya't nagsagawa ng operasyon ang hanay ng militar na nauwi sa 10 minutong bakbakan. Dahil sa naturang encounter, umabot naman sa 400 ang bilang ng mga sibilyan na naapektuhan sa Barangay Tamlang na agad na nagtungo sa evacuation centers upang mailigtas ang kanilang buhay mula sa mga tama ng bala. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
6: IDC Network News.
14: IDC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Babae sinampag di umano ng ka-live-in partner, ina kumapisa anak at sinaksak ang manugang sa Santa Fe, Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni ka-K5, Carol Medino.
16: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng kanyang sariling biyenan sa barangay Katuoga na Santa Fe, Leyte noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si Alias Badong, nasa wastong gulang, habang ang suspect naman ay kinilalang si Alias Ipil, biyenan ng biktima at pareho residente ng nasabing lugar. Ayon sa impormasyon, nagsumbong umano ang anak ni Ipil na sinampal siya ng kanyang ka-live-in partner na si Badong at dahil sa matinding galit, kinumpro Pronta niya ang biktima na nagresulta sa mainit na diskusyon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sinampal din umano ni Badong ang kanyang biyenan at bilang ganti ay sinaksak ng sospek ang biktima gamit ang kanyang dalang kutsilyo. Agad namang dinala ang biktima sa EVMC para sa karagdagang atensyon medikal habang ang sospek naman ay nasa kustodiya na ng Santa Fe PNP at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso.
17: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
6: IDC Network News.
14: IDC Network News.
7: Samantala, selos ang motibo sa pagpatay ng lalaki sa sarili nitong bila sa Valencia Negros Oriental. Kabuang detalye ng balitang yan, atin naman sa atin, Teka K5 Shara Humilio.
18: Selos ang motibo sa paranaksak ng isang lalaki sa kanyang bila sa Barangay S. Balavag, Valencia Negros Oriental noong Linggo ng hapon. Kilala ang biktima na si Wellington Fabilar na idinikrang patay matapos ang insidente habang ang suspek ay si Candido Butay, 45 anyos at residente ng Barangay Lungasan nasasabing bayan. Ayon pa sa suspect, nagsimula ang kanyang galit nang magkasamang pumunta sa bayan ng Tayasan ng kanyang asawa at ang biktima nang hindi niya nalalaman. Lalo lamang tumindi ang kanyang salos nang umalis ang kanyang asawa ng isang buwan at nagsimulang manirahan sa barong-barong ng biktima. Sa ngayon, nasa selda ng Valencia Police Station ang suspect at naharap sa kaukulang kaso. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, at sa K5, Saramari, Humilo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: IDC Network News.
14: IDC Network News.
7: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Binabantayan ngayon ng mga health authorities sa Brazil ang 2 pasyente na posibleng may Ebola infection sa mga lungsod ng Sao Paulo at Rio de Janeiro kasabay ng pangamba sa posibleng pagkalat ng virus mula Central Africa patungong ibang bansa. Nabatida na isang 37 years old na lalaki mula sa Democratic Republic of the Congo o DRC ang nakitaan ng lagnat at isinailalim na sa isolation bilang suspected case ng Ebola. Gayunpaman, sa unang pagsusuri ay negatibo ito sa virus, ngunit patuloy pa rin minomonitor sa isang specialized infectious disease facility bilang pag-iingat. Samantala, mga hakbang ay kaugnay pa rin sa patuloy na Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo, kung saan mahigit 1,000 na ang suspected cases at halos 250 na rin ang naitalang nasawi mula nang ideklara ang naturang outbreak nitong Mayo 15, 2026 sa ayon sa Africa Center for Disease Control and Prevention.
14: IDC Network News. IDC Network News.
7: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Elmer Ubaldo at ka-K5 Jana Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Club Risa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
6: This is K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
19: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
6: DTX 500.
20: Mapali sa mga butika.
21: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Maayong buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
21: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pag-isgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
4: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignant Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
21: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin mo ay mupudagan si imong stomach acids.
4: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
21: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyonan ang Serio Lab batok sa mga free radicals.
0: DTX 500.
20: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
22: Mapalit sa mga butika.
4: Musugot kag sa dili ang tawo na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sir.
21: Correct.
4: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tawo nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukhaon mang yun, o sarap po ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain o sources. Kay dili tanang utan o prutas, taas o antioxidants.
21: Correct.
4: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na, mubura na ang antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP, ang pag-inom sa mga power combination, like DTX 500 o MITC, aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
21: Pagkataasa na Doc.
4: Samota jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug MITC ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP ni Gross daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
21: Unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
4: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo ni Gross tan-aw ni mo taas nag green lang na wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
21: Wow.
4: Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og MITC sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
21: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og MITC jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako sab si Doc Ramil oy saying maing lawas ang pingan.
21: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako si Alex nagka UTI jud so it ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi.
23: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
23: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
22: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
24: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
22: Ang Visio
0: ng may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: problema gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always na gabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
15: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
16: Paso sa kubay. Kaya pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
15: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
16: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog niya ta mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
15: Nausab naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko, ana.
16: Sige, bay. Basta pambyembro usa sa DCCCO kay kuyugan ikaw.
15: Sige, bay. Kay malob, yung anak ko. Maulob, ako kulay kuyog.
17: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
18: Asa magagikan, bay?
19: Gigan ko bukit, bay.
18: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
19: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
18: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
19: May dito?
18: Ayos kayo.
19: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
18: Sige.
20: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Carwash.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

0: Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: L11 Mbps, high speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps 11 Mbps

0: Ingat to kang bro Jomari Piques. Atong bago nga cases leader mga KK5. Sige sa Piques bye naman mga KK5. Dia number 6 most wanted person sa NIR. Nasikop sa syudad sa Gihulgan. Check tang kampiyon nga balita ni KK5 Elmer Saga.
1: KK5 News FM Live Report.
2: KK5 Steve Dom lampusod nga nasikop kiniga usa ka gitawag nga number 6 most wanted person sa Negros Island region. Dito kini may tabo, dito kini masikop sa may sitio Ilaya, Barangay Kalamba sa may syudad sa Gihulgan gagahapon sa alas 9:45 sa buntag. Kila ag baog nasikop ga si alias Al 37 Adios Panday kini unya residente dito sa may sitio nato Barangay Aluis sa Bayawan City. Unya giaresto siya pinagi usab sa warrant of arrest alang sa krimen nga kasog papahimulo na walay girekomendar usab nga piyansa o niya gitaho nga giabusuhan matod pa sa akusado ang minor de edad na biktima kinsa gikalig usab sa ilaga pagatiman tungod kay lagi layo kini sa ilaga baga paryente subo kini ang gisubayan sa baog kaso o niya temporaryo karon sa pagkutol ito na yung mga balita temporaryo kini nga gikustudiya sa Gihulgan City Police Station ag baog akusado alang sa booking o dokumentasyon niya sa digihong itakda ko sa kini nga ibalhin na dito sa may Bayawan City Police Station alang usab sa tukmang legal nga posisyon nga Gihulgan City.
0: Sige, say, kaso na niya, Kwan?
2: Sa tutulit sa Gihulgan City, no, ang galing maog suspect.
0: Pero taga-asa yun siya?
2: Taga Bayawan.
0: Ah, Bayawan, oo. Oh. So top 6, no?
2: Oh, number 6 niya sa NIR. Based naman po sa report rin sa kapulisan.
0: Sige, Mer.
2: Sige, sumawa na ito. Gama pa-support, gama balita. Garo gama oras sa KMF Steve. Atong ganato sa DTX 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini siya K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita. Servisyo, publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang. Alas 12:33 na mga ka-K5.

0: Mga kaka-K5, ang simple nga ubo basi makadala pa unya og dakong problema sa imo. Kay kinahanglan sakit mga kaka-K5, ligid kalikayan nga usay buslot bulsa mo. Ang simple nga ubo, kung pabayaan mo mga kaka-K5, delikado. Kung ikaw nag-aantos sa sunod-sunod nga pag-ubo nga nagamugna og isa ka discolored o kung may pula na nga substance tapos hilanat pag singot sa kagabion usay magapangurog ka panahon sa kagabion. Ang pneumonia, sobra pa ni siya sa gitawag nga bad colds. Kung makasinati kaghait nga murag ginatusok imong dughan, labi na kung ikaw magaginhawa, unya matawag na to nga kanabitong mabawang imong ginhawa, mawadaan ka o gining gana, mawadaan ka umoy. Pasabot lang ni nga nagakinahanglan ng imong lawas sa tabang. Sa gitawag pang urgent distress signal sa katong lawas. Ang extra virgin coconut oil, isa ka gitawag nga superfood shield, taming, giformulate mga kaka-K5 nga puno sa medium chain fatty acids nga isa ka natural nga potent antimicrobial defense. Ang lauric acid, capric acid, caprylic acid, base sa pagtuon, mga fatty acids nga effective sa pag-neutralize sa mga bacteria, viruses o fungi nga mo hinungdan sa tuwanga pneumonia. Ang extra virgin coconut oil nga nasa D3 Bio ma-convert sa tong lawas into monoglycerides sama sa monolaurina. And base naman sa health research, ang monolaurin isa ka most effective natural nga pag-suppressing sa flu viruses o gitawag nga respiratory infection. So kung ikaw da nag-ubo-ubo nga may dala mga kaka-K5, sugod na di paulahi ang tanan. Mag-klinika D3 Bio na, may vitamin D3 plus VCO, itawag nga superfood supplement. Available na mga kaka-K5 sa mga butika sa inyo nga mga lugar.
1: 11 Mbps.
0: Ari sa ata sa atoang hiskutan, kining nahitabo karon sa Senado. Now, I am not against mga kaka-K5 if there will be a legal consequences nga kun ikaw nakahimo sag salaon. Mo na gito guys, no one is above the law. No one, mga kaka-K5. The mother of all laws, ang atong konstitusyon, dira nakabase ito na ng pagpatuman sa pagmalaod sa Pilipinas. Ang kining medyo na-sensationalize ang sa Senado because it's true naman nga first time in the history nga may gidakop sulod sa Senado. Dili sa gawas, sa pertahan, kundi sulod mismo. Medyo emotional lang mga kaka-K5, pero sound naman. The law requires to implement such anywhere within the territorial jurisdiction sa Pilipinas. So, bisan asa ka pa. Ang kanagod ilang ginadepensahan mga kaka-K5 is mo nang gitawag nilang kanabitaong sa to gani, karmarag diplomasya ba? Sa gitawag na itong respeto sa different branches of the government, which is the executive, legislative, and the judiciary. Now, I have no questions about kung may salaod man, dakpon eh. Kaya kung di man po di mo dakpon mga kaka-K5, magawas ang po mga istorya nga, may rapod lagi kung senador ka. May lagi kung ikaw senador, dili ka madakpan. Di ka diya din madakpan, pero kung yano kang tao, ultimo na nangangawat kag mangga, prisuhon ka.
1: Di ba tinood man?
0: So, at least makaingon ta nga no one is above the law. Ma-elected official ka man, then lain lang procedure. No? Isa ka kayano nga pumuluyo. Or bisan kinsa pa mga kakay-five. Ang ako lang isa mo ni. Nakita man gud nako mga kakay-five nga there is a some sort of kanabitaong medyo di man matawag po datog out of the line pero makatingalahan mga kakay-five nga mapang mga pamaagi karon. No, ay dili ko mukagat sa istorya ni Senador Jinggo Estrada. Because that is what is politics about. No? Kung mauna iyang aligasyon, let it be. Pero nga ako lang apunto mga kakifab is money. Muna igingon nga, pwede man matawag na to nga weather-weather lang, pero why is it today? No? Pero, balaod eh. Balaod man mga kakifab. I will not say nga we have to bend the law. Pero, balaod eh. No? Ang punto na ko mga kakay-five is na may namanggoy warrant of arrest, no? Because kining kang Senador Bato de la Rosa mga kakay-five questionably pa ni. Even though the president has already been confirmed. Gi-confirm mismo niya mga ka abi ko gani matago-tago gyapon siya. Abi ko man gani mga kakay-five nga yeah, kay ako man kung wala dili ko biliban ni President PIB ni PBBM mga kakay-five kay medyo marag na asay ha kanabitang marasag ka nang nagatago-tago mga kakay-five sa isa katinood nga istorya nga supposedly pwede man animo presidente ka diba presidente ka so do whatever you want because naman tayo check and balance. Diba? Katong pagkaitabo sa Senado, katong naghimo sa kining warning shot, na warning shot nga piting daghana. Katong kuan mga kakay-five sa Senado, nga pagtawag niya, nag-live pa siya sa Facebook, nga ningon siya nga wala. Dili na ato. Kunya pagkamanhima, nabalaan na lang nga nisulod gud ang NBI. Diba? Kana kuko, noon sa man tao ni, pwede man animo ang kunon. Noon sa man, hadlock siya sa liability. Karon, yan na yung gikonfirma mismo siyang kagalingon nga fugitive si Senador Bato. Now, I have no rights, but I have my own thinking nga para nako mga kakay-five. Kung wala man lay warrant of arrest, gikan mismo sa nasud Pilipinas, gikan mismo sa atoa, he's not considered as fugitive. Fugitive siya sa uban nga nasud, sa uban nga usa sa ICC. Pero ang ICC manggod mga kakay-five, mismo karona, tanawa, ang bagong husgado karon ang presidente mismo, ang head sa ICC, ingon nga asa naman ang decision gikan sa Cortes Pilipinas. Oh, kay ang competent court trabas diri sa ila, ilang pag-uraw na, DOJ. Na. Oh. So, para nako mo na. Pero mo na igingon nga, tago ba to? Kay ang mauman ay naanda na sa kang former President Duterte mga kakay-five. Ngay, naay ka ng, ang sa to gani, may naka-red siya dito sa Interpol tapos gi-sakmit siya, gidala dito dayon. So kuning unani nga pamaagi mga kakay-five, anyone could do. And I will not elaborate because still under gyapon na sa scrutiny sa Korte Suprema mga kakay-five. Hindi ko kaano'y. Depende na kung unsay kung daghan magmayo. Daghan magbansay kay mga kakay-five mga mulisulasos, balaod. Pero kung imong subayon, mabitigingnan ka itong kabantay mo sa isa ka senior associate justice, gingnan tao ng abogado sa mga proponent, mga kakifab, gingnan yun sila nga, ayaw pag ka ng murakag estudyantes balaod. Ah, nga mura bito gilipot-lipot mga ka-K5 nga karon kay patubagon asaman. Ready to me. Oh, unya dili ka kwan. Dili ka dritso mga ka-K5 because naandan manggo nila nga magilipot-lipoton ang kwan pamalao. Ang kanabi taong sitwasyon mga ka-K5 pero lahi man ang Korte Suprema. Ang Korte Suprema dritso man, direct man, direct to the point, asa dapita. Asin mo mabasa? Basaha dayon. Yang uban di man kabasa dayon. No? Muna naka-diferensya. Because kung subayan gid ato mga ka-K5, even the ICC required. Even the ICC required mga ka-K5 nga dapat before na dalon, before ang extradition dapat may decision coming from the competent courts Pilipinas. Ang natabo lang mga ka-K5, they honor the extradition of President or the former President Duterte because gobyerno nag-turnover eh. Ha? Amo na ilang mo na ang advantage kay ang gobyerno mismo nag-turnover. Mo po nang gilikayan ni Senador Bato mga ka-K5. Now, let it be because prerogative man nila. Prerogative na sa mga ka-K5. Now, ang ako lang ko this morning, kabantay mo ang implications mga ka-K5 karon because dili man lilong nato mga ka-K5 that President Bongbong Marcos Jr. is also a former legislator. Kani siya senador mga ka-K5 eh. So, dili kalikayan nga usahay makahuna-huna ko nga mao din eh ang resulta sa una. Kanabitang anong politiko man gud? Kaya ni mong kanon ni mong giluwa mga ka-K5 nga gikaon. Imo nang nabutsyag sa una karon lahi na pod contradicting si mong statement sa nauna. Dagan man ang social media ron mga ka-K5, di ba? Pero mo ni ako lang gipangagpasan is from here today asa tadad-on sa history mga ka-K5. Because believe me, This will not end up mga ka-K5 by just saying sorry. This is what is politics is all about. Dili ko mutuo mga ka-K5, walay mga retributions biunya. Di ko mutuo mga ka-K5 nga daghang manyabaw unya. And they will say, mingon na po sila na po yung maingon nga this is a political persecution sa mga ka-K5. Muni nakalisod, no? Muni ang nakalisod mga ka-K5. Muni, tapos kung ato ang i-add, multiply, divide, minus ang makaluluoy mga ka-K5, kita ng mga yano ng mga pumuluyo. Kita may mismo mga ka-K5 nga ang una regyon na itong ginahuna is makasikad ka, makapamasada ka, makasulod ka sa mong trabaho para sa katapusan o sa tunga-tunga as bulan makapalit kag o sa kabakid bugas. Huwag itay lang gigila panguna-una mga ka-K5. Kanang istorya regarding sa ko, minaritis na. Pero, supposedly, we have the power. May gahom kita mga ka-K5. All you have to do is understand the situation. Dapat sabto ninyo mga ka-K5 ang sitwasyon. Wala anang inyong hadira nga gitawag nga unsa man ang inyong reservation when it comes to political views. Batlan taon ninyo mga ka-K5 ang sitwasyon karon. Is this the right incident? Sakto ba nga mga panghitabo, mga happenings karon mga ka-K5 sa itong nasod Pilipinas? Imagine nyo, naugkat mga ka-K5 ang uban mga kwan, pero ang uban nga mga kwan kay pasakaan o grab and corrupt practices, plunder o uban pa, pero sila gapasiog da sa flood control investigation, but until this time mga ka-K5, ambot lang. Naman to'y nadakpan pero mga appointed officials. Wapay nadakpan ng mga dagkong isda mga ka-K5. Nining billions and trillions of pesos nga numalya sa flood control. Take note, pahingo na ta sa tingulan. Unya, magsigi pa ta ani? Magsigi pa ta mga ka-K5 nga. Kamu, kita, may gahuman ta. By not just by the word, even the word is powerful mga ka-K5. Pero awa ang atuang gitawag nga right to suffrage. Ang atong katungod mga ka-K5, dira na to ibalo sa ilaha. Kailata sa kung kinsa mga ka-K5, ang angay o dili angay. Ato ama na, imagine mo, gipili ka sa tao by just, noon, may accountability man tang ginatawag. Pero ang problema lang, selective accountability mga ka-K5. Ha? Kaban ka, lisod, tunuhon karong panahon na. Anyway. Ako dili man niya, kaya ako mismo. Gasuporta ko sa ato ang presidente mga ka-K5 eh. Galing lang. No? Munay gingon mga ka-K5, kining iyang istorya karon nga ko nang kung ang musunod nga presidente si VP Sara, dili mapaday ng iyang mga programa. The same man pud gud na sa kang former President Duterte. Wa man nasunod ang mga programa mga ka-K5, giusab man niya tanan. Ha? Build. Karon flood. Control lang, control. Flood control anomaly. Oh, sa una gisaway man to. Oh, napatoy lang gipagawas mga ka-K5 nga ang anomalya gasugod sa una. Unya kay nga lang ebidensya wala lang gilantaw. Nga ang sa tagani ang pag-issue sa cheque mga ka-K5 panahon na sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Oo. Munay nakalisod mga ka-K5. Anyway, every president may mga prerogative. Every president may mga plans. May mga karakter. Depende naman guna nato. Because nevertheless, may nahimo pud ba nga kaayuhan pud ang administrasyon ni PBBM? No? Munay giingon mga ka-K5 nga, depende na nato. Because every leader may weakness man. Diba? Ang mga bisakinsa nga tao may mga weaknesses. Munay lang, ang akuha lang ron mga ka-K5, ang hunahuna lang nako, kana laging mo baling hangin. Muna nga karon gipaning kamutan gani lang ma-impeach gyud si VP Sara. That's the truth. Di nalilong tanan mga ka-K5. Oh, okay. Mga tanan mga sila kung kinsa man po ang ikuan ito boy. Diba? Sa ako lang kung siguro, mingon tag ito boy lang mga ka-K5, kung papilion ko, kung sa duha ha, kung papilion ko mga ka-K5, because sa duha, it could be Robredo or si Bambam. Abam na Bambam. Bam Aquino. Bambam na noon. Si Bam Aquino, mas mupili kong Aquino kaysa ni Robredo. Ako po na nga. Ako po na nga. Kwan ha? Because legislator si Bam Aquino, even though igsuon siya for the former noon ni Aquino, pero may, bisag magsuon, may kalahiya ba yun ha? And taas po kong expectation mga ka-K5. Kung ma-impeach si BP Sara. No? Kaysa karon bisag unsaon nila mga nagkahinay nga nagkahinay, lantaon nimo ang mga post mga ka-K5 sa kinibitaong social media, labi na ka ng sa to gani, ka ng mapasiatab na sa administrasyon mga ka-K5, mas daghan bang reaction nga katawa? No? Mas daghan. Sige, bata kong oras mga ka-K5. Depende na na. Ang balaod may chicken balance eh. Alas 12:55, wala kong oras mga ka-K5 sa tong tulumanon. Benos ang alam na lang sa Tibok Pwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Ingon man sa 95.7 K5 News FM San Carlos o 87.9 K5 News FM sa Gihulgan. Thank you SM Brian Morden, SM Francis Edward Garza Sobang, sa akong partner ka K5 Carlo, ka K5 Munze, ka K5 Rico. O sa ngala naman sa mga CEO Doc Romiloy, kinigyapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
1: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Mayong adlaw man ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit tra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
3: sus kog naara.
4: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas atong kinabuhi.
3: Husto. Sakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
4: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mopalit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mopalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
3: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
1: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio
5: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pin,
5: naayo na ako.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Sa tagigayon nga mo divide ang cellular Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
3: Correct.
4: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir JP, kung si 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
3: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
4: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og Mighty C. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
3: Munay kuyaw.
4: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom og DTX 500 o Mighty C, ang may tabuan na munay hinungdan nga mag-guba o madaot ang imong selula og mo resulta kini sa cancer og daghang pangmasakit.
3: Sakto jud. Usa pa dok ha, ang oxidative stress maoy causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
4: Taghana.
3: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
4: Mo na Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C, Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
3: Wow!
4: Nga naman.
3: Oh, nga naman.
4: Mm. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
3: Kalami.
4: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mighty C.
3: Mm-hmm. Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
4: Ako nasab si Dok Ramil Oy, seeing maayong panglawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga-dumagit. Ako po nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gidouble dose o makapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Napagaduwam na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakapsol sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulo gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix mabaka magabutika DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrid kakao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Ano po ang akong mga TL o mga pagkakit? Ili, napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsol sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
2: Dr. Ramil Uy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Pinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
3: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
3: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
3: Paita.
2: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
3: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag DTX 500 o Mighty C?
2: Mm.
3: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang og mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
5: tulog pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mapali sa mga butika.
2: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
3: Correct, Sir GP. Kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
2: Gusto.
3: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas o daghang bisyo.
2: Aka na.
3: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 o Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gihapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
2: Mao jud, Doc.
3: Kay naman good, Sir GP, nga tao nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 ang edad pero di ay to 25 pa lang. Napo 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
2: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
3: Hello?
2: Makabungol maday na.
3: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP, kabulokag unsa? Ayaw rag paminawa.
2: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglan dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
3: Kinanglan. Arong
2: dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
3: Oh, kanang mga mister na, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: Wala dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Kahit saan,
0: kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

It's 1:13 in the afternoon, mga Hakifive. Welcome to our program, Afternoon Heartbeats. Ubanig ko ninyo hanto dala stress sa hapon, dali lang mga langga. Sa K5 News FM, San Carlos, 95.7. Kaubansab na to karoon ng 100.1 K5 News FM Canlaon and the Fabulous Tubosa Radio Click FM. Mga Hakifive, kumusta? Kumusta ang inyong heart? Tungod karong adlaw for this Afternoon Heartbeats program. Kumusta hunsab nato ang mga wala pa naka-move on sa ilahang mga ex nga nagpabilin gihapon ang gugma nga murag lisod kaayong mawa or basin og dili na jud mawa sa ilahang kasing-kasing. Bisan og ang tawo nga ilahang gipili, nawala na sa ilahang kinabuhi.

mga G5, usahay dili na to maamguhan na ang tinuod nga value sa usa ka tawo hangtod nga mawala siya sa atong kiliran, naa gihapon magpabilin nga abi nimo og maka-move on ra kadayon inig bulagay na. Pero pila na gani katuig ang miagi na gihapon nagpabilin nga space sa imong kasing-kasing para sa iyang hangalan. Nagpabilin gihapon ang memories na usahay damgo-damgohon pa gani ka. For those who are experiencing that kind of struggle karon this day, Tuesday for the afternoon heartbeat, para ni kaninyo. O para naman sab sa mga wala pa experience sa love, mga chikiting, I mean dalagita, solterito nga musugot pa lang o try aning gugma, paminaw ang taon mo ha, para mas maging handa mo, mas maging ready mo mga langga kay di jud lalim. Wata kahibalo kung bit-biton ba hantod sa kahangturan ang imuhang gugma, ang imuhang kauban, ang imuhang hinigugma, wish, or ang magpabilin lang sa imuhang kinabuhi mga langga kay ang inyuhang memories. Ay nako, sige padayuno na to atong story karong adlawa. Unsa kaha kung kanabitong andam ka na nga mabalik. For example, ado na kay mamis nga ex na gusto ni mong mabalik sa iyaha. Lahi na di ay ang relasyon nga iyahang gipili. Or what if pili on jud kaniya? Unsa kaha ang mapadulingan sa inyong relasyon mga ka-K5? Makonsider ka na nimo nga kung kamu-kamu jud or i-ano na lang nimo, ipa-ubaya na lang nimo sa ubay. Naka-live ka rin sa DJ Barbie. I-search lang palihog ang K5 San Carlos Digital 95.7. Again, K5 San Carlos Digital 95.7, mga ka-K5. Halaga cute man yung isa ko ang pangalan na rin, hosted by K5 DJ Barbie. Foro. Charot lang.

mga K-5, we have our letter sender for this afternoon's program. And sa tanan nga mga nakatuto karon nga naghari-hari sa ilang mga birha, nga naghari-hari sa ilang mga payag, dito sa ilang kaumahan, sa mga kilid, nasa kilid bye-bye, nasa ilawom sa kahoy, sa mga nagduyan-duyan, sa mga nagsugal diha karon, sa mga naninda diha sa ilang tindahan, sa tuang mga guwapo og tisoy nga mga slicers sa merkado, mga tricycle drivers, mga pedicab drivers, sa tanan-tanan nga nakatuto karon, labi na sa mga tricycle drivers nga dunay mga radyo sa ilahang tricycle ha, or sa ilahang jeep, sa mga V-hire. Kapila na yun ko nakasakay, anak ba nga, na IK5, gipaminawan, o nindot kayo sa feeling, di man ko magpailang. Every time makasakay ko mga langga, tapos makita na ko, naminaw silang K5. Hindi raman ko mo magsaba-saba. Good nga, hi sir, taga K5 ko sir. Dili raman good, maminaw raman good ko. Puwara nang obserbahan kung maliso ba pagkataon-taon. And also kay Janel Amor Kaburog Undang, good afternoon. Revenge Azaide, DJ, good afternoon watching here in Riva Ridge, Tisa, Cebu City. Ohayo gozaimasu, Madelina Yamazaki from Osaka, Japan. Thank you always, ma'am. Kay everyday dyan din nakatutok si Ma'am Medelina. Despite being away from us, nakakaroon sa Japan, pero naka-tune in dyan siya. Sige, din na nato lang ngayon. Ito ang sugdan agad-agad para taas tag-agi sa ito ang programa.

Bakit nga ba? Di ako apang gi ano mga langga, ako apang gi pa dugay ang kanta para damang-daman niyo talaga. Antes na magsugod sa tong istorya. Sige, paminawa sa asa. Ow! Ikaw na nga kaya or ipaubayan na lang kita sa iba? Anyways, let's go! Let's go mga langga! Padayon sa pag-share sa tuwang live! Katuwa ng sugudan niya ang istorya sa tuwang letter sender karong adlawa.

0: 95 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Kana magkisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
3: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
4: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
3: Oho. Uh-huh.
4: Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
3: Ah, sa Dennis,
4: hili kayo o carbohydrates, labi na dyan katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo na yun, o niya kaon daghan, ato sa opisina, lingkod tibok adlaw, o niya maniod to, daghan po kaonon, o niya pag-ulis balay, kaon na po, panihan po, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon, pero kay di magamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
3: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
4: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
3: correct,
4: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
3: Kana!
4: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
3: True.
4: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
3: Gusto.
4: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
3: Kana mo'y kuyaw.
0: DTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga, Sky UABP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: So, Mojo Doc, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
4: Sukad nagsibi ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibian.
3: Oh.
4: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin.
3: Mataot.
4: Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
3: Mabangkrap.
4: Nya, muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellulac. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
3: Kayo.
4: Especially kung parisan nimo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 o MyTC.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
4: Kinausab si Dok Ramil oy seeing mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
2: pali sa mga butika.
7: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Papalit sa mga
7: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500,
3: mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C,
3: mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
1: Mats for Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Mats for Biotics.
9: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

K5 News FM 95.7. Today with your DJ Barbie, dari lang gihapon sa Afternoon Heartbeats mga langga. It's 2:09, alas 2:09 na sa kahapunon. And this time check is brought to you by DTX 500, Mighty C, and D3 Bio, our power trio, available sa Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga langga, hiring karon ang K5 News FM Philippines. Adunay mga available positions. Kung ganahan mo nga maging part sa K5, i-search lang ninyo ang Human Resources K5 News FM. Again, Human Resources K5 News FM. Pwede rin sab mo chat na ako, mungutan na kung asa nga mga estasyon ng hiring. Pero diri sa K5 San Carlos, kapangita gihapon kita og driver, okay? Driver reporter. Also, dara sa Canlaon kay Sir Steve Oki na siguro, pero we are waiting na lang. May ginatrain na news writer. Also, langga, ang K5 News FM Iloilo, if may mga kilala ka mo da, nga ara sa Iloilo Subong, nga willing mag-work as admin staff or HR, pwede gid ka mo makasend sa inyo application. Pwede nyo po ko ma-message. Okay lang, yapo na. Kay, mas kinari ko di sa San Carlos, i-relay ko lang ng inyo application sa ato na recruitment team. Alright. Hiring ang K5 News FM Iloilo sang admin or HR. Sige lang, gabalikan na to ang storya ni Sel. Sel naman ang pangalan. Abi ko gani babayi ni siya, pero lalaki man di ay. Si Celso, tingali ni. Si Celso? Usa siya ka lalaki, mga langga, nga naa siya sa usa ka relasyon nga puno og away, puno og panaglalis, taas og pride, pataasan og garbo. Until such time nga nagbulag na lang jud sila. And since gapang ibabaw ang garbo mga K5, naglisod siya kung ipaglaban ba niya. Pareha siguro sila na gipangunahan sa kahadlok, sa kabalaka. Kaya wala jud sila nagpumbatsyag sa usag-usa. And after 5 months, mga ka-K5, ato na, nabatsyaga, nag-amat-amat ni Celso. Cel, ranin na rin nakabutang, hagi-asum, rako na nga Celso, ayang alal. So, hagi-asum na nga, wala na siguro chance. 5 months na. Pero, balik-balik gihapon, mga ka-K5, nga gasulod sa iyang huna-huna, ang iyang ex. Wala sa story ang pangalan sa iyang ex. That's good kay at least keep protektahan niya ang identity sa iyang ex. Nang karon aduna na sab gina-entertain na usa ka lalaki. So kung kamo na sa posisyon ni Cel mga langga, si Celso na lang kay murag galisod ba ning Cel oy, pasig ma-confuse kung babae ba niya tong letter sender. Kung kamo na sa sitwasyon ni Cel, unsa man ang inyuhang buhaton kaha? Sige, i-comment lang sa to ang live stream dari sa K5 San Carlos Digital 95.7. Kay Madam Josephine Tapang Escarpe from Toboso, mayong hapon, Tatay Bisman, Nanay Tarsila, sa tanan ng mga taga-Toboso. Line ni Ron Daniel, pa-shoutout DJ Barbie kay Cute Kaayo. Kay Cute Kayo kagtingog, oy, cute pud ka. Salamat, ma'am. Line Ron Daniel. Kay Net Lariosa, good afternoon, ha? Afternoon, manjud kayo ni siya. Good afternoon also. And kay Janel Amor Kaburog Undang, paniuto na DJ. Liwat pa shoutout ko. Watching from... Asa man eh? Watching to your program, alright. Ma'am Madeline Yamazaki, kung kamo-kamo gid na uy, pray lang good ni God para mag-guide sila. Thank you kayo kay Ma'am Madeline Yamazaki kay nag-stay good sa tong program. Diri sa Pinas, Ma'am, asa man kadapita. Asa inyo ang lugar diri sa Pinas kay Bisaya man si Ma'am.
For sure, parihaman sub sila ang nag-antos, no? Kaya nga, yung pinatugtog natin ngayon ay Di Lang Ikaw by Joris Fernandez. Hindi lang ikaw ang nahihirapan. Di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Kinibitong pride, mga langga. Ang ego, ang garbo, ang... Kining ambot na lang dyan. Kung siya matawag din yun, ha? Basta, sige, mas kilala siya as pride. Ang kining pride na to lang gaano, grabe dyan siya ka-dangerous. Ka-feel sab ko, ano, eh. Naapod ko'y pride, raba? Labi na gusto kung ako ilang bingon? Oh, di ba? Kitang mga girls, ah. Pasig ako, ra. Sige, ako na lang, eh. Good afternoon, Dark Angel! Mayong-mayong hapon! Magandang-magandang hapon po. Tagalog po ba kayo? Or Bisaya po kayo? Salamat po sa pasorpresa niyo sa akin kagabi. Ha. Talagang nagulat si DJ. Nagulantang ang inyong DJ. Kung kamo-kamo gidna, matod pa ni Ma'am Madelina. Kung kamo-kamo gidna, basta ang kasing-kasing mas mangibabaw compared sa ato ang pride. Kaya baluman dito sa ito na fila. Pero sayang mga good mga langga, ga-hold back ta. Tungod kay mahadlok ta sa rejection, taga na actually o reason nga nung ga-hold back ta. To try kay basin bala o ma-reject ta. Or basin o wala na dito ay chance. Pero kana mga langga, puro ra na siya basin. Baka, puro na siya mga what ifs. We will never know unless we try. Nako'y basahon rin mga langga, no? Coming from someone, nga dili na lang ako panganlan. Dear Cell, ang imo ang gibati karon, normal ra gyud kung adunay relasyon nga natapos. Dili tungod sa kakulangan sa gugma, kundi tungod sa garbo, kapoy o wala pa masulbad nga pag sinabtanay. Una sa tanan, ayaw dayon huna-huna ang ulahina. Ulahina ang tanan, tungod lang kay adunay gapanguyab sa iya. Manliligaw pa, dili pa uyab. Ang importante nga pangutana mao, naapa ba siya'y lugar sa naapa ba kuno kay lugar sa iyang kasing-kasing? I mean, naapa ba siya'y lugar sa iyang kasing-kasing para nimo? O dili na nimo mahipalaan ang tubag kung magpabilin daw kang hilom? Correct! Yan. You will never know unless you try. Kay basin palang di ayaw nagpaabot na sabto siya, but since adunay pride, adunay garbo, adunay ego, wala na, na-miss na itong opportunities. Yung na-miss mo siya, tapos na-miss mo rin yung opportunity na makasama mo siya sana ulit. Diba? Diba guys? Ano yung uunahin mo? Yung sarili mong isip na naging kalaban mo? O yung chance na makakasama mo siya ulit? Kaya mo man good naman lang gano'n, na adunay mag-attempt, syempre gibuyan mo na eh. Gibuyan mo na eh. Doon ay mag-attempt nga magpabatsyag. It's been 5 months. Namang gani na sila ginatawag na 3 months rule. Once 3 months na, parang ready na daw ka. But it's not about the months actually. It's about your readiness, Jod, to open your heart again to someone new. Kaya kung aabot ng 3 months, mga langga, tapos di pa man ka-ready, niya, nagpatuga-tuga ka diha. But not automatically naman na 3 months. Go na dayon. I mean, pwede na dayon. Kung ano na siya murag, signal na siya nga, oh, pwede na ako lumandi ulit. Pwede na daw akong lumandi ulit. Diba, maaalala mo na lang talaga ang nakaraan. Kung kamo na sa side ni Celso, what are you gonna do? Ano mo ba? Ipaglaban mo ba ang imuhang... Oo, kung gusto mo lang day ni mo, kung na-feel mo lang day ni mo nga mahirap ang buhay mo pag wala siya. Pag wala siya. Pag mahirap yung buhay mo na wala siya, nako, subukan mong ipaglaban ulit. Baka sakaling... maituloy ang naudlot na pagmamahalan.
Kay kung dili jud na mag-workout, mag-work-in, kung dili jud siya mag-workout or dili jud gani makuha ni mo usab ang iyahang kasing-kasing, aw ambot kuno, matud ni Shilly. Shilly? Tama ba? Shilly M. Hingo. I don't know how to pronounce your name correctly, but salamat kayo. Kay Mark Castillion from Rojas Capiz, mayong hapon na sa inyong atanan. Medelina Yamazaki sa Ayala Center, Cebu. And si Lizelle Teleron, mga langga, watching from Valle Hermoso. Wow, ubay-ubay itong listeners sa Valle karon. Thank you kayo ninyo. Usahay mga langga, ang pinakadako nga kaisog, dili ang pagdaog sa gugma, kundili ang pag-atubang sa posibilidad nga mahimong dili na kita pilion. Mao na siya ang ga-hold back sa atua, ang thoughts lagi. Pero paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Uy na, may iring, kalit o singgit ah. Anyways, it's 2:20 in the afternoon. Don't forget to take your detox coffee mix, mga ka-K5. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Always, always have your DTX coffee mix. Kay tungod, labi na kung taas kag-acid, but ang hirap talaga kasing mabuhay pag walang kape. Kaya mag-DTX coffee mix ka. Kaping healthy, no? Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa kadaghan ng mga gipangkasal karong panahon na, even my classmates, my batchmates, aduna na'y mga kaugalingong pamilya. Atong miaging si Mana, na nasab ko'y classmates sa high school, nga gikasal na. Tapos aduna gihapon tay uban nga mga classmate nga giinto-into pa. Usahay lagi, makaingon na lang ka nga. Ala, naano sila yung mga anak? Kita mangumbira kayo paghihapon. Mangumbira, basig, aduna mo'y kumbira diha. Basin, aduna mo'y mga bunyag diha sa inyong mga anak. Sa inyong ang kasal. Ay, nako. What we aim, mga langga, especially when we are really in love with someone. Ito ang gina-aim jud nga, kanat na siya itong makauban hantud sa kahangturan. Ang ato ang mapakaslan. Ang ato ang makauban sa altar. Atong makauban sa pag build o kinabuhi ba? Kinabuhi nga pang pamilya na. Ay. Kiligon man sa taaning kadaon. Kinsa may kaslon na nakaroon? Pamatiyo na to ni ha. Pero mo-react ko from time to time kay. Ganahan ko magpakilig ninyo karon bisan og daghan mo diha ang mga wapaka move on. Daghan mo diha ang mga nasakitan pa. Sige, mag-imagine tagugma. Oo.

귀엽 나만 단단한 단단한 Panindo sa feeling. Na doon na yung bandihan agari-hari, nag-imagine ah. Tapos sa doon natin yung mga listeners karon, siguro nag-ubay, nag-tupad. Sabtag nagkatutok sa tong programa. Tapos na-feel nila ang bugma. Why nag-play si DJ Barbie aning kanta ha? Because we don't want to attract negative energies. Katunga-tunga topic ganiha. Lisod to siya. Atong gibasa nga story, sakit to siya. We are talking about the pagsubok, the challenges, the trials sa inyong relasyon. No relationship is perfect. There's no perfect relationship. Adunay magbinaisay, mag-away adlaw-adlaw, magbailuan, nagsakit nga istorya, or kaya nabitong mga away na usahay, maka-question na ba kang pinangga pa ba ko ni gihapon siya, no? Doon ay mga ingunaan ng face, usahay, di nasab ka kiligon, marag wala na kay gana sa imong partner. But at the end of the day, if that someone is no longer part of your life, makaingon ka kahalagi, mingawang ko sa iya, ha? Oy, marag, dili man day kompleto ako ang kinabuhi kung wala siya. So bisag unsa pa nang problema nato diha sa tuang relasyon, it's a matter of how we keep on choosing the partner that we want. Kaya ang relasyon mga langga, it should be partnership. Relationship without partnership is nothing. Kayong dalawa talaga dapat. Duha gid mo, duha mo mag-away, duha sa mo mag-istoryahan ay. Duha mo nag-away, duha mo naglalis, kamo sab duha ang magsolusyon ana. Dili kay ikaw bilang uyab tungod nag-away mo sa imong partner, dito na ka nagpa-comfort sa laing babae, sa laing lalaki. So, kung kamo nakaagi mo ani sa kaagi ni Celso, nga lisod kayo ilahang kahimtang, sige silag away, labi na sa mga nagkadugay ng relasyon, kaya matod pag ani, sa una lang ang sweet. Siyempre, later on, naadyod na yung mga, ano kay, you are getting to know each other. You know, it's a continuous process. Eh, di ba, pag manguyab gani ang lalaki, maingon tayo, ang babae nga, I want to get to know you more. I wanna get to know you more, ba? Like, kilalanin mo na kita. Tama naman kasi yun. Pero, dili man na nato makaila ang usa ka tawo sa tululang kabulan. Mas makaila na nato ang tawo kung dugay na nato siyang nakauban. And at the same time, kung unsang imong pagkaila ada ang tawo, it doesn't mean ingon anak na jud siya hangtod sa kahangturan. Kaya adunay mga pagbago, adunay mga bagong problema nga makapabago sa iyang prinsipyo, sa iyang mga paniniwala, sa iyang belief, sa iyang dignidad, or unsa pa na diha yung mga pinanindigan. Adunay mga environment nga maka-affect sa iyang decision making, sa iyang mood. Adunay stress nga makapausab sa iyang level of emotions, level of temper. A lot of things in life ang makatest jud sa atuang tagsa-tagsa ka mga batasan. And later on, it's a matter of how we choose our partner. Naay mga higayon nga maglayo ay mo. Mabutang mo sa long distance relationship. Sa pag-LDR nga setup, maka-question ka, kumusta ka to ako ang partner dito? Wala ba ka to'y laing nag-ukoy-ukoy niya? Diba? Kung nga doon ay mga yana nga thinking, pwede sab na nato i-clarify sa tong partner and hopefully, maghatag sab tag assurance. Normal rin kayo ng tanan. Oh, bulagan na ni mo siya kahit tungod nagsigi mo og lalis nga mga normal rabitaw unless kung mga cheating na or gibukbuk na kaniya nang lagom na imo ang mga panit diha buwag na dayon ay nagpasugot nga may physical abuse or different kinds of abuse na pero kanabitang mga normal nga away nga masulbad raman inta sa lambing
I-give up dayon. Mas ako pun bito, nakaagi po ko ng break balik, break balik. Pag ano gani, break, tapos pag ma-feel ako, lumurag, ang hirap matulog na wala siya. And then, kahit ako, kahit babae ako ha, iskag babae ko, tapos feel na ko nga mag-away may na, gamay raman itong issue ha, di ay, nagbinaisay naman di, ay, ako'y mo message ano eh. Ako'y una mo message, wala, sorry, Jake, ayaw lang ka. Sorry, Jake, lang ka, tinapak lang ako kagabi ba? Oo, kay, naapit biya tayo mga desisyon puro sa akin, madalas tong emosyon. Pero ang problema lang di ha, kung inig makipagbalik ka, di na mo balik ni mo at iwas dyan. Pero yun nga, mga langga, no? Kung gugmagid gani, kung gusto ni mo or ginalook forward ni mo nga kanang tao makauban jud ni mo, hantod sa kahangturan. Try to keep on pursuing that person. Bisag unsa pa nga mga problema ang inyohang maatubang. Especially when we aim what we believe is anang date to marry. Makita na to atong partner kauban sa altar. Pagtupad tadi ha, tapos maingon ang pari nga, okay, you may now kiss the bride. Ay, kalami sa feeling ano, oy. Kanindo tana sa feeling, oy, mga langga. So kung, doon na pa mo higa yun, di ha, kung kinsay man nag-away, diriron kaya kong pangkusiyon. Yung saman ang nagpaminaw karon nga, managuyab nga nag-away. Kinsa man, abi comment, dari bi comment. Ipangtag na dito sa comment section ang inyo ha, mga uyab eh.

0: Hindi pwedeng kimkimin mo lang yan kasi magbabago din yung paningin mo sa kanya. Magbabago din yung pakikitungo mo sa kanya. Magiging cold ka rin dyan at the same time, hindi mariresolve ang issue na bumabagabag sa utak mo. Nakakapagpabagabag talaga iyan. So, importante dyan ang communication. So, if your partner doesn't wanna communicate with you or doesn't wanna give you assurance, kapahala ka diyan, mag-overthink ka diyan, imo. Imo na ng sala, di na na ako, ah. Sag-dinners niya. Pero, you know, nakakaasar din kaya yung ganyan. Maglisod sa pagtulog, yung anaon ka. Kusi Aragod na siya, Kenji. Di ba, cupcake? Pero yung, kung yung partner mo naman ang nag-overthink, tapos ikaw, di raman ka guilty o raman ka gibuhat, explain. Nothing's wrong with explaining if it means giving your partner the assurance, the reassurance, nga makapakalma, makapahatag og peace of mind. Maingon na ba tayo na, samukan, ni mo, nga munta tayo ginabuhat, imo amtang brabrahan og issue. Dili na issue. Nakikommunicate ni mo, gi-raise sa imuha ka na, kay gusto na nga ipadayon yung relasyon, o para mapadayon yung relasyon, kinahanglan maklaro sa iyong huna-huna na tanan. What if, babe, may sadig siya sa imuha? Pero aduna lang joy mga agup-up sa kilid-kilid nga magkuhit-kuhit nimo. Tapos na-feel niya nga dili siya komportable ato. Ug ikaw ara man kay ginabuhat, then give your partner the reassurance. What's wrong with that? Simple as that. Sige, kini mga ano po dato apo nang balikan karon kay alas 2:33 na mga langga magtiwas ta karon. Stand by gihapon mo with your DJ Barbs, alright? I'll be back langga.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.

0: Klinika Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
3: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men.
5: This is K5 News FM. Your official news and music station.

Pagdating ng panahon, one day, baka ikaw rin at ako. Time will come, diba? Malalaman nyo talaga mga langga kung siya ba talaga ang para sa'yo. Para naman mga Hockey 5 sa tuang letter sender na si Celso. Siguro, diba, ado na siya ay worries nga ba sa nagma-reject siya? Ma-reject siya sa iyahang ex? Or dili na siya daw katon pag-usab? Siguro may advice to him kung doon naman gid kay kahadlok pero nang ibaba ang gugma sa imong kasing-kasing. You talk to her. Istoryaha siya dili kay para imuha siyang kumbinsihon nga mabalik sa iyaha. Kundi para ipabatsyag lang nimo or ipahibalo sa iyaha what you truly feel. For example, langga katong, ay langga man di ay, ano si pangalan niya? Butang natog Jane. Jane, katong nagbulag ta Jane. Abi na ko, kaya na ko. Abi na ko, nga mabuhi ko nga wala ka. Pero niabot ang pipila ka gabi, Jane, nga wala na ko itadlong tulog. Sige ko na ako na sa imo ha. Lisod na kayo akong kinabuhi, Jane, nga wala ka, Jane. Unsaon man ako ni Jane. Ignanin mo siya nga, kuan. Hibalo ko, Jane, nga aduna na'y nagpabatsyag sa imuha karon. Aduna na'y nanguyab ka ni mo karon. Nga siguro mo ni nagpabatsyag sa imuha sa mga butang nga wala ko ipabatsyag ni mo sa una. Pero ako sa tungod kay palangga ta ka. Suportahan ta ka kung asa ka nalipay. Pasensya jud ka ayo nga. Napasakitan ta kag taman. Ug naundang ang atong relasyon. Ubi sa ingon ato nga paagi. Isang kumpa. Pero hinaote mo ko daw-daw, Jane. Nga kung dili man ka ni ka magmalipayon sa iya. Anda mo, apri, ang ako ang tibuok kasing-kasing para sa imo, ha? Balikan ako, Jane. Ikaw ragang. Ikaw rin ang inasarang ok-ok ng kapakapas sa ako ang tutunlan. Tistingi, igunaan na si, ano ba, si Jane ba? At least, diba, na-pa-feel na, niyo nga, you are sorry, you apologize, nag-regret ka, nga mo to ang napadulungan sa inyong relasyon, and at the same time, you are very open to support her. Supportahan mo siya sa iyang kalipay, and at the same time, you are giving her the assurance na whatever happens, your heart, your life is still open for her. Ugbasan sa inyong lahat ng apaagi, adunay higayon or adunay chance na magkasturihan mong mas long, duhara na'y mapadulingan. Maayo nga closure or second chance sa inyong relasyon. Baka lang naman. Mababalik. May babalik ang naputol ninyong pagmamahalan. Tapos ganahan ko nga kung mag-okay man gani mo, Sel o ni Jane. Kanabi taong maabot na jud mo sa punto nga i-aim na jud ninyo ang pangkasal.

di ba? Malay nyo, pag mahatagan ka og chance ni Jane, and then, i-aim mo na dyan ang pangkasalan, ha? Pero kung ganahan gani si Jane makigbalik ni mo, tapos ang imuha, ang nanguyab niya, kay magsikig sa muksamo, kay ganahan lagi siyang Jane. Gusto ni mo nga mabalik sa imong kinabuhi si Jane, unya okay po si Jane, ah, naapoy, agup-up, nga nagsamok-samok. Malisod. Mauni ang imuhang isulti niya.

0: aking inaasiya.
1: Tingin mo na ang lahat sa akin, huwag lang siya.
0: Kana, gusto pa kag-usa pa?
1: Huwag lang siya.
0: Kana, Silso, ipaglaban mo kung mahal mo. Ipaglaban mo.
1: Kunin mo na ang lahat.
0: Especially kung makakita ka o sign nga andam sabsyag makiglaban ni mo. Di ba, Jong? Ipaglaban ni mo siya, Jong, ha?
1: Alam ko.
0: Kaya mong paibigin siya. Sakin maagaw mo siya. Kaya agup-up ka. Ah, mga pag-uba-uba, Junis, kinabuhay na itong mga agup-up ra ba? Katawa diri sila sa ko. Ang TikTok live, mga langga, okay nga nung agup-up ko, no? Tapos tingin ninyo, inyo hang balay, butang ipadagan kay agup-up. O di ba naman, maunsa? Kapoy naman taan ng anay. Dirita sa agup-up. Ay, overuse naman na kayong anay, mga langga. Si James o Jams lover, so di chuchu ka get over siya, agup up jud. Agayay noon, sa agayay noon daghan. Ganahan dahil mong daghan? Dili taan ng daghan? Dito ta sa usa, aron usa ray gastuan, di ba boys? DJ request kog song, I've Fallen For You. Pa-shout out Lani Moreno, Tiffany Medino, and Joe Rales from Leyte. Thank you, Sir Andrew. Andrew Cesar Galicanao Salar. Salamat, everybody. I've Fallen For You. Kinsa may singer, Ana. Ugo, na rapat yung oras. Kay alas tres raman ko kutubo niya. Mubay-bay na ko. Kinigod si Andrew. Kay kanang, nabitong, usap pa mato. Ug hapit na mutingog ang alarm na. Marag-ingon ana na siya. Nagpa-alarm siya alas 5, natog siya alas 4:45. Maupay pag-request ngayon. Nighumanas tong program. Ah, agay-ay di ay to. Agay-ay di ay to. Dili agup-up. Parehas naman tingali na sila. Lain-lain lang silag lugar. Morag invisible yun akong comment. Bahala, James Teen. Basit tingali og nahay. Di mong comment. Morag invisible yun akong comment ba? Ikaw, usa kalibo, si Timil na biya. Wag yun nabasahan, hala. O gingo ana sila basig na hide. Kung sa dito yung mag-comment. Ako kakita sa imong comments, sir. Hello, Jim Boy Preda. Dakan kayong salamat. It's 2:54 in the afternoon. Sige mga langga, that was the struggle, the issue, the concern, ang ato ang na-feel, the negative energy ang ato ang nabatsyagan because of this issue sa tong relasyon nga gibasa kaniha. Kuya Chris, good afternoon. So, usahay marajade sa tuwang energy. When we read stories like this, marajade sa tuwang energy and we think of the possibilities nga, pasig magbulag sa miss ako ang langga. Good afternoon, Kuya Chris. How are you? Pasig magbulag sa miss ako ang langlang ba? But, yun nga, why I'm playing this song is I want you to feel loved. I want you to feel the spirit of love for this afternoon. Nadili tanan nga ato ang storyahan diri sa afternoon heartbeats kay kasakit. Afternoon heartbeats kani different kinds of emotions. That's why if may mabasa kita nga mga kasakit, maghisguta og motivation, maghisguta og love, maghisguta og positive nga mga possibilities. All right? And sa tanan nga mga magpadala sa ilang istorya, if gusto mo nga mahatagan og kinabuhi ang inyohang istorya sa kinabuhi, ipadala lang ninyo sa afternoonheartbeats@gmail.com. Again, afternoonheartbeats@gmail.com. Pwede nyo din pong i-message sa akin sa FB page ko na may, ano, FB page ko na Barbie Perulino. Para ako ang mabasa o mabasa na ito dari sa radyo. Unsang oras sa imong program, DJ, at tangan na ako imong live sunod adlaw. Thank you so much, James. Then, K5 San Carlos Digital 95.7 i-message, ay i-follow sa FB. Again, K5 San Carlos Digital 95.7. Ang ako ang schedule sa program, alauna hantod alas 3 sa hapon, Lunes hantod Biyernes. But this coming Friday, mga langga, dili ko nyo madunggan. Kay graduation sa ako ang manghod sa college. So, I'm not gonna miss that moment. DJ Barbs, when are you gonna be back? It's gonna be tomorrow, James 10, free thinker. Thank you so much for coming here, for the follow, and for asking about our time slot. Thank you so much for your interest. And pwede rin po kayo magpadala ng mga love stories ninyo, life stories, sa personal struggle nyo sa buhay, pwede din po. I-message nyo ako dito sa TikTok kung gusto nyo malaman kung paano. And kung ano yung email, pwede nyo din po akong i-follow sa FB. Pwede din po ang K5 San Carlos Digital. Dito po kasi yung official live stream natin sa K5 San Carlos Digital 95.7. Pwede din po kayong mag-download ng ating application if you are an Android user. I-search nyo lang sa Google Play Store ang K5 News FM Philippines. No need po kayong magbukas ng inyong mga radyo. No need po kayong manood ng live kung sakaling busy kayo. Mag-stream lang kayo dyan sa ating application, K5 News FM Philippines. Makikita nyo po ang K5 San Carlos, mapapakinggan nyo din po ako. But syempre, mas maganda pag i-share nyo ang live natin. Share nyo ang live natin sa K5 San Carlos Digital. Sige na, we no longer have time for our program, mga langga. Kita-kits ulit tomorrow. Same time, same station. Alauna, hantod alas 3, DJ Barbie ang inyong lingkod. Kay Ma'am Julie Chu, kumusta? Juliet Chu? Or Julie Chu? Ma'am Juliet, good afternoon. Og daghan kayong salamat nga magbutang jud pa ni siyang battery sa yahang radyo diha, mga langga. O di niya masaksak sa kuryente para lang jud makadungog sa K5 News FM. Thank you! Again, sa mga V-hires, tricycle drivers nga adunay radyo, nga gapatukar o K5, daghan kayong salamat. Also, mga langga, sa Drasa Canlaon, 100.1 K5 News FM, headed by Sir Steve Flores, the station manager. Daghan kayong salamat. And of course, to our technical partners, kay Sir Randy K naman from Fabulous Toboso Radio, Click FM. Kay KK5 Shanin Hilapon, KK5 Engineer Monjay, KK5 Carlo Opeña, KK5 Jenny Nicavera. And also to our station manager, Drisa San Carlos, Sir Brian Morden. Congratulations, K5 San Carlos, for the successful participation ganiha sa Brigada Eskwela 2026. Wow! Dakan kayong salamat kaninyong tanan. Let us support the students, the school, because mauna siya'y makatabang sa ilahang pag-build sa ilang future. Diba? Sige mga langga, dakan kayong salamat once again. This is your DJ Barbie saying God bless, good afternoon, and enjoy the rest of your day. Trigyapon sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtaini, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Mm-hmm.
5: Checklist ata.
4: Aha.
5: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells ug makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto, Sir GP.
4: Uh-huh.
5: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio, kini mo'y hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells, pero sa mga cancer cells, dili ni healthy para sa ila, kundi mas stress pa sila. Nga naman.
4: Kay simintohon sila ni ini.
5: Dili na dayon sila kagawas. Dili na pun sila kalihok o dili na pun sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan. Mauna siya ipikto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio, Sir GP. Ang lauric acid, dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
4: So sa ato pa, kung matag-adlaw kagainom o D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017, Doc, na ay journal kabayin sa drugs and microbiology. Naibaluan nila, Dr. Mil, nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
5: Mm, kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra.
4: Oh,
5: bisag 7 days jud unta.
4: Oh, naay problema.
5: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod.
4: Mm.
5: Wala man gihapon nakapalit hangtod nga naresistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
4: Mm. Matud pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
5: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, kung pariho ang kagaw, wala dyan ay problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic. Nya muingon ka itong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang irisita sa imo nga doktor.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
5: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
4: Nga naman, Doc.
5: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
4: Oo.
5: Kunya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
4: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
5: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
4: Oh, ngano man?
5: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio, Sir GP. Pero kung paghuman nimog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaing epekto, Sir GP.
4: Igong oras, Dr. Mil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Mil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
4: Dili abusuhon.
7: D3 Bio.
8: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
4: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty C na!
6: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
7: Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, saka sales rep.
10: So una,
9: mag-aid ako sa akong body odor.
10: Kaya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong,
9: sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka, nag-putik, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
15: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
16: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
2: tulo pod ka capsules sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit
2: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulok.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple.

0: Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Dairy Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Og ako na sub si Dr. Ramil Uy. Nagpahinumdom kaninyo sa pag-inom. Og DTX 500 og may TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw. Alang sa imong mayong kahimsog.
5: Atong isgutan karong adlaw. Ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
6: Atong niaging tuig, Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bag-ong kaso sa cancer sa tibuok kalibutan ug sa mga namatay sa cancer, 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang cancer sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausages. Usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Mao na, Sir JP, nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants ng mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. O nakabahilo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Maunang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas ng antioxidants o ilang nadiskubrihan nga naara di ay sa panit sa tubo.
5: Gahisgot si Dr. Mel kabayan sa DSE sa DTX 500. Ang desugared sugarcane extract gikan sa mapait nga bayin sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidants. Oxidant units. Garantisado jud kung gainom ka DTX 500 matag-adlaw og MITC, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
6: Hisgutan na to, Sir JP, kung anong mupatimaw ang cancer o unsaon pagtabang sa DTX 500 og MITC. Ang cancer, usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo og nagkatag sa uban ng mga parte sa lawas na ay trillion of cells sa atong lawas o ang cancer pwedeng musugod sa usara ka selula.
5: Grabe,
6: out of trillions. Usara jud ka corrupted cell ang mag-mutate, mag-abnormal, unya mas paspas kini mag-divide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Ug take note, ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko, Sir JP, tungod kay naatay DTX 500 ug MITC nga available ug makainom ko nini kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
1: DTX 500.
7: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Maunang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid sa imong liog og makuratan ra ka na bug kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo kay na dili kay colon cancer.
6: Nahadlok tas cancer pero wala tay gibuhat aron malikayan kini. Naa sa palibot nimo ang tambal, utan, prutas, mag DTX 500 og MITC ka. Balik-balikon jud nako ni sige sulti ninyo DTX og MITC. Dako jud ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. Ang free radicals ug oxidative stress ang muguba sa genes ug DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages na pod ang DNA.
5: Correct.
6: Kung wala ka gainom DTX 500 ug MITC, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas, Sir JP.
5: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa MITC nga usa pod ka antioxidant, kompleto na jud ang imong panagang.
6: Ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og MITC? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigig utan prutas?
5: Wala.
6: Advisor ni ako, likaya na to ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom yutag DTX 500 og MITC. Join the fight against cancer. Sugli kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og MITC matag-adlaw and be cancer free.
5: Wa na jutay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, sing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay
4: fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong uganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasaga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
8: Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: Tier 3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: Tier 3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy, apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Gawala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Foods.

0: Bagbo!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C! Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
0: Mag-Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
0: Mighty C! Mag-Mighty C na!
3: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
3: DTX Coffee Mix
5: mabaka sa mga butika
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap
5: sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ter, wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo!
11: Extend
13: food supplement for men. May maca, kag-lavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
11: Extend
13: supplement for men.
14: Muling binuhay mo!
10: Extend, isang kapsula ka lang.
11: Extend
13: food supplement for men.
15: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend food supplement for men.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4.36 sa kahapunon.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
2: Maing hapon, bay! Kumusta, kumusta, kumusta? Aptika ni Ma'am Midelina Yamazaki, okay. Kahapon, Manggor, dito tagkuano, dito tagkining encounter na mga alas 2.55 sa kahapon ng chat ko sa GC na mo sa El Castigador nga mulupad ko og eskalante kito ay nagbakbakanay.

0: niya siyempre sa kalayos lugar. Ah, niya sa kadugay pod sa mga detalyeng ning pasok sa ato ang sa atong news desk mga ka-K5. Mga ito na dugayan kung balik. So, wala. Susama kun sa nahitabo sa pinapugasan. Ah, katong February 2024, if I am not mistaken, if I remember it well, buntag minagikan ni ka-K5 Jong Versales diha sa siyudad sa San Carlos. Aning chat ko ditong Dok Ramin nga Dok, mo ato may kining atoboso pag ito kong pananghit ni Dok. Ha? Atoboso pa to. Atoboso man ang kining reported nga encounter. So mga ito, nanghit kong Dok Ramin nga pag atoboso mi Dok. Ito ay encounter. Mga ito, pag kabalo mo, usap itong adlaw, nagsugod ang encounter. Miyerkules, nabalik ko, Lunes na. Naliman ka, Miyerkules sa buntag, mga alas 11, the entire Miyerkules nga adlaw, Huwebes, Biyernes, ug Sabado bay, to amig pinapugasan ka pundo, Lunes na minabalik. Mauna, ingon-ana ang trabaho sa usa ka broadcast media, at the same time, print media. No, kung dili ta panahon nga makapungko sa tong tulumanon, tuata sa ato ang pinaka-opisina gyud sa diin asa field mga kaigsuunan. Natawa ra gud na si Jessica Soho bay. Basta si Jessica Soho gani, may mga dagkong balita susama atong tuta ato Toboso 19. Wala siya dito sa ang studio nagpuyo, tuwa siya sa field abot og Toboso lamang ka. Ingon-ana na bay, trabaho. Dili sa panahon, atin rin may mikropono kapungko. Anyways, may hapon once again. Welcome na sa atong tulumanong El Castigador. Siyempre, kauban nyo karong hapon na ang nagbabalik. Sa K5, Bobby Valencia. Anastasio Diguma, may hapon, Ma'am Roda Angeles Knight, good afternoon. At the same time, Ronalyn Boscado. O naingon si Ma'am Medelina Yamazaki. Good afternoon, Sir Bob. Shout out from Osaka, Japan. I'm so happy nakabalik ko tanaw sa imong live gahapon. Murag wala gyud ka, namo makita. Mao lagi ang tawon. Oto na explain na ako. Anyways, nakita po na ako imong message. Yes, 5 days. Ma'am Ronalyn Busca, 5 days. Mini ka K5 Jong Versales. Bisag Sabado dito, me. Ingon ana niya ang ningpungko sa kung tulumanon atong time si Sir Steve Flores. Masamang inana nga mga dagkong balita ba yung manglugwa gimi sa among mga buhatan. Mauna nga kining sa among mga opisina, lagyo kaya mo ang kining espiritu. Masamang mga inana nga balita. Basta matungnan nga ingon anang klase nga mga insidente ba dili mi magpundo ani amo ang studio ha. Ingon ana na bay. Basta mangita kay sa Lola Ibiang gani Lola Ibiang pag may mga insidente Lola Ibiang ha. O expect Lola Ibiang dapat dili gid mo lisuon imong radyo ha. Paminaw lag music ah. Rizaldo Hiligan may hapon. May hapon diya sa Malacan, Iskanilian, Dayuday, Garina, Punteras, Padayugdog. Gikan ni Rizaldo Hiligan, may hapon ha. Anastasio Darwin, kumusta naman in taon ka? Anastasio Diguma. Asa man yung karoon na himutang sa Plarinding o sa San Isidro? may hapon po, sino makiigsuunan karoon ha. Nga naka-tune in na mga kaigsuunan sa K5 News FM San Carlos at the same time sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Diha ni Nanay Rosa Delgado diha sa may Toboso Public Market at the same time. Sila ni Tatay Rogelio Impantog, Nanay Tessie Impanto diha sa may Pusuan may hapon. At the same time, dihapon sa may Fabros Liempo and Lechon Manok. May hapon nila ni Boss Bossing Bambi Vito. Naradiharon sa may Mama Wings Anli Rice. Naminaw sila, porting lanugas itong tingog. Ang only rice bay ha sa Toboso bay, wa na bay kay paka-paka bay. Na ay 45, uy. Uy. Aside from only rice ha, kung mapananglit gusto wag manok lang. Fried chicken bay, only sabaw. Ha, for 45 pesos only, only sabaw bay, porting dinduta. Mauna akong panihapon noon, no, mahuman ang program. Kay murag, unsan ni, murag gigutom ko ba, katulogon ko. Ronalyn, okay raman siguro sir. Sinabaw, sinabawan nga manok, Bisaya, manpod siguro ang inyong sudan dito. Ula, ay! Kabalo mo kung saan mong sudan na... Dito, Ronalyn Buscado ni Jong sa pinapukasang nga insidente katong gira dito. Ha? Kuan taon, wala tong iyaan ni Jong Versales dito sa pinapukasan. Di gimi kakaon siguro bang makabusog. Saktuhan lang yun nga pagkaon. Ha? Diyan, wapay signal nga klaro. Atiwas eh. Anyways, Jim Jim Canilio. I love El Castigador. Oy, thank you so much ha. Yung Jimmy Canilio sa may lumber ha. Canilio lumber sa may Purok Mabuhay Barangay Poblacion. Good afternoon. Hoy, nindot ka itong ko ano? Nindot ka itong wali no ni Bishop. Ganahan kay ko no sa obispo sa Cebu. Asa na siyang obispo na gani, no? Oh. Si Bishop Maymay, no? Bishop Maymay sa magbalantay, no? Gwapo kay na kuha ko, gusto na ko ni unta i-discuss gahapon, galing lang kay na timingan gani nga tuata sa field. Gwapo kay bay, oh, matagsaka sa imong ranggo. Paobsi ang imong garbo. Grabe nga, nindot kay nga kinutlo mga kaigsuunan. Kanibang matod pa ni Bishop. Kanahan ko ng mga tao, no, nga naana sa posisyon, tag-as ng posisyon, nga nahatag sa ilaha ang tag-as pod ko, no, nga mga pribilehyo, mga recognition, ingon man mga special treatment mga kaigsuunan. Ba't matod pa sa iyahang humiliya mga kaigsuunan? Nga kinintanan ko no, nga mga gihatag sa imuhang recognition, posisyon, o sa lamang kini, kagasa, nga hinatag po sa labawang makagahom sa tanan. Dapat po daw, bisan unsa nakataas ang imuhang na abot sa kinabuhi mga kaigsuunan, dapat kuno ang imuhang humility, ang imong garbo, magpabiling anaa sa ubos. Bisan pa mag-asa kang dapita nga posisyon sa kumpanya, ingon man sa gobyerno, dapat kuno ang imuhang garbo magpaubos ra gihapon. Susama daw sa usa ka kahoy nga napuno sa bunga. Na example sa kining makita nako nga kahoy, nga grabe gid mamunga, para nako mangga. Ah, grabe ang mangga bay, mamunga bay. Kadaghan sa bungas mangga bay. Ang mga sanga gud muyuyo gud, no? Muyak muyakyak ba usa na? Ha, ginana. So bisag unsa pa ka adunahan? Ha? Bisag unsa pa ta ka adunahan, bisag asa pa ta ka posisyon gibutang? Bay, susama sa mangga na puno og bunga, dapat gyud ay kuno magpaubos gihapon kita. Diba? Ingon anak ginabay, ipabili nato ang ginatawag nga humility. No nga og naa ta sa posisyon mura na tag si kinsa. Diba? Because authority, privileges, by it's part of the blessing or gasa nga gihatag sa kahitasan. Diba, usahay manggod ang kinibang authority, kining posisyon, kining atuang kinibang gahom, makapabuta ni siya bay, makapaaruganti ni siya bay? So dapat bay, we have to always magpaubos, go down. Paubos na kita. Kamu diha mga naminaw ha. Og asa mamo gibutang ron sa ginatawag nga tadhana. Ha, Ana may posisyon sa inyo ha diha ron. Bisag purok leader ra ka. Bisag purok president ra ka. Chapel president ra ka. Basta naagani ka sa posisyon. Ha? Pabilin gid kitang ubos or mapahiubsanon mga kaigsuunan. Iyon ana ra na bay porti ninduta. Way mawala mga kaigsuunan kung kita anaa sa ubos. Ha? Di ba Ronalyn Buscado? Tawon kaluoy po na binakog na ay manok. Bisaya dito sir, wala di ay. Nagagbisaya dito o yung tawon. Galing kayo nang, na natalaw-talaw ang mga bisayang manok pag buto-buto. Nabiliman ka, gibumbahan pag rocket. Ha, gikan sa aeroplano, usani sa helicopter. So, lugpat mga manok. Anyway, sa las 4:48 na ka sa kahapon ng mga kaigsuunan, kini atong tulaman ng ginadalit kinato sa may kabubuton sa D3 Bio, Detex 500 Mighty Singon Man Extend Food Supplement. Mapalit kining tanan sa may Klinika di Alternativo Medicina sa may Barangay 3, San Carlos City. Sa mismo sa may Dalan V. Gustilo, mga kaigsuunan, sa Barrick Building. O, kato mga senior citizen diha, mga kaigsuunan, nga kinibang gustong mo palit, ha? Ha? Gina-honor sa Klinika di Alternativo Medicina ang senior citizen nga otomatikong dunay 20% ng diskwento. Mabita na sila si Nanay Imintim Lor, bay. Ama na sila na Imintim Lor nga ang iyaha ditong, ang iyaha ditong mga basiyo. Basiyo sa kining, D3 Bio, DTX 500, My TC, sus, usa na kasako. At yung last time nga dito, usa kasako. Karon for sure, murag lima na guro kasako na. Si tatay patrosinyo Miones, di sa may sipaway. Ha? Sus, bawal lang, grabe, adlaw-adlaw nga ginatumar, ginaato mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina. At the same time, diri sa Toboso, bay? Ha, diri sa Toboso. Ha, ang mga stocks diri ni si Randy Kangke sa Red Kite Zone. Hurot-hurot, bay? Akong kaila kay ng hambog man, samot, untouchable yarn. Ay, tinuod ka, Roda, Ma'am Roda ang Hilis Knight. Akong kaila kay na hambog man, samot, untouchable yarn. Ay, tinuod ka, Ma'am Roda. Normal na, Ma'am Rods. Oy, normal na, Ma'am Rods, nga kinibang dili na to makontrol ang kining ato ang garbo. No, kining sa tinuod lang mga kaigsuunan, once nga napuno na galit na sa posisyon sa tong kinabuhi, ninalimot na ta nga mo paubos. Bay maarugante gyud ka. Ha, usay kinibang abusador ka sa imong posisyon. Mahulog ka nga kanabang gamayng galaw sa imuhang nasakpan bay. Imuhang i-big deal because you no longer have that humility. Ha, kanang mga move sa inyuhang nasakpan sa inyong purok, bay. Bisag gamay lang nga lihok, imuhang padalman, palauman. Ha, imuhang patasan ang kining ang issue, o padak-padakon ang issue sa simple lang nga butang. Ha, basta gani, Ma'am Roda, usa sa mga simptoma sa maong sakit, Ma'am Roda, labi na kining naakas posisyon, kanibang gamay ra nga butang. Ha, imuha jung padakon. Ingon ana, ma'am, ang simptomas sa naana kay posisyon. Nagtawa taani, ha? Nagtawa taani nga naatay posisyon sa katilingban. Maninibya ta. Ha? This is a position already. Kaning pagkupot sa mikropono. Ha? Pagsibya. Ha? Pag-inform sa katilingban gamit ang mikropono. This is already a position nga gihatag sa tua nga og madalata sa mga butang nga kinibang gagmay ra, maarugante ta bay. Mabitaw na ako sa simple na mga gagmay ra nga butang, ako ang ginang pasagdaan ra oy. Dili man na makakuha sa atong sweldo. Not unless kung absent ta kay no work no pay ta. May mga bagay gyud ba kay igsuunan nga ingon ana ang mahitabo eh. Simple nga butang mudako, Mariosep. O diba, may hapon diha, Alinton Ryan. Taon kaluoy, lagi taon ha. Sige, oras alas 4:52 na sa kahaponon. May hapon na idihan ni Nanay Rosa Delgado sa May Toboso Public Market. Nanay Helen Rita, Rita family diyan sa May Bularan ha. Sa May karinderya ni Tia Marisa ha. Diyan sa May Toboso Public Market, good afternoon. At the same time sa mga taga Sambag, Sampaguita, bago na taong tunahuman ang misa sa Sambagan, wala yung taong ko nakatambong sa misa, bay, kay na nasako ko, nasako ko kining panday sa ako ang bungbong na buslot. Nabot, pamroda, ako araman itong gikuha. Hydrocephalus ang sakit. Oh. Radyo, ingon anak, Ma'am Roda. Dili ni mo makita ang hydrocephalus sa iyang tsura, pero sa iyang lihok, makita ni mo. Ah, di ba, Ma'am Roda? Di ba ang hydrocephalus, isa ka na mudako ang ulo kahit napuno sa tubig? Naing uban, Ma'am Roda, nga dili ni mo makita ng paghabok sa ulo, pero mabalaan ni mo ang kahanginon. Ingon anak na, bay? Oo, naagi na ingon anak niya. Pasagdaan na lang na ni mo, no? Kung panang rita, nag-isra diya sa ibabaw niya, inanaon mo pero minti diya sa iyong katilingban, akining abusaran mo, muraga halos kamoy makitaan pero minti inyong liho, pasagda ibay. Muabot ragi ang adlaw. Muhagsa ragi na.
1: El Castigador!
0: Lisod ka, ina, ka ng muhagsa. Kaluyan may po itaon, Ma'am Roda, sa ako ang pagpangalagad sa journalism, no? Sa media. Ever since, no? Ikan pa ko sa laing estasyon, nahimo pagitag sa kuha ba? Anak ka na? Ha? So far, tungod sa atong humility ba? Kana bang naara kita magpaubos permanente. Usay gani, makita tanandalan mo, anak ko, mulakaw ko sa kadalanan. Ha? Mura naman kaitag gakamuritsing? Ilibot pasabot nga naanak ka aning posisyon na o unsang posisyon na naasa imo ha, dili ka ginuubay, dili ka santos, tawura ka nga mugtunod ka sa yuta, labi nagtingulan, magkalapok ragi hapon na. Anyways, alas 4:55 na sa kahaponon. Mo-break sa takadiyot, magka-K5 karon sa itong pagbalik. I-check na to ang mga report ni K5 Jong Bersares Ingunman, K5 Jezebel Barbecho. Standby, paminahon tayo mga importanteng pahibalogikan sa Klinika di Alternativo Medicina. Standby!
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3. Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniudto mag-toothbrush ko Sir JP.
6: Uh-huh.
7: After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ug ako ning i-oil pulling.
6: Wow.
7: Meaning pa akong unsa na paakon, nya kuhaon ang oil, nya akong imumog ang oil. Mao na gitawag oil pulling. Pero before pa na mag-plus ako. After plusing, mao na pagbutang nako og D3 Bio nga duha ka soft gel akong paakon sa akong baba Sir JP.
6: Nya kay dili man na pwede sa plain D3.
7: Dili na pwede sa plain D3. Mao na rason nganong D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naa nini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagaw ana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
6: Napod kini diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Tistingi pagod ninyo.
7: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
4: D3 Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong law. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
4: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya ni kalik kog gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
7: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yun. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
6: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
7: Yes, sir, JP.
6: Unya, wala na sa plain D3 do.
7: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3 Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 ug ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells ug antibodies aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
6: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
7: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
6: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3. Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
4: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
10: DTX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo kag kaugatan. DTX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagpara sa aton mga kaugatan. DTX 500 likawi ang traidor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kadaaga. DTX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500. DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatino sang imo dugo, kag nagapampakot sang imo mga ugat. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkabutod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. DTX 500. Magkabulig sa pagtinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabagdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sa imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pa ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatidlo sang imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sang hapon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa awang hapon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: MyTC ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso TB pneumonia o guman pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guman pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
14: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy.
10: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mamaka sa mga butika.
10: Sport Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics! Makabulig sa pagtamo.

0: Taas ang mga kagaw! Klinika Sporbiotics!
1: Sporbiotics! Ang best friend sa mga kababaihan! Sporbiotics! Gina-maintain ang pH level sa feminine area! Sporbiotics! Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Klinika Sporbiotics!
0: Kabalik-balik sa CR! Kinadiarrhea! Sporbiotics! Gatap na sa bacterial infection nga nagatugas ang diarrhea! Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo! Mag-Klinika Sporbiotics na! Sporbiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sporbiotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics!
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics!
0: Sporbiotics! Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Sporbiotics! Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Sporbiotics! Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics! Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay na bad breath. Klinika Sporbiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipino!
4: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend food supplement for men.
9: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, ga, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Dayo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Oras, alas 5:10 na sa kahapon at balik kita mga K5. Oy, habagat season na ha, gideklarar sa PAGASA na nagsugod na karong bulana ang habagat season. Nagpasabot mga kaigsuunan nga makatagamtam kitag mga pag-inulan, mga pagbalod sa kadagatan gumikan sa habagat o kanibang mga panganod no nga nagtapok diha sa may West Philippines, si gipalid padong diri sa nasod, padong sa kayutaan diri sa nasod sa Pilipinas, o mga weather or mga cloud cluster mga kaigsuunan nga gimugna ni habagat. Mauna kung mabantayan ninyo ha nga ang atong kalangitan na kertingit ni tabay. Ha, usahin mo init, na ginagmang init niya, mukwa na po, amot ato mga solar, aning maka-charge balik taro? Ha? O, mauna nga, kay habagat season na, o mag-andam-andam ta sa ato mga kuha na, ato mga kalawasan na, ato aging manaming ta sa mga sakit-sakit, bay? Inom kita once again, D3 Bio, detects 500 og mighty at the same time, atong paborito nga kape, ha, matag panahon, bisag all weather, ah, kung kaya ni mong init sa panahon, udtong larok, ah. Ha? Bisag ting init pa, El Nino phenomenon patong ni Agi Bay. Ang importante makakapilan kita kay tungod na addict ta sa DTX Coffee Mix banat ah. Pero karong panahon na angay kita kay abini mo Ma'am Roda ang last night abini mo no karon pa ko naka di ba sa una Ma'am Roda sige man jud kog ingon nga kining di jud ko kontra ginako ang panahon sa ting-ulan. Ha? Kontra jud din ako kay ting-ulan bay. Pero karon murag nag-ampo na kong ulan na intahon oy. Kaya mura di nagid mao ang init ba ngano man ha? Nahadlokos kong kagalingon kay basig may igunta sa heat stroke. Mapay taas tag dugo. Anya grabe pang parting inita. Kus Mar Joseph bay. Mao na nga kung mahimo ulan na intawon oy. Importi na gid intawong ugaha. Halimad ka Ma'am Roda nga mumata ka pag lahi gyud no. Tulog ka sa gabi, ipagmata ni Mus Buntag, uhaw kaayo bay. Bisag kag-aircon pata, pertig yung uhawa, mura ka gipuga og tudos ka init bay. Di nagid ni mao. Bisag kalig landong ha, bisag landong ang panahon. Bisag na ay panganod niya, medyo makulimlim ang kalangitan bay. Kapanganuron, grabe gyapong alimuta, ambot na lang. Edsel Delgado. Ha? Shout out sa Edsel ha, sa ka Edsel ha, og pamilya mahinay. Sa may tapon maaswa nung Nono Ilardes, good afternoon. Og sa mga taga Vicencina, Barangay Bandila diha sa pamilya Sabilio ha. Ariel, may hapon yun diha sa may Vicencina. Anyway, atong i-check ang report ni K-5 Jong Versailles. Kito ako nun ni Dakpan's Drug Bypass Operation diha sa may isla sa Sipaway. Jong, may hapon diha, Jong.
15: Part!
14: Kumusta, Part? Walay balot ganiha pagbiyahin ni mo, Part, sa Sipaway?
15: Alinaw kayo. Ilang mo kayong dagat?
14: Makakit na murag na alihan. Maguna kung, unsan eh, ang Sipaway, I mean, ang dagat niha sa San Carlos o sa Sipaway, naalihan magun. So kung na ibalot-balot, murag mulinaw, murag kita din tapita, Jong.
15: Gani? Linaw kayo din kasi calm.
14: So pag abot ni Mus Dapdap, porting lami kay iambak, Jong, kay porting maging tinawa ni Astubig, Jong.
15: Tagkamota mo lang, Goy.
14: Ako, bitaw na, nalimot ko. Nalimot, pag kung hindi mo kabalo mo lang, Goy, di ay.
15: Na naman na mo lang, Goy, ugaan.
14: Murag mo lang, Goy, naman ka sa uga, Jong. Yeah, pag abot ni Mus sa Sipaway, tinaw po kayo, Jong. Crystal clear.
15: Kita kay ko. Kita kayo. Ang corals.
14: O, di ba? Ang corals, nakitaan ni Jong. Ha? Anya ang crystalline, ng mentafitamin. Klaro po kayo?
15: Ayak kayo.
14: Mau-mau po stupid sa Sipaway, kaklarong corals.
15: Kaya kayo, tinaw kayo ba?
14: Paita, hey, no? Napatay na sa Sipaway. Yung kami mo na kung wala yung mamaligya ng Sipaway in taon.
15: Grabe. Dinagko gani daw, Gumay Bam.
14: Uy!
15: Dinagko gani daw.
14: Uy, mandahan ka. Mao ba? Kulbaan na lang po sinuong ko nga. Umuan na tadiha po. Balik tadiha kay usani kining mag, usataw gani, mag,
15: dapit sa dap-dap dito, mas pika sa may Ermita.
14: Ermita area.
15: Oh,
14: dito ilaka Rakasa, Kabe Rakasa. Atong listener diha. Di ba?
15: Basta dito sa may
14: Tumoy.
15: Dito sa may Tumoy nga portion, diri sa may facing siya sa Barangay Buluangan ba.
14: Okay. Ermita gyud. Ang Ermita area gyud, oo. Unya. Usa ba ni Jong kining tawag ni ini kining kaduhan na lindakpan?
15: Okay. Ang kining suspect nga si Renato Labajo, nakup na din siya last year. June. Di magod ka, kung hindi magod klaro, yahang tubag ka ganina, kumura siya glutang ka kipay ba? Pero basta kay last year, lindakpan daw niya siya. Bago na po siya nagagawa sa aning June.
14: Okay. Aning
15: January, sorry.
14: Okay,
15: Aning January siya nakagawas.
14: Hmm.
15: Isaway na, kini siya, sa ato ang otoridad ba.
14: Hmm.
15: Ay na, mula ginagika naman kun siya nakasulay na siya kan higpriso. Gibuyag na nga kini muundang na kay total soltero man siya, wa man siya gi wa man siya gi atiman.
14: Bitaw.
15: Wa siya gi buhi. Pero sa padayon nga monitoring daw sa to ang maoperatiba, sige-sige gihapon niya ang disposal.
14: Hoy.
15: Morning, kaganinang buntag di operasyonan siya kay Rabab sa ato ang tropas kapulisan din sa Dakdan San Carlos na kuha din siya ang posisyon. Ang unom tanan ni sa siya sa gilidahan siya buja dito sa area, nagkatag pa dito ang kuan, ang kining mga aluminum foil, plastic sachets, kaya ng mga empty na ba? Empty plastic sachets.
14: Hmm.
15: Lighter nga, wala na yung mga ulo.
14: Ah, maumaong yun. Maugin na mga senaryuha di ah, John.
15: Kanang, sa pati, daghan dito lang sa agad yun, mga foil nga kanang pino ba yun?
14: Ay. Murag bag bagurang naluto, John. Humanag luto, John.
15: Puan, kining ang ba sa agad dito sa panagtitaan ka ganina, murag ipanggisi, kaya ipurma siya ka ng murag dagom.
14: Ay, mga pormada, oy.
15: Oh.
14: Mura po sila gakuan dahil niya. Gahulma o kining o sa kanyang kanya bang sa kanya tawag kining mura sa buluangan ba? Kanya bang mag-ubra di hagkuan? Mga palayok o?
15: Kulon?
14: Kulon o, kulon. Mura sila ga-ubra kulon di hagkuan. Galing kay ilang gamit, foil. Dili lapo. Sus, Diyos ko niya. Nagumusta man ang taga si Paway Jung, wala sila ng lutaw diha sa inanang nga disposal dinagko si Paway.
15: Mao gay gurding reklamo kay dili na matabag.
14: Oy Dios ko.
15: Kani gi report kay dili na matabag.
14: Sus in taon kuya ra ba kay irong panahuna Jung kay di ba na kung imuhang lang taon daghan na kairog mga gipang patay na pod rape cases niya pa Matyon ra ba Jung mga tag 3 anyos. Di ba?
15: Oh, ay narabotay ganun na dito sa ato ang pag-cover natoy. Naminaw sa to ang istasyon ng Kibabab mga sa Tepidia day. Gusto ko kayo ganun na yung radyo ato ni Tatay si ay sa high check na to.
14: Tara ko no. Kaya ito nang ito basta kasi pa ako ay palangga na ito di ha. Sila na imin Tim Lord yung abin ni Mojong. Mga duha or tulo kasimana wa ko kita niya stuboso ng libod yung di ay yung
15: Ara sa diri.
14: Di, ganiha, nakita ay may. Agahapon, niya ganihapon, nakitaan po na ako siya Jong. Naglaag di ay siya Jong, nag-tour.
15: Nagsuroy-suroy.
14: Mau gani. Suroy-suroy siya na imin, wala siya na maligyahan. Abot ko na siya campus tuhan.
15: Wow.
14: Ni Adto siya, nagpa-picture siya ni Kuan sa manok ni Kano.
15: Kanutan.
14: Oo, oh, katunda kong manok ba nga naputang sa world Guinness World Record. Matagyatuan nila na imin Tim Lord. Abot, gibilin na po siguro niya si Tatay Felipe Flores ay. Nay, imong gibilin ay?
15: Si Kuan day, mga Dimitria day ka kay Five Bob.
14: Dimitria?
15: Tatay Efren Dimitria.
14: Efren? Efren, Tatay Efren Dimitria, may hapon diha ah.
15: What is my prokdos?
14: Nan.
15: Ay,
14: wow, kapaminaw gidi ay sila itaw na to, no?
15: Susog ka, ganun na ilahang rin. Mas lakibaw nga. Nara ko rin to sa kuha, nagpahipi rin, nagpakakahoy na ko rin.
14: Okay, muram pong intel, God. Muram pong intel niya kay...
15: Ganun na nara ko rin to, nagpakakahoy.
14: Di ah, napita sa may mga kalubinhan, Jong, naminaw si tatay?
15: Oo, katong na ay... No, dito'y ko ng murang hotel resort na ito.
14: Ay! Ay! Ayaw d'yo kong istorya, ingon ana d'yong ha? Jong, sa una d'yong katong wala, katong bago ko nakauyab d'yong, gauna-huna ko ana d'yong. Pero kaya, minyo naman ko d'yong. Wala na gauna-huna, abot ni mo d'yong, o sige huna-huna ni mo ron d'yong.
15: Wala lang, share ko lang.
14: Ah, siya, okay. Pwede ito, nakaan na sila ang Tito Randy o ito may kalubinan?
15: Ah, dito.
14: Napos yung lain.
15: Napos yung lain. Kining, dito, may, kung po siya, may kanang murag wharf.
14: Okay.
15: So, doon siya kami. Basta kay, pinunduta dito. Inaano dito yung kanang murag ka na. Kung hindi ka ka-overnight niya, kaya hindi suok na diba?
14: No comment, John. Hey, Pwede ka ka-overnight niya. So, ok? Joe, nandiyo ko. Moraga. Okay, just salamat sa imong report, Joe.
15: Well, mag team building tapos magbata kay Rico Panda.
14: Pero murag excited, dili ka excited sa team building yun, mas na excited pa kasla eh. Yeah, pila ko no, John, pila ko no ang one night.
15: Ako ko tada ko kag kagawad.
14: Hulindot na diha kay Jung, walay makailan ni mo diha, Jung.
15: Magmaskar
14: lang. I mean, walay makabalo ba? Huwag kita'y manganha, dahil guru, marag mailahan man ta. Naanad naman na to, taga si Paway, da, kagi, pero maminti, may taga si Paway, sipat pa sa una. Nya, huwag
15: mo. Huwag mo ta
14: pero, Jong, wala mas lang kaila sa atong uyab, Jong. Huwag na bit-bit ni mo, imuang uyab diya, one time sa si Paway, ang next ni mo dalong bahay diya, tabuni lang. Pero kabalo ko diyong ikaw diyong umadala kang babae diya diyong sa sipaway diyong kanain mong giingon nga suok nga pag overnight murag kana pagpangga gina diyong. Diyong alami ba ka imuni-muni diyong sa sipaway labi na gabi diyong magkatubang ka sa San Carlos. Diba?
15: Murag El Nido.
14: Diba? Correct. Na
15: ang ambience mo, may namduman ako katong dito may kuhan.
14: Dito ta.
15: Aw, kita na, kita
14: na. Ay, na, ako dyan, nagkatawa dyan, yung react dyan. Oh, pagka nakuas katawa dyan dyan, sa emoji dyan, oh. Nagkabati siya dyan. Wala. Ha?
15: Nakuhaan ko ng ganito. Sorry, na-amaze na pumunta. Ayun ko, wow.
14: Sure na, ha?
15: Murag na. Sa to, the ghost? Sa to?
14: Murag ginana nga something nga inanganan dito, Jo.
15: Murag something creepy siya, which is, sa akong pagsabot mo, yung inanto ko, yung suok mangod po.
14: Ay! Lami, Jo, kayo na mga suok-suok, laba ay. Di ba? Oh? Lami, oh, naglad daw siya, oh, lami na, oh, ni-react, Jo, dako kay katawa, Jo. Mabati-bati, guru ni si Ay. Uy, hala, bitaw kay Pitsa Uno kahapon, nakadawat og sweldo si Jo. Nakadawat siyang sweldo at the same time. Talent fee, murag, Jo, ay, go! Go! Ha? Live! 2 days, Jong!
15: Trabaho na tayo!
14: Live! Hindi na makikita! 3 days live, vacation, live! Enjoy! Eh, murag wala. Ning abo, June na lang ba yata? Murag wala pa tayo local tour. Ha?
15: Na.
14: Ana, ha? Asa ko no?
15: Wapabaw eh, basi paway ko.
14: Murag feel ako, ikaw na may mag-tour siguro.
15: Jack.
14: Ay, Tel. Ayaw katawa niya, Tel good. Oh, katawa. Porto yung gig-ig niya, oh. Katawa sa comment section ba, sa thread na to sa live. Porto yung gig-ig.
15: Nag-gag ako sa cellphone.
14: Tel ha. Lain yung patugtungog si Jack.
15: Hindi nga bitaw, murag.
14: Jong, muna tapuhon na. Last time nag-team building, asa ka ito nga lugar gani? Asa ka ito nga kuan nga resort ka ito gikuan ni Sir Joel sa una?
15: Kuan, nalimot mag ko.
14: Bisa ko, nalimot po ko na.
15: Nalimot ko,
14: oo. Basta nga, ito amigo, di ha? Pero lami kiti explore. Ako, Jong, basig may panahon yun mo, explore yun ko di apod sa Sipawa.
15: Okay. Murag something na na.
14: Nalimot po ko. Nalimot po. Pwede man na, Jong, kining una lang mo niya. Testingan na niyo niya. Pabalalag ko.
15: Hindi. First time na ko ganun naman ito. Grimita.
14: Oo.
15: At dito tag si Paway. Pero dito tasagad. Dap.
14: Na.
15: Talhuan. dito sa unsa pa na diha nga mga lugar. Eh.
14: Dili magka maglibog sa pag-abot nimo sa Sipaway, pag-abot nimo sa Dapdap, kinahanglan sa Rexmart Kandar di. Ha? Musugat ninyo. Ani mo di ay nimo lang sa ka. Ah, pwede po ninyo.
15: Pag pag-agi na dito. Wala na ako. Ang luto de DJ.
14: Tel! Sa kanagag nindot sa Sipaway, Tel, pero dito dyan sa kinahan sa suok ni Tel. O saan mo na suok ka ba? Pero, Jok,
15: pag... Hotel ko ang gani.
14: Hotel and suok.
15: California.
14: Hotel and suok resort. Pwede na't lagi na. Abi ni Bojong, ang adventure manggod, naagid sa mga suok-suok. Kinumdum na puno ko sa una. Ato may sa may rumahan, no?
15: May gabi ay matunok.
14: Hoy, May! Jong! Bisag unsa kadagan sa tunok nung imura lang iwahing, Jong!
15: Wala na pagka nagtunok ng rumor.
14: dagkog tunok, pero tungod sa imuhang...
15: Bala.
14: Ala-ala!
15: Oh.
14: Kunya kayo usap pagkalanga. Hindi naman na nimo ma... Bisag unsa pakangit-ngit, mawahing naman nimo mga tunok ka, Jong! Higdaan pa manggali!
15: Nakitas buko-buko atas mga bato.
14: Oh, syempre. Wala pa may hotel restoboso atong panahuna. Luhod-luhod lang sa atong may bermudahan, ilawap sa rumahan. Oy, asik-asa na po itong pandok. Pero importante yung dakpan, ada. Okay na to, oh.
15: Sa kadagan, eh.
14: Sumini.
15: Maldita kayo.
14: Ha?
15: Si Renato, maldita kayo.
14: Maldita si Renato. Renato! Ano siya? Renata, guro siya.
15: Ha?
14: Renata.
15: Wala ako na expression.
14: Ah, binang bay. Binang akong Renata, yun. So, maldita siya.
15: Maldita kayo.
14: Maldita dahi siya.
15: Uangkon na.
14: Palidili pa mo angkon nga naklaro na dyan kaayo na aktuhan.
15: Gabi ko ba dito yung balay? Tuloy po isang iya itong balay eh.
14: Mao ba? Maamang ginawa timing.
15: Kuat daw. Tuto itong balay ah.
14: Hmm.
15: Kuat. Kanang napalit ba sa kining dili taga dito niya daw on the dog side panagsa og
14: oy taon
15: na ata dito ganang para kana makaligo abi na ta
14: ay
15: ay ba nagguba ba ya tungod ra dito sa ambot nagunsa sila dito basta kay daghan jud kay dito kan daghan jud kay dito
14: nagpasad jud nagpasad
15: oo pagkalu oy gusto giya ada dako kay gasto sa pagbisita niya diri wa na mga dingding wa na mga doorknob, wala yung mga puntahan.
14: Na. Sintahon. Sige na lang, importante, dakpan sa Renato, ah. Nya, naka, at least po sa imuhang pag-adto si Paway, nakita ka nito lasaranan po, hon.
15: Ado, di man tahiling ang inana. Pero ako rin itong gisuggest niya, di nga, muna ba, nanay na wala dito na, ima.
14: Kisa man imong gisuggestan? Wala na ba yung kanyang isuggest ako, ha? Usa ba indirect ga suggestion ipaagi ra ni Moscow pero gipapati-mati ni mo sa uban.
15: Pro promotion de for promotion
14: ba. Ah, okay, promotion. Okay, at least.
15: Wala na dali dot ang kuan. Safe away.
14: Ah, kana.
15: Or si Paway.
14: Ma'am Roda, nagbibinata na talaga si Jong, Ma'am Roda. Nagbibinata na gid siya.
15: Away. Or si Pawa.
14: Tel.
15: Saboy.
14: Mura kami niyo o naging ni si Jong, Tel. Sige na, ay!
15: Sige na. Po, nag-ibay ba, mag-atawag matod na report pero ng hapuna para sa El Castigador program dahil katong sa Dito Band Next Time and Home Mighty Seacos. Kini Pab Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita serbisyo ng Dito Kalingawan sa Nagros K-Pab News.
14: Salamat Jong sa imong report. Oy, grabe ang hit index na na. O na ay gipa kwa ang uso ni o sa Negros Occidental mga K-5 Ang heat index karong adlaw ning dagan og June 2. It's June 2 today eh. Ning dagan og 36 degrees Celsius. Sa nganing labay nga mga inadlaw, gahapong adlaw, 40 gina ito ato nabat sa ganbay. 40 degrees Celsius to gahapon mo itong nag... Musa ba ko lang ginoo ko? Grabe yung inita. O, ning landong-landong magkutaron, mauna nga ning 36 degrees Celsius sa rong adlawa, Ma'am Roda. Mas lami... Ha? Usa ni, ma'am? Lami manggiyod ng suok o kalibunan. Mas dakdak kabugwas o... mas lami sa may pagatpat kaysa lipod. Dakdak kabugwas o...

0: sa nga doon sa mga atleta gikan mismo sa San Carlos City. Sige, standby! Ato ka na karong i-check ang maong balita humani ining mga importanteng pahibalo gikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Standby!
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio!
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio! D3 Bio!
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
7: DTX 500! Ang nagkapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan, DTX 500! Sa adlaw-adlaw nga pag inom sa DTX 500, hindi ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500! Likawi ang traitor! Kagmakamaratay nga stroke, kag heart attack! Mag DTX 500 kada aga! DTX 500! Protektado ka na! Siguradong good health ka pa. DTX 500. DTX 500. Ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar. Nagatilo sang imo dugo. Kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500. Malikawan ang pagkabulag. Pagkaudod sa imo tiin. Pagkaguba sang kidneys. Kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500. Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko. Mag DTX 500. DTX 500. DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginainom kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver. Ukon cancer. Sa atay. Likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas nga blood sugar. Mag DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangun sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na! Ano pag ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita! DTX 500! Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo! Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy! DTX 500! Masalikan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapay up ang naganyat ako sa nga kong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman pag-hilte sa lawas. Mga napatsagan kung ang napawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso, TB pneumonia, o kapan pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule.
11: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ko, Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mga sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX DTX Beauty Soap, imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kang papaya fruit extract, para sa nawo nga pimple

0: free?
1: DTX Beauty Cell. Pamaka sa mga butika.
2: Sport Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
3: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified na probiotics. Klinika Sport Biotics.
5: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
6: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala nagidya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid na kaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pa-extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akong manok. Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akong gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akong manok. Kanamit gid sa experience ba?
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.
7: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Nga nagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kagabi pre?
15: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho baho pa?
17: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow!
20: Oras, alas 5.41 na sa kahapunan. Balik kita mga K5. Oy, na ay advisory ang Northern Negros Electric Cooperative kon Noneco mga kaigsuunan. Kalapkabahin ni ining manual load dropping advisory. Ang gitag manual load dropping advisory, may brown out ha? May brown out ron, labi na diri sa may area sa Victorias, Ibimagalo na igun man sa Calatrava ha. O, ang apektadong mga lugar sa Calatrava mao ang Tigbaw, Pinukutan, Castellano, Pantaw, Paghumayan, Malatas, Telim, Barangay Cruz, Makasilaw, Hilubang, Cambayubo, Lemery, Lipaton ug Barangay Kalampisawan. Karong alas 7 ha, sa gabi ha, karong adlaw alas 7 sa gabi. So, magpreparar ang mga apektadong lugar kalabot niining maong manual load dropping nga gi-initiate mismo sa NGCP, mga kaigsuunan. Sige, itong i-check ang report ni K5 Jezebel. Bel, may hapon, Bel.
0: Yes, may hapon kay K5 Bob, mapasalamaton ang sports division sa San Carlos City Department of Education kay K5 Bob sa LGU San Carlos sa walay puas ni suporta ngadto sa mga atleta. Kining pagpasalamat gihimo ni Sir Arnold Mangkaw, ang sports officer sa DepEd San Carlos, humani sa gihimo nga heroes welcome ngadto sa mga atleta kay K5 Bob nya gikan sa Palarong Pambansa gahapon mga udto na to nagtaygayon og heroes welcome diya sa may pantalan kay K5 Bob. Unya duha ni ini na duha futsal girls og Serena nakakuha ni sila og gold medal sa maog Palarong Pambansa kay K5 Bob. Mato di Mangkaw nga dili magmalampuso na mga atleta sa natad sa paugnad sa kusog nga ilang giapilan kung walay support financially kay K5 Bob.
20: Correct.
0: So mapasalamaton usab si Mangkaw ngadto sa LGU sa kinibitong paghatag og mga skilled coaches nga mao ang naghulma sa atong mga atleta sa ilahang training ka K5 Bob.
20: Oh, now ang Kuan Bell, kumusta nga to ang ikaduhang adlaw sa Brigada Eskwela, Bell?
0: Ikaduhang adlaw sa Brigada Eskwela, okay ra jud ka K5 Bob, gani ang K5 San Carlos ning join tagaina sa Don Juan Elementary School or Don Juan Ledesma Elementary School ka K5 Bob. Nag-donate dito og usa ka galon nya pintura, dua ka dustpan og tulo ka silhi gikan sa bulsa sa mga staff sa K5 ka K5 Bob.
20: Sana all, ha?
0: No, nakasalaan.
20: Taghamo mo kay naka nakatag-as mo mong TF ron. Nakadawat mo mong TF gahapon. So, saktuhan yun.
0: Oh, gahapon. Kaya ikuan na na. Oh, sakto. Kay TF may gahapon.
20: TF day man gahapon. Oo.
0: Oh.
20: Yung sweldo, be, 31st. So, meaning gahapon nadungan. Si Bel? Nadungan gahapon?
0: Wala. Una ang kuan, Domingo, pagka-Lunes ang TF.
20: Wow. So, all oil. Mauna nga, mga taga Don Juan, ha? Yan, ang taga Julio Ledesma High School, pangayui po na inyong mga staff sa K5. Daghan yung mga kwarta. Ano ba, kumusta? Kumusta man ang panahon di, Jezebel, sa Bagunbon? Kay murag gabi mang purting ngit-ngitas itong panahon rong adlawa?
0: Bitaw, pagikan ako sa city proper ka K5 Bob is init lang dito. Pero pag abot ako dres Bagunbon, humanag ulan.
20: Amo ba ning ulan gid
0: ay ulan diri.
20: Oh. Susmo gitaw
0: na. Kusog ulan diri ka K5 Bob.
20: Dres tubuso in town si Bill, murag ang uwan diri kadiyo tra kaayo niya. Gusto kita mig katong mubunok-bunok pud sa kausa lang ka beses ba. Kay gidahan lang gid ang ulan dres tubuso kay grabe jung ugahan na gid si Bill, nagliki na si Bill.
0: Ya, tiyan na nagliki na
20: gid. Ah, nagliki si Bill oi. Ha, nangahabwa na.
0: Yate na.
20: Nakita na mga kaunuran sa yuta, Jezebel.
0: Ikaw, medyo na makatilaw untag bisag bisbis na lagod.
20: Oo.
0: Kuan?
20: Bisag waslik o bisbis, ha? Simba ka, abin mo, Jezebel, kaya problema po, tumutunong manggod. Lapok na po kayo sa mua. Lapok na po yung problema. Wag ito'y padaon
0: ka na yung igo-igo lang ba, no?
20: Masaktuhan lang nga, bunok ang mabanlasan tong abog. Anya, at the same time, mabis-bis-bis-bisan ang kayutaan niya. Mubugnaw po rin taon ang kining klima kay matay. Sa una, bilabi ni Mobile, mas malipay ko sa ating init na Jezebel, pero karon di nagyug ko malipay, Jezebel, kay krabi, Jordi. Mas makaingon ka, lain na naman ang inita. O niya, murag feeling na ko, Jezebel, tiguang na ko. Okay, sa una panahon. Di ba sa una, batanon pa ta, Jezebel, di man ta mahadlok kung init o alingiing alimuot, di ba? Wala man ta mahadlok, ana. Di ba?
0: Oh.
20: Pero karon, Jezebel, di na yun, magingon ta nga, matay, sakto na in taon ng inita, oy. Kay puti na ng taong...
0: Matay, ma-stress ta ka kay Five Bob, musamot o kakuha ni ato ang panglawas.
20: Mo, lagi kay, kabantay na ba, Jukong, ang musay, murag mo, mubigay akong tuong nga kamot, Jezebel. Oga agto akong tuo nga kining TL. Magaling kining inom in taw kung bitribayo GTX 500 ug may TC mao na nga kaloy ani taw wa kalahutay di sibe. Oo. Oh, hala sige Bel, regards sa ni Junjun na. Nakabalay na balay mo, nakabalay na mo sa imong balay dahil kipaobra?
0: Ah, di rin namin nagtulugan.
20: Ah, pero nakabalay na mo, nagtulugan na mo niya.
0: Wala po, ingon niya, gibalay na mga gamit, nagtulugan ra.
20: Ah, okay. Practice-practice lang sa ah.
0: Practice-practice.
20: Practice-practice nagtulog niya ah.
0: Unya pa ni Mahuman, sunod tuig.
20: Ah, ginaanak ni Jezebel kay... kasabot ko ang imuhang giatubang karon nga challenge sa kinabuhi pero tao mahuman na nimo di ba kaingon jud ka nga at last di ba
0: gani pwede na kong mo retire
20: pwede na gali hapit nang magi kong mo retire kay kapoy na gikapoy na ko Jezebel
0: gani wala ang ilingkod-lingkod rin sa bangko ba nga magkuan magmuni-muni lang kag usay dagas panahon.
20: Murag mauna ka nang ikaw. Sa una, balita mo niya. Magdinaganay kita. Karoon na, laay ka po yung nagka-Iber.
0: Kapoy.
20: Pero ang problema, wala na punta sa media. Niya, na yung mga panghitabo, lami kay iambak. Gusto ka mag-una-una kang magkahibaw? Diba?
0: Oo, bitaw.
20: Oo. Masuya-suya po ka usahay, pero sige na lang ah. Ana magina. Wala siya. Sige, Bel. Kasi panihapon, Bel.
0: Sige, give ba? Muna tamatag report alam sa programa.
20: Uy!
0: Ah,
20: usay panihapon diha kay i-preparar nimo.
0: Panihapon?
20: Oo.
0: Oh.
20: Aw. Pa wala pa wala pa kaluto ah. Pait sa.
0: Wala may nirungag soda na lang.
20: Ah. Uy, di ra maguna na magamos-gamos lang ah. Ug gali sa balay, di na
0: bang,
20: ako ba wala magkulong aglungag sa balay. Tamama na lang mga kakananan.
0: Di na man gudron uso nang di naman kayo tayo kung kinanglan mo kaon, kakifaybab, kayo depositor ng gabon.
20: Saon na tayo, makaluya po pinigwa tayo kaon. O makalaag mo dali pohon sa Toboso, na atay Mama Wings and Lirice Jezebel. Lami kayo ang balbakwa, lami kayo ang kalderetang kanding sa Mama Wings and Lirice. O gusto kang nagtipit-tipit ka, 45 pesos. Ha, 45 pesos, Jezebel, na anak kay manok na fried chicken.
0: Laka brato.
20: O, nakay, napakay, kining Anli Sabaw. Diya sa Mama Wings Anli Rice. Wow, laag mo dilip puhon, dilip ang mga na.
0: Puhon.
20: Sige ah, fights!
0: Sige, K5 Bob, marato mahatag i-report alam sa programa El Castigador ka K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niyo balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
20: Salamat, Bel, sa imong report. Oras, 5:50 na sa kahaponon. O si Dave Salimbot, may hapon, sir, watching from Baviera, Sagay City. Ang Baviera, wala, dili na siya kaabot. Kung gikan ka sa Toboso, Dave, dira ka agis bugang, maagian raman na namo ng Baviera, ha? Kay, usa may una ang Lopez Haina o ang Baviera, ha? Kagahapon dito, first time ko nakasunod sa Tamlang, bay. Tamlang, there is barangay Tamlang Escalante, gahapon, kilagi na ito yung encounter, mga alas dos sa udto, o sa hapon, gahapon. Usagit ang patay mga kaigsuunan, nga si Polisa, private first class, John Ray Brazil, no? Ang casualty, no, sa maong encounter kagahapon, nga anaas sa side sa Philippine Army, na putoy sa Maran. And right now, gapadayon pa ang kining pursuit operation sa mga army. Kung nato siya nadakpan, no? Nga gituuhan ng mga membro sa NPA. Mga duha daw dagway to kabuok, no? Ilahang nadakpan sa checkpoint. And nakuhaan tog armas luthang 45 caliber pistol kagahapon o kagabi. So grabe sako ron ang kining ratsadahanay ron sa NPA o army by. Kay ambot lang murag maulagi nino ang balos lagi man kay Xion siyempre 19 kabuk ang patay sa habig sa NPA. So mao na ang maningkamot gyud sa ron kabawi in town. So mao na ni atong gikaingon no hopefully ang Armed Forces of the Philippines mas para ma-maintainer in town ang kalinaw labi na hinangat na ang piyestas Toboso. Ya talihuman nahuman na po ng Eskalante pero at least ha nahuman ang Eskalante Fiesta, maupo po ipakahitabo sa insidente. So hopefully, diri sa lungsod sa Toboso, nga maghinaot kita, nagaampo kita, nga puhon sa kapistahan diri sa lungsod sa Toboso, ni Senior San Antonio de Padua, mga kaigsuunan, ang patron sa Toboso, nga unta, no, mahimong malinawon na ang atuang kapistahan diri sa lungsod sa Toboso, Inabagan, no, sa kining Philippine Army at the same time Philippine National Police. Kay siyempre bisag mo ingon ta mga kaigsuunan nga ang target rapod sa NPA is katura po ilang gustong targeton, pero abib ni mo bay kinibang sa kadaghan sa tao base unya bag kining may masalabat ba no. Muta na to ay mag-hardlock eh, tungod na ang targeton rapod ba in town sa NPA is kanara pong army or police, pero ang kana bang mga tao ba no, kana madamay ba no, kay collateral damage be o mauna ang ato ang ginaampo nga unta ang New People's Army maghinaot ta kung maghimo magidmo og butang sama sa ingon ana ayaw pud in town sa mga event areas no. Kaya gina akong panawagan kay siyempre ba o magina ilang himuon, wala may lain pag himuon na sila. Pero atong ipaghinaot ba dili lang unta sa daghan nga lugar, daghan tao nga lugar no, kay base unyag may mga damay kilisod po taon kaayo no. But anyways, right now no ang atong kapistahan sa lungsod sa Toboso gipaningkamutan gid sa atong Mayor Richard Dahoko nga himong nga may mahimo kining malinawon at the same time masinadyahon. All right, alas 5:54 na sa kahaponon. Hindi agi ka Central Bato, padulong ka sa Amon sir, pagkato sa Alimatok ka. Agyan sa Amon sir, pagkato Almatok Falls. Ah, okay. Oh, Rizaldo Hiligan pa habol po sa shout out kay Ma'am Lady Ann, Janine, Barbie Ogni, Ma'am Jezebel. Rizaldo Hiligan. All right. Wala gid kong oras mga K5. Salamat kay sa inyong pag-uban ug manapod-apon. Sa parang oras, parang istasyon K5 News FM Philippines. Maing hapon. Bye-bye.
19: K5 News FM.
21: Shopping. The lives of the Filipino.
22: D3 Bio Health News. D3 Bio.
23: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
22: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
24: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio.
25: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
26: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bio. Mm. Sir GP.
25: Yes.
26: Ang Visio, mamahimo ng tambal.
25: Oy.
26: Gamito na siya panambal. Mm. Niya, magduda pa jud mo, kinanglan dugangan pa jud ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato nindot kayo. Minusan mi kung BCO ra. Unya, minusan pod mi kung D3 ra.
25: Oh.
26: Mo nang among gisagol o giusa ning duha, D3 og BCO. D3 Bio na ang gipasabot Sir JP no.
25: Mm.
26: Ang D3 Bio ang iyang extra virgin coconut oil gipang-apod-apod ni cabinet member Carlo Nugralis sa mga hospital kay man nagtuo siya isip usa ni siya ka inisyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers o health food sa mga gaanto sa COVID.
25: Correct.
26: D3 Bio makapatay jud og bisang unsang klase sa virus o bisan unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya jud na sa D3 Bio.
25: Mm.
26: Dili ra ni maayo sa imong utok, dili ra pud maayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pagras. Ang kamaayo nini galihok jud sa tibok nimong lawas bisan pa ang imong gana.
25: Ang imong appetite nga gi-control sa imong ghrelin o leptin. Kaya jud kontrolo ni D3 Bio tungod sa medium chain triglycerides nga naga-control sa imong hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut oil.
26: Sir JP, pwede ba nga atong ignon si D3 Bio nga? D3 Bio, patya na lang na si hunger hormone?
25: Pwede siguro no, aron di ta mo tambok. Si hunger hormone, monis ghrelin. Unya, pagkahuman, may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mauni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo o kini siya makatrigger pod sa tuang hypothalamus nga maoy sentro pod sa kagutom sa tong utok, iya kining gisugo ang mga neurons. Kining mga neurons maoy magaproduce sa imuang ghrelin o hunger hormone. Si ghrelin o si insulin-like peptide.
22: D3 Bio.
27: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
22: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
24: Mapalit sa mga butika.
25: Dili ka kinanglan mukhaon sa tanang higayon. Dapat mag-practice po ka sa gitawag intermittent fasting.
24: Magpagutom.
25: Oo, kinanon mag-jita ka.
26: Manang gusto na lang nako patyon ang grillin aron dili na kugutumon sa
1: minus,
26: GP.
1: Minus gastos pa, no?
25: Gustong patyon ni Doc Ramil si grillin. Because si grillin muna'y ga-trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
26: May ngon na ang imong utok, hoy! Wala na ko'y sulod. Oh. Mangaon na ta. Gutom na. Mangaon na ta.
25: Maingon dyan ang imong utok nga. Sige, mangaon na ta. Unya dayon. Makabati na dyan kog magutom ka.
26: Mm.
25: Kay man, ang imong utok, nag-trigger ni Grilin nga mukhaon na ka.
26: Ganahan ako, Sir JP, nga mas utokan pa dyan ang akong utok kaysa karon.
25: Mm.
26: Unsaon man, Sir JP,
25: oh.
26: Para kung gutmo na ko, muingon ra, sagdira na. Ayaw raging na si Bus. Napay daghan diha sa iyang tiyan o. Ang imuhang tambok, ang buyon.
25: Ando taan ang tambok sa imong tiyan. Pag inom ni Mugdi Tribayo, ang yang gibuhat kay may medium chain triglyceride dayon, immediate source of energy para sa imong lawas. So mauna nga ang selula, nga ingon nga sa imong utok nga gutom na siya pero busog na. Kay naa man diyon siya'y instant energy.
26: Kay balo na ko, Sir JP. Moinom kog ditribayo dayon butangan ako binder.
25: Oh.
26: Ang purpose ana is para dali ka mabusog kung mukaon ka. Kay kung dako ang imong tiyan, dugay ka mabusog.
25: Mm.
26: Madaghan ang imong kaon. So mao nang kinahanglan hugot siya, usa ka mukaon, magbinder usa ka aron dili ka makakaon og daghan.
25: That is manually activating your sensors.
26: Mao na rason, Sir JP, nga ang palakaon sa sige ni mog kaon, magsige pug dako ang imong tiyan. Mudako jud ang tiyan sa tao kung mag-subrag kaon. Unya, may balaan na lang dahil ni mo, Sir JP, nga gadako na nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan, Sir JP, mo ni, dili ra usa ka soft gel kung gusto ni mo nga masupres ang imong appetite. Kinahanglan daghan.
25: Daghanon.
26: Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga.
25: Correct.
26: Ditribayo. Nakanindot ani, Sir JP, ang ditribayo kay bisag daghan ang imong inumon, dili jug ka masubrahan sa vitamin D3. Mao na diha ang sikreto.
25: Wala tayo oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
26: Ako na usab si Doc Ramil. Oy, maayong panglawas, ipadayon.
25: Dili abusuhon.
2: Bayo. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bayo. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
22: D3 Bayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo. Health News. D3 Bayo.
3: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bayo. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bayo.
22: D3 Bayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio. Gumay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Last pang ibubla sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabakaga butika.
0: DTX Beauty Soul.
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soul, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soul, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soul.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-4Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatak og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
11: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Or Biotics
12: Extend Food Superman.
13: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan bao kabas ko gin nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. Tulong pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
3: Isguta na to ang mga health problems nga dala sa obesity tungod kay daghang tawo ang wala makahibalo sa mga health risk kung ikaw nasubran sa katambok. Unsa ba ang obesity, Dr. Ramil?
4: Ang obesity, Sir JP, sumala pa sa World Health Organization isip usa ka abnormal o excessive fat nga maoy mamahimong risgo sa panglawas. Ang BMI o ang Body Mass Index mo ibasihan aron mahibal-an kung overweight ka or obese ka na. Overweight kung kapin sa 25 ang imong BMI. Obese kung sobra na pod sa 30 ang imo nga BMI.
3: Ayay! Sa kaditibukan, mamahimong obese ang usa ka tawo tungod sa duha ka rason. Pagkaon daghan o nya dili kayo mulihok.
4: Okay.
3: Ang pagkaon daghan sa mga pagkaon nga taas sa added sugars o fats o wala kininimo giburn tungod kay wala pod ka gatrabaho, walay exercise. Ang mga surplus energy, taguan na sa lawas o paghimuon kini mga fats.
4: Kasagaran sa buyon, sa paa, sa naong, sa bukton. Mayon ta kong dara. Ang dili makita nga tambok, Sir JP, delikado.
3: Ay!
4: Ang sobra nga fat nga deposit pod sa imong mga organs. Sama sa imong atay, naidaghana diha. Ug mismo sa imong kasing-kasing, mas delikado. Muna, Sir JP, gibalik-balik jud ako, sige pahinomdom. Inom jud og DTX 500 og MITC kada adlaw. Tungod kay kini, gapataas sa imong metabolic rate. Ilabi na kung tambok ka, o ganahan sige ka og tamis, protektahan ka sa DTX 500 og MITC. Ang imong atay aron dili kini mapuno sa tambok. Bisag karon dayon imong ipatan-aw imong SGPT. Sigurado taas jud na ang imong SGPT kung may fatty liver ka. Usara ang pasabot nganong taas ang SGPT. Kini tungod gahubag ang imong atay ilabi na kung tambok ka.
0: DTX 500.
5: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Simple rang solusyon, Sir JP. Ayaw daghan nagkaon.
3: Correct.
4: Mag-intermittent fasting ka. Consume good fats, butong, abukado ug mga mani. Limitahi ang pagkaon sa mga may added sugar. Mag-exercise ka, inom ka sa imong DTX 500 ug MITC kada adlaw. Kung daghan kag fat nga gikaon, mo taas ang imong oxidative stress. Mao nang manakit ang imong lawas.
3: Daghang balatian ang maangkon tungod sa obesity, heart disease, stroke, high blood pressure, gallstones, gouty arthritis, sleep apnea, osteoarthritis ug bisan pa cancer.
4: Sa ato pa, ang bottom line ani Sir JP, oxidative stress ra gihapon.
3: Correct.
4: Adunay mga pagtuon nga ang oxidative stress pwedeng maka-trigger sa obesity, pinaagi sa pag-stimulate sa pag-deposit sa white adipose tissue. Ug kini ang magpa-alter sang imo gipangkaon. Kung gainom ka og DTX 500 og MITC matag adlaw, malayo jud ka sa pagpasagad og kaon.
3: Correct.
4: Usa sa mga hinungdan sa obesity, Sir JP, mao ang problema sa insulin. Usa sa mga function ni insulin mao ang pagsugo sa mga fat cells nga magtipig sa mga fats. Mao nang may mga pagtuon nga gaingon nga ang insulin dunay dakong papel sa pag-develop sang gitawag obesity.
3: Kung pankreas og insulin na ang isgutan, wa nay lain pang kampyon sa pag-amping ni ini. DTX 500 og MITC ra jud.
4: Unya, kano sa paman ka mo inom og DTX 500 og MITC kung nalabian na kakatambok?
3: Ay!
4: Kung napuno na og mga fats ang imong mga vital organs, daghang rason ang pagka-obese.
3: Yes.
4: Pero kung kontrolo nimo ang imong food intake, mag-intermittent fasting ka, kaon kag mga good fats, mag-exercise ka, labi na sa tanan, inom jud og DTX 500 og MITC kada adlaw, sigurado jud maniwang ka.
3: Yes! Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako ra sab si Doc Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramiloy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madridik kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga karanasan at problemang puso.
12: Ay, nato!
10: Pamilya, relasyon, at iba pa.
11: You and I will never say goodbye.
10: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

You are now listening to G5 News FM San Carlos. Time check. It's already 7:21. Ano yung pahawak niya kumiga? Okay, so maayong gabi San Carlos Senios. Kumusta ang inyong kagabion? Kumusta, nakapanyapo na ba ang tanan? Unsay sudan? Unsay sudan? Ako ga-crave ko ron o kuan ba? Ga-crave ko ka ng unsa gina. Ika na bitang kanang tuslokon ganig sibit. Oo. Ga-crave ko anak ba? Kanabitong imura siyang lapwa. Ay, butangan ni mo siyang sabaw nga gamay. Dayon sibuyas, kamatis. Dayon butangan ni mo gamay nga muhuslo lang ka diya kamunggay. Like that. Dayon, asin nga gamay. Okay. Dayon, muna yung mong isudan niya. Kwa niyang kagsibit. O, sakit na siya gani nga sudan. Be comment ko na muna sa comment lang sa comment section na ang link sa tumoy. Tumoy sa dila. Itaw kayo. Makalingaw. Okay, so may gabi San Carlos inyo. So, labi na sa mga naminaw. Ayaw sa mga naglantaw sa itong live. Please do like and share sa ito ang programang Love Notes. And this is your Lady Anne. So, banubani ko din yun, guys. And to Dallas, also a media. And natay usaka. No? Actually, this, nag-chat ni siya na ako. Kaya dang nakita sa mga post diha sa ito ang SOCMED or sa ito ang social media. Unya, usa na daw ang iyang nakita nga usa ang K5 News FM San Carlos nga nagpartisipar sa ginaingon nga Brigada Eskwela. Simunan, hisguta na to ron. Nga nung kanong ko, anak, kanong kunang unsa kuno, eh. Sumunan nga to ang hisgutan, mga kalalat. But before that, mayong gabi eh, sa kalinyong tanan, labi na dyan sa may Don Salvador Benedicto, Negros Oriental, Valle Hermoso, mga naminaw na to, diyan nga mga suking tigpaminawan, mga friends na to before, nga kung asa ta, gaintang kakuyog-kuyog na to. Okay, hello ninyo guys. Mayong gabi and good evening po da Calatrava, Toboso, Escalante and sa tibuok na lang barangay sa San Carlos, 18 barangays. Uy, hi to Ma'am Brixel. Sipili doon ni Ma'am Brixel, nalimot ko. Hi to Ma'am Brixel, dyan sa may Sipaway, gaina o naga. Na dito mangod siya gaina, na siya ga tuyo ba? So, naami gaina nag-istoryahan ay mi. Istorya, ragod ginagmay. Istorya gamay, hinuktok na ko. And good evening also sa mga naglantaw sa itong live. Naka-live daron sa K5 San Carlos Digital 95.7. And aminaw mo sa inyo ang Radio Zetron sa itong frequency ang 95.7. So basiga, gusto mo diha guys kung nakakuput mo ron sa inyo ang cellphone and then na ako diha sa inyong live. Gayaw-yaw, pwede kayo mumu-comment diha sa ito ang comment section o section 1. Kay naata diha guys. Oo, pwede kayo mo diha. Or masig na mo ipadala diha nga mga like message or kanapitong love quotes or unsa nga ipahinungod ninyo sa inyo nga loved ones diha, pwede kayo mga kalalabs. Ato nang basahon on air. Pwede kayo mupon mo request og song basta dili lang na mga paspas nga mga kanta nga makasayaw ko dini. Ayaw lang na mga hawak ko ang beat. Eh, basi udyag mo sayaw na ko din ni Onya. Makita ko ninyo sa monitor. So, mayong gabi ino dyan sa may pantalan. Oo. And mayong gabi po the phase 4. Kusog kita sa phase 4, guys. May Orban. Thank you kayo. Sa mga solid listeners na to dyan sa may Barangay Rizal. Sa mga kabukiran, labi na sa may Rizal proper. Dyan sa may Anayban. Dyan sa may Matira. Ah, mayong gabi kaninyong tanan, diha. Daghan na dyan kay naminaw na to dyan sa mga bukid-bukid nga lugar. Labi na sa Kudkod, sa Quezon, Barangay Prosperidad, Barangay Nataban. O, daghan kay na diha guys. Ubay-ubay na gidintawon mga naminaw sa itong programang Love Notes o sa ito ang mga programa din sa K5 News FM San Carlos. Kaya nga naman, ang mga tao nowadays, hilig o balita, gusto nila nga updated sila sa mga kalihukan sa ito ang komunidad. So that is why nga buntag pa na sa'yo, ga-tune in na sila guys. Okay? Labi na nga ito ang buntag, ang ito diha nga pinakagwapo na ito diha ang anchor. Walay lain siya
si Kakify Bajong Brisales. Okay. Ganap itong pukawon mo sa'yo sa buntag siyang tingog. May mga kabalubo mo guys nga si Sir Jong nindot kaya na siyang tingog. Oo, nice kaya na siyang tingog mga kalalabs. Kaya namo na siya yung Sunday nga program nga mukanta na siya. Dayon DTX newscast, okay, sila ni Ma'am Gisabel Barbicho and si Ma'am Pamela Perater. So duha na sila diha kababayi ang newscast. Okay, so as you can observe nga murag ubay-ubay na gyud ang gayaw-yaw. Okay, so nindot man gud kaayo no nga sayo pa sa buntag at least aware ta sa palibot nga uy naa di ay mauni-mauna. Kay unsa na lang umata ka din alas gis na wanay grasya nga paduol niyo mo kasi sige kagkatulog. Dayon sundan dayon sa tong foro with our station manager Sir Brian Morden and of course as isa rin po na si Miss Pamela Perate. So duha na sila diha ang magkumbate sa programang foro. So kabalo ba mo guys nga tagabuntag oo mutuyok makuha sa urban mutuyok ko nakaanag yung kung hala naka naman din na minaw din sa muang yun yun nangangkun sa mua ko na sa K5. Okay, so makatawa ko na sila basta kakita sila na ako. Hello sa mga taga phase 8 phase 6 o diya sa maya phase 3 phase 1 o samot na sa phase 1 daghan kay nang naminaw diya labihan niya si nanay nanay Lita diha may gabi ni mo nanay Lita and sila si Romel Canoy o daghan kay na sila maminaw diya sa itong programa guys. Good evening to Ma'am Juliet Chu. Hello Ma'am Juliet, kumusta man ka diha? I'm sure nga nagpahangin na pud siguro ka ma'am no. And ay mo kalimot mga kalalabs ha, kay naamanggoy nag-ano, nag-message na ko kaina guys ba, nag-message siya, pero hapon na nako nakita ang iyang message. Niingon siya na ako siya, arayip, yung message ay, akong basahon ha, ingon siya nga, hi ma'am Lady Anne, mayong gabi ini mo diha. Medyo hapon-hapon na siguro ni ma'am kanang ask lang required ba nga mo attend og brigada eskwela ang mama ug papa unsay tubag ihati mo ramon tanig unsay tubag. sige tagaan ta karog kuan ma'am ha nganong naagid na every time nga before maga klase ang tunghaan na agid ginatawag nga brigada eskwela. So kinahanglan maminaw karon ma'am kay taga antika og kuan ma'am nganong need gyud nga mo attend og panglimpyo sa eskwelahan ang maong mga ginikanan nga mo ambit mo sambit. Okay, kay ingon man gud siya nga hala kitambyo na ko gain na gud si ana siya naamang gud sila si Ma'am Gisabel dito sa eskwelahan nakita nako sa inyong post. Okay, si Ma'am Shanin, si Sir Bry, okay, si Sir Jong, nakita na ko, Ma'am Lady Anne, ikaw lagi wala. Ano pa kita ko pa mangko? Actually, naman ko kay giubra gaina nga, importante kay dito ko kaikyas, kay guarded ko gaina, guardado ko gaina. So, pero kabalo ba mo guys, magin akong gusto nga magkuyog-kuyog ba mang limpyo. Ang saon man nga na conflict good ug kalit gabi eh, nag-chat ang ako nga kuan nga maako na sila ya buha ton. So mao na nga nang manghupaw na lang, wala lay choice. Okay, and then ang atong balita mga kalalabs. Ang ato ang sender ron kay usa ka lalaki. Nga matud niya dili kuno boto. Or dili siya dili buto ang ginikanan sa iyang gipanguyaban. Unsa kunoy kuan kanang ngano kaha nga usa man gud siya ka single dad anyway. Oo. Usa siya ka single dad unya dili buto ang babayi nga dili buto ang ginikanan sa babayi sa iya. Ngano kaha? Nganong dili buto? Ketungod na siya anak or unsa ba, di ba? So watch and learn. Paminaw lang mo diyan mga kalalabs kay ato nang tagaan rogag pagtagad ang maong sender nato nga usa ka lalaki. Mm-hmm.
Hello to you, Mama Delin. I'm Mommy Delina Yamasaki. Hi, Mom. Good evening to you. Kumusta ka? Kumusta imong adlaw diya sa Japan? Good evening, Ma'am Lady Anne. Shout out from Osaka, Japan. Hi, Ma'am. Hello. Once again, Ma'am, arigato. Arigato. Arigato gusay mas. Usaba na, Ma'am. Hindi, magkakabalo mo. And good evening to, akong amiga. Hi, Jen. Jeneline Aliawan Masayon. Good evening, Ma'am Lady Anne. Pa-shout out sa Tanang Naminao. And to Sir Anastasio Poras de Goma, all the way from Toboso. Diyan sa may Plariding Salamangka. Good evening, Ma'am. Hello, sir. Ma'am Margie Colliado, good evening. And to Sir Arnel Silliar. Ma'am Lady Anne, request ko dito ka lang para sa akong mahal. Mahal bugas. And to Carmelita Barbicho. Oy! Nag-comment si Ate Carmelita. Okay. So, hi Ate Melly. May gabi mo dyan, Ate Melly. The mother of Mama Gisabel. Ate Melly, hello. Kumusta? Dugay na ko kakita ni mo. Last na kong kita ni mo kay pag moving up. Oo, sa akong Jumega. So, hi Ate Melly Barbicho. Diyan sa may Bagunbon or Barangay Bagunbon. And to Rimi Caballero. Good evening, Ma'am Lady Anne. Watching from Talisay, Cebu. Nice kaayo ka. Wow, thank you so much. Salamat. Hello mga taga Cebu. Hello mga taga Sugbo. Kumusta mo amping mo kanunay diha mga kalalabs. And to Mirdalina Yamasaki. Ay, okay. Busy ko ayo. Okay. Arigato gozaimasu. Ano daw? Wait. Arigato gozaimasu. Meaning, thank you, Ma'am Lady On. Kalam niyo ba yung nakay malearn, no? Okay, kay... Kanabitaw ang bisag unsa ka nang bisag unsa pa nimo ka bansay sa maong ginabuhat pero everyday ga learn ka sa mga wa pa nimo nabaw-an pare ani kabalo na ta no. So thank you di ay na arigato. So guys, it's already 7:31 or 33. So I think it's time to play song and stay tuned lang mo din ha kay inugbalik na ko mubasa ta ani nga gipadala ni Ma'am Giselle ug ang atong sender. So stay tuned for more dinhi lang sa K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
1: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at naikabutangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul,
3: i-DTX 500 na!
2: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul.
2: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, gain nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo, Gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Alright, the time now is 7:48 na sa kagabihan, mga kalalabs, and you're still listening K5 News FM. Anyway, sa mga gusto diha nga kanabitang mga adunay ubo, sipon, asthma, diabetes, gastritis o heart diseases, cancer, cataracts, or kanabitang usan ni siya nga makaparisgo sa mga adunay stroke o ga blood pressure, mupalig-on sa inyong mga tissue sa kalawasan o immune system. Labi na doon na may sama diha, guys. Dali kayo na maayo kung nakatake mo ani. Siyempre, mag-Mighty C na. The alkaline-based na vitamin C. Labi sa mga taas diha o ga blood sugar, blood pressure. Okay, para malikay mo sa ginaingon nga stroke, Mighty C lang. Kaya Mighty C, the alkaline base na vitamin C.

Maayong gabi, Janeline Aliawan, Masayon, Margie Culiado. Maayong gabi, Mads. Dili lagi ko nininyo kachat hasta si Ma'am Lady Ann. Gani day, unsay day din ako makita ni mong mga chat. Ano ka ha? Dili na ko kayo makita imong chat. And to Ma'am Juliet Chu, good evening Ma'am Lady Ann, pa-request kog song. Yes, nothing gonna change my love for you. Now, dana Ma'am, and to Ma'am Carmelita Barbicho, ay Ate Meli, play na nako imong song. Hi Ma'am Okira, kumusta ka pa? Shout out ni Chichi ug ni Dodong Senyora, pa-request kog song Lupit na Pag-ibig by Vanessa. Thanks Ma'am. Na-play na nako Ate Meli ha. Salamat kaayo. Kay lupit mo pag-ibig. Good evening, Ma'am Lady Ann. Pa-shout out ko sa taga Canlagos, sa Barangay Don E. Hello mga taga Barangay Don E, Villahermoso and Marie Villahermosa. And to Rimi Caballero, may gabiin mo diha, Ma'am. Alright, so I think wala na gitaya, wala na tayo shout out. Kinahurot na nakong basa inyong mga greetings, no? Pero comment na mo diha kaya hudong ta nagbasa inyong mga greetings diha, guys. Sige, derita sa to ang kuan. Derita sa to ang actually wala tay balita ron, daha kay balita sa K5 mga ginaposted ron sa to ang ano sa to ang GC or ano ato ang page, kaso lang diri ko na ano diri ko na attract sa ginaingon ni Ma'am Giselle. Ingon siya, hi Ma'am Lady Ann, maayong gabiin ni mo din ha in advance, so required or required ba nga mo attend og brigada eskwela ang mama og papa, unsay tubag? Yes, oo, yes, kaayo dako kay katabang nga mo apil or musalmot or musalmot sa maong programa ang mga mataginikanan, labi na Brigada Eskwela.

Kay Kabalo baka, Giselle. Ang ginaingon nga Brigada Eskwela Manggod, ginahimo ni siya before mag-opening ang klase. Okay? Para at least man lang ang mga bata inog-eskwela, limpyo na ang palibot. Dili na sila ang maoy palimpyohon. Dili na sila sugoon ni teacher. Dili na sila. Kaya nga naman, mas nindot man na nga apan na entering or inog-sulod ninyo sa inyong classroom or sa inyong hanga eskwelahan. Limpyo na kaayo ang palibot, at the same time, guwapa na kaayo. And ready na ang mga bata mo eskwela, ready na nga mukat on. Nindot man ko na paminawon ingon ana, nindot kaayo. And then kinanglan ang mga palibot limpyo, ang sulod sa classroom limpyo. Okay, tungod sa pagtinabangay sa ginikanan ug sa maestra, maor niya siya. And the same time, mao na ginaingon nga kanabitang well-organized ang palibot or mga gamit ni teacher. Dayon na this. And diri pud nato maingon nga safe ang mga bata sa ilang mga lihok. Kay kung dili magud limpyo ang usa ka eskwelahan, daghan diha og mga ano, daghan diha og kanang unsa pa na diha mga kahoy-kahoy or unsa pa na diha nga mga basura nga wala dayon na limpyo. So kinanglan gyud kaayo. So kanang inyuhang kanang mo attend ta og Brigada Eskwela sa usa ka eskwelahan, importante kaayo ang inyuhang presensya. Okay. So actually Brigada Eskwela is a one week ba ni nga ano no nga preparation sa usa ka eskwelahan. Kay number one, makatabang ka sa pagpanglimpyo or paglimpyo og pag ginaingon nga pamanday kung naipapanday si teacher sa sulod sa eskwelahan. Okay? Sa sulod sa eskwelahan and or facility. Kay nga naman, dako jud kay katabang limpyo ang usa ka eskwelahan. And sa imo palang daan nga presensya, nagpamatuod nga nagpakita kag suporta. Nagpakita kag suporta sa ginaingon nga edukasyon sa mga bata. Kumbaga, makaingon pud ang mga bata nga halaoy akong mama ba no? Proud kay ko sa akong mama kay ning salmot gud sa ginaingon nga programa. And this is po the time nga ang teacher and the parents magkakita and magkakita og mag-ilhanay sa eskwelahan or sa komunidad. Usagin ni siya kakuan, kapamaagi. And of course, matagaan og nindot og hapsay nga palibot ang ato ang mga bata in time sa mag-school na sila. So mauna nga, need good na to nga mo salmot or mo join sa mga Brigada Eskwela sa eskwelahan. Kay dili raman ni para ingon nga para nato, para ni sa ato ang mga bata nga ga eskwela. So ingon ta nga Brigada Eskwela sa usaka sa giingon nga usa ni siya ka way nga magtinabangay upang kanabitaw masiguro ang pa-preparation sa eskwelahan para sa pag-opening sa klase karong June. I think ang uban June 8, June 15. Okay. So mauna nga mo appeal gud ta sa maong kalihukan, guys. So mabitaw to gainang nadismaya gyud ko, grabe gyud ako ang kaguol. Kay gitawagan pagyug ko ni SM nga ma'am dali na mga tunata so di man jud ko kaadto kay alas 8:30 dito na ang amuang kuan so mo na nga nagtinabangay mi dito para sa mo apod nga ika success pod sa mo ang eskwelahan. So ganahan mo kung mga ingon ana nga activities kanang tabanganay mamintura mang ibot og sagbot, di ba? Kamayo malang anak nga usaka sa
usa ka sa kanabitawong ning participar and lami kay sa feelings ba nga despite nga sa imong kakapoy, sa imong kuan sa imong mga trabaho taga-adlaw, nagyapong kay panahon nga para nga mutabang, musalmot sa maong programa. Nga kung diin nag-eskwela ang imong anak, kanabitang gipakita nimo sa imong anak, dako kay nag-impact sa iya haoy nga kanang makaingon siya nga kanang ang akong mama ba proud maka-proud sa part sa bata nga iyang mama ni salmot sa maong programa and makita niya kung unsa ka kaaktibo ug unsa ka kuan ang iyang mama nga ning appeal. Okay, simple nga panilihig, simple nga pagpintura, dako na kay nagkuan sa bata nga kanabitang ipakita sa usa ka ginikanan ang iyang dedikasyon po. Sumo po na ang sundon sa bata, bingo po ng bata nga ako kani mama ning tabang ning tabang sa kalihukan dinhi sa eskwelahan. So ako po kaya kung unsay nakita sa bata gud sa eskwelahan, labi na kay iyang mama nakita niya nga nagkanda kanda kuan na kanang singot na kaayo gabit-bit og dustpan og silhig. Sumo po na makita sa bata, sumo po na iyang himuon in times nga naasa sa eskwelahan. Kanabitong namang gibata gud nga dili magtan-aw sa trabahoon. Mingo din ang bata nga, ay, asa mang dustpan, dili na mo man, dili sa school, kay naibasura dito akong silhigon. Ano ba? Di na bitaw nga kanang tan-awon ra ang basura, tan-awon ra ang kuan, mga bata nga mga very good kaayo. Kaya nagikoy before na koy preschooler nga ano to namo eh kanang recess o recess namo. So tapad man silang duha. Karon kay pag-inom og water sa iyahang tapad, nayabo. Nayabo ang tubig. Unya ang mama kay dili man dayng katindog kay gipanghipos man tong mga nga nasa tubangan nga mga things nga nabasa ba. Kung sige himo sa bata, nagkuha din siya o kuha siya trapo, yung gitrapuhan. Ako siyang gitawag. Inko, ging, aligo ni teacher. Yan siya. Sa unsa man teacher, inko, kanin mong gibuhat ba, very good guy, gitagaan ako siya duha ka stars that time dayon. Pagpauli na, gitagaan ako siya duha ka stars bilang pakuan siya hang she's doing very well sa eskwelahan. Sumuto ko siyang gipangutana. Inko, may pudnak no kay ningkuha po kadayog trapo. Siya mauman na ingon ni mama, teacher, nga kung babasa gani ang lamisa or naagay gakaon ay mga mumho or naaya kuan ang lamisa, kinanglan limpyo ang lamisa. Kay diha ko no ta mukaon, diha ko no ta magsulat. May po ni imuhang kuan no. So makaingon jud ka ba nga bata pa lang so naa na siya'y values nga na kuha niya sa maong ginikanan. Kapag kita kayong mga ginikanan, kita ramang good kay matod nila education begins at home. So makaingon ka unsahay nga so ang eskwelahan ikaduha pero mas mas musamot pa gyud ang learning sa usa ka bata kung maka-eskwela pa gyud siya. Kanabitang mas mulawak ang iyahang mahibawan kung naa siya sa eskwelahan. Basta naalagyan siya sa insakto nga kanang paggabay sa usa ka ginikanan. Kanabitang makaanak kag maayo, buutan, bihalag puburita, may anak lang tanga buutan, kasaligan. Kahit na nadayon, okay, mawala na ng kakapoy sa usa ka ginikanan. At the end of sa school year, na ay nadawat nga medals, okay, or unsa pa na diha ang imuhang anak, or naa sila'y mga nadawat. Ako may kinakalipay sa usa ka ginikanan, no? At yung ma-reflect po niya ba nga, oy, tungod na ako akong anak na ay nakamawaan. Even simple nga pag-bless sa mga elders, or sa mga nanay, mga lulo, mga lula. Ako, bisag asar ako, hala, makakita sa kong mga estudyante, hala, mo bless, gina sila. Isang mga kabaw na, dagko na kayo, mo bless. Alright, dirita sa to ang sa istorya nato, no? Ang bag na sender nato si Mr. Gary. Yes, si Mr. Gary. Here we go.

Matod mang God siyang gipadala, dili ko no buto ang mama sa akong uyab diri nako, Ma'am Lady Ann. Ngano kaha no? Sa atong basahon, ang maong istorya ni Gary. Maayong gabi sa mga naminaw sa imong programa DJ Lady Ann sa Love Notes. Tawga lang ko sa pangalang Gary. Usa ko ka single dad. 5 years nang namatay ang akong asawa sa pagpanganak sa among anak nga naanak ko. Karon, Ma'am Lady Ann, makapangutana ko sa kong kagalingon. Dili na lang bagyog ko to. Sige na lang bagyog ko bantay sa kong anak. Usa ka adlaw ni Ana. Samtang na ako'y giadto. Nakita na ko ang akong classmate before na si Jonah. Nagbanggaanay pa mi actually, Ma'am Lady Ann. Ingon siya, "Huy Gary, kumusta naman ka?" Ingon po ko, "Ikaw Juna, kumusta man ka?" Siya dalagar ako gyapon. Ako paging pasiawan, medyo Lady Ann nga himilian man ko kag lalaki. Gusto nimo na adyo kay standard sa usa ka lalaki. Ug dito, nagsugod ang tanan. Namo ni Jonah, Ma'am Lady Ann. DJ Lady Ann, sa tinuod lang, katong first na ko na pamisita ni Jonah. Kay para to make the story short, nag-uyab gud mi ni Jonah. O katong dito ko sa ilang balay, first time na ko na mamisita sa ilaha. Niatubang ko sa iyang mama. Medyo kapanagan ako, Ma'am Lady Ann, kay di man manghinagad ang iyang mama diri nako. Pero ako retong giya paliban kay kabalo ko basig. Nabaguan ra iyang mama nga naay lalaki ang iyang anak nga kuyog. Muto ako din giingnan si Jonah nga imong anak na imong mama John nga dili ting tagad. Niingon na kunyag may gabi iwa gining response. O sige lag mudok ang nawong. Gipaliban ako ang maong hinala, Ma'am Lady Ann. Hangtod, nasundan, o ikaduha nga pamisita, ikatulo, ikaupat. Maura gihapon, ang tinagdan sa iyang mama, bugnaw pa sa simod sa iring. Dili gud siya kabalo, Ma'am Lady Ann. Mutubag kung na ako'y pangutanon. Kung na ako'y ipangutana sa iyang mama. Hangtod, Ma'am Lady Ann, buwan na jug ko kaagwanta. Kay matod pa ni Jonah, ingon ana gina si mama na baguan. Pero hangtod ka nus ama na nga nabaguan, Ma'am Lady Ann. Sige naman unta kong pamisita. Until akong gihagad si Jonah o kapi-kapi. Ingon ko, John, mga pita. At tutas sa lugar nga kita rang duha. O dito na ko tanan gisaysay niya, Ma'am Lady Ann, ang akong experience sa kamot sa iyahang mama. Nga dili ka balo mang hinagad. O mula kao ko sundun ko sa iyang mata. Ug dito akong gipangutana si Jonah,
dili ko motuod yun na imong mama ingon ana na agid na'y problema nako. Og dito naghilak si Jonah, Ma'am Lady Anne. Matod ni Jonah, "Yes, Gary. Si mama dili manggudbuto ni mo." Eh, matod ni mama, "Dili siya musugot nga ikaw akong mabana kay na anak kay anak. Bisagiingnan na nako si mama, Gary, nga okay naman kay wala naman iyang asawa. Igyod mo sugot si mama." Matod ni mama, "Usag yod ka soltero ang akong maminyuan." Mong lady ang galibog ko. Unsay dapat na kong buhaton? Nga ingon ana man ang reaction di ay sa iyang mama nako. Unta matagaan ko nimo o kalinaw o tubag, Ma'am Lady Anne. Pero okay kayo, Mini Juna. As of now, gaplano na mi sa among kasal. Pero kapanagan ako kay Bisag Basig, imuabot ang panahon nga mamalayi ko, dili mo sugot ang iyang mama. Daghang salamat kayo, Ma'am Lady Anne. Kung ako di ay again si Gary, kudos na lang sa imong programang Love Notes. Mayong gabi ini mo diha sa pag-usap. Hi Gary, may gabi ini mo diha, Gary. Kumusta man ikaw? So Gary, tagaan lang ti karog advice, inugbalik na ako for my final gap ha, tagaan ti kag advice. So as this time,

0: lives of the Filipino. D3
1: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
3: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule.
2: Kanunay busy.
3: Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang hapon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madrid kakao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
10: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

to the program, mga kalalabs. And still there? Napapang mo, guys. Bitaw, oy. Na ako, ya. Anay, na ako, ya. Kanabitaw, na ako, i-search gain na nga. Wala lang good. Palitunon ba? Pero mahal man di ay. Di na lang. I-delete na lang, oy. Maayong gabi to you, Ma'am Janet Dakda Kabugwas. Okay, mato ni Ma'am Janet. Good evening, Ma'am Lady Anne. Karon pa mining siga. Ay, wala din may power, Ma'am. Pami kuryente. Busy ang person, Ma'am Anne, kay namaligya mi sa plaza. Hi, T-Rods. Wala naman ko kabati yung T-Rods. Salamat. Oh, si Ma'am Roda Angelis Knight. Oo, busy guro si Ma'am Roda. Unsay baya, Ma'am, muagi na siya sa tong live. Oo, mukha na siya, muhay, hello na siya, Ma'am. Siguro karon kay kabisi, Ma'am, siguro nga panahon. So again, from Ma'am Dakdak, Ma'am Janet Dakdak Kabugwas. Uy, Ma'am, kitakit sa dia sa Toboso, ha? Maanha, minid Kuya Jing Jing, Ma'am. Oo, ato nang atoon si Sir Bobby Valencia. Okay, from Ma'am Janet, Dakdak Kabugwas. Dapat sa sender, no, iragyod ng si Tolon ang inahan sa baye. Istoryahon yun niya face to face. Lover to lover. Heart to heart. And... sa bakit nito, kidne? Good evening to Junimar Rodriguez. Thank you, Miss Shanian. Pahangin me, Ma'am, with Miss Jolette. Sana all be salongon be anhaon be. Okay, good evening, Ma'am Lady Anne. We're back in our pahangin in Marina Park. Kaya good weather na. Oo, nindot na kayong weather. Oo, makalaag na yun. Ma'am Lady Anne, guwapa og sexy kaayo ka. Nagkadugay na kong tanaw ni mo. Ay, Ma'am, sala, tinuod, Ma'am. Basi na ay ano diha, Ma'am. Basi na ay hapon diha, Ma'am, ha? Kaya akong drawing on. Ay nako, thank you, Ma'am, ha. Ma'am Midelina Yamazaki. Taga San Carlos ra ka, Ma'am Midelina. Ako nga mutana ko ni Ma'am Midelina. Taga San Carlos ra ba ka? Or asa ka dapit din sa Pilipinas? Kay manipay ba yung kung dako, Ma'am, ay nga makakomment ka diyan sa to ang comment section.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Litri
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Litri Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
2: Litri Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Litri Bio. Para sa manipyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tao. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500 mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
3: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-MyTC na.
3: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og MyTC. Mag-MyTC na.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mamakan sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Kasakit ang tiyan?
11: Max 4 Biotics!
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
11: Max 4 Biotics!
10: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
11: Para healthy ang tiyan,
10: mag-Clinica Max 4 Biotics!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiktik.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: The doctor is in.
15: Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
18: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon, kanang wala

0: liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
1: Sayon ra banjo na ang solution, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagmit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500,
3: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape,
4: naayo na ako.
2: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
1: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita po ni sa ato ang mga kidneys o uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante gud, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
0: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay.
1: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang detox o pang pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mabalik mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
0: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, jud, wa tay panahon para mag-exercise.
1: Naid pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
0: Ay, perfect.
1: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinoon frontal effect.
1: Hala. Tay, pwede ka na.
0: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
1: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inumpog kag kuhan nang extend sigurado. lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect, jod, sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape, jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Good Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
1: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Utana ko ni mo, Sir JP, nganong mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
0: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
1: Naapay monolaurin.
0: Mga medium chain triglycerides.
1: Check. Plain D3 ikis.
0: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
1: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
0: Kung kainong kag D3 Bio.
1: Check. Ordinary D3, walay MCT.
0: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
1: So sa ato pa, kung mo-inom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
0: Wala.
1: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
0: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
1: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
0: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa ato ba?
1: Magkataas ang imong metabolism.
0: Correct.
1: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
0: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
2: D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni sa usa ka bulan, nabantayan na
2: jud nako ang
8: mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na pud ang plain vitamin D3, Sir JP.
0: Gusto.
1: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
0: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
1: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
0: Oo, na si VCO, dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
1: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni musla. Kinahanglan jud nimo ang BCO nga naas ditribayo. Ditribayo ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang ditribayo. Ang ordinary nga ditri
0: wala
1: na pod.
0: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
1: Mas kusog nga antibacterial ang D3-bio compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3-bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
0: So,
1: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3-bio, napadyog kay pakapin nga vitamin D3.
0: Supporting actor ah. Nga unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3-bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3-bio. Napadyog usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
1: Yes.
0: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuhang mood.
1: So ingon na kanindot ang D3-bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3-bio, relax ang imong immune system.
0: Correct.
1: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuhang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3-bio, guardia og pulis.
0: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3-bio ha, over plain D3.
2: D3-bio!
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3-bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3-bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rulda. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag inom. 3 times a day. Hindi medyod ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana. Best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: jud, wala on ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
0: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya ay disugard sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, gadetox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero Doc, kung naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay ganoderma, naay stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, detox coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, naa sila'y tulo ka pwedeng pilian Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
1: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
0: Sige.
1: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
0: Wow.
1: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang baksin.
0: Correct.
1: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir JP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
0: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlaw, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
1: inya,
0: active kung, cases.
1: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir JP.
0: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
1: Apektado jud ang imong social life.
0: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
1: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
0: Gusto.
2: Di Bio.
11: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
0: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
1: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
0: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
1: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
0: Correct.
1: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba ni mo Sir JP nga naay mga TB dot center?
0: Yes, of course.
1: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
0: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
1: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
0: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naani siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
1: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
0: Husto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
1: Kaya gid kaayo Sir JP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
1: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
0: Mapatay jud.
1: Mm.
0: Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na!
1: Ang DTX 500
0: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
0: ug antioxidants
1: nga gigan sa palaya
0: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compounds
0: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500
1: sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butik.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men!
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: D3 Bio.
12: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
13: Akong gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
12: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
9: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
3: Og pagpamilod sa mga tiin.
0: Basin ato na kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar level.
0: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Karun tayo.
4: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala balasang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
11: Ew, yucky.
10: Mag Spore Biotics ka. Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
1: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 gumay physio. Ang physio gumay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa nga markuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o kapag pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag-Mighty C na.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Mami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag-Mighty C na,
8: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag-Mighty C na.
10: Masakit ang dyan. Masamina budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend the food superman for men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend the food superman for men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: The doctor is in.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
7: Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Ilih na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
9: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
10: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
9: Pagkataasa dai no.
10: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
9: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% ra taman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
10: Mauraw ta na.
9: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
10: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
9: Muday na.
10: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
9: Husto.
10: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
9: kondisyon,
10: wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
11: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
9: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
10: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
9: Unya, Doc, kini pong acne.
10: Dagkong bugas-bugas.
9: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
10: Gusto kag wala na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
9: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
10: Sobrang tambok. Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaog gamay na ang ilang leptin mo yung time

0: pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na roon, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra na lang ang kaon ng kamay. Sa JP ato hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
1: Hosto.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
0: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
8: Gusto.
0: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
8: Kana.
0: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon og minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon na sabs gabi. Og naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
8: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
0: bad
8: sa
0: cholesterol.
8: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
0: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
8: Gusto.
0: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga mao'y gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
9: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Ang DTX og Mighty C, ang makatabang pod. Aron dili, mudaot ang imuhang atay.
0: Oh, di gina madaot, Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
8: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
0: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
8: Kampiyon.
0: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
8: Wala kay reserve.
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
8: Oh.
0: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
8: Oh, kapatsadaha.
0: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
8: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka ng imong utok, kabalo na tanga. Kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress, tungod kay wala kay gakaon prutas og utan.
0: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og MyTC. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon og hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
8: Gusto.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilance, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Loida. May lang naabog og taligsi. Ubon og sip-onon nako. Tatiko og MyTC. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa MyTC, abog og taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang MyTC.
2: MyTC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
8: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
8: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
8: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: O kini nga klase nga virgin coconut oil Sir JP mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga naay gingivitis Sir JP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila Sir JP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya unsa na malang tong mga mikrobyo ato?
8: Ah, namatay na to Doc. Ayaw na jud problema ha.
0: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to Sir JP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
8: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi oil pulling.
0: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to Sir JP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imutyan paingon sa imong tinai Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
11: Ako si JM, ako dito tigtabang no ang Dietri Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
12: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio.
8: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
8: So kung maudok ra mil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang Dietri Bio.
0: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
8: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
0: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong ang GERD.
8: Mao! Before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasigi kagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good Sir JP is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
8: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
0: Og dili ra da Sir JP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imong mucus lining.
8: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio Sir JP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
12: D3 Bio!
13: Oh, si Richard.
14: Siging galabad akong ulo.
13: Tasa dahil kong blood pressure.
14: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
13: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
14: Ano naman lang akong blood pressure?
12: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO.
2: Ang BCO
12: nga may D3.
2: Papalit sa mga bulika. D3 Bio.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
8: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir JP kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir JP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
8: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
8: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
8: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da Sir JP sa added benefits kanang extend food supplement for men tungod sa pagboost sa extend sa blood circulation. Kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabii.
8: Lami jud ang extend food supplement for men dok kay okay nang circulation makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naay panahon Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
8: Ako dok pag matakos buntag kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX coffee mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
8: So ang pinaka-advantage dok aning DTX coffee mix is naa na siya di sugar cane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na gi ingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka
8: pa. Of course. Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang Detox Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
8: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes.
0: Mm.
8: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
8: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
8: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
8: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
8: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
12: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
8: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
8: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mo gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio Sir JP over ordinary vitamin D3 nga naman.
8: Uh-huh.
0: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
8: Oh.
0: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot mag-ayo sa akong lawas.
8: Mm-hmm.
0: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir JP.
8: Mm-hmm. Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain.
0: Mm.
8: Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi, nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
0: Mm.
8: O, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo, patyon ang kagaw ng bakterya, viruses, fungi, o kung unsa pa man diya, ang yeast.
0: Mm-hmm.
8: Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
0: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
8: Mm.
0: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork.
8: Mao?
0: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
8: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity.
8: Mm.
0: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
8: Uh-huh.
0: Pero kung D3 Bio, duhang iyang paligunon.
8: Muni gwapo.
0: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
8: Wow.
0: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
8: Na.
0: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
12: D3 Bio.
16: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP ug maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis. Uh-huh.
8: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
0: Mm.
8: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. Mm. All things, tanan, dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa, Sir GP, no. Naakay auxiliary. Ang D-tribayo, murag auxiliary na siya. Mm. Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya yung mga sundalo. Uh-huh. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D-tribayo. Kaya kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
8: Mm. Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D-tribayo o wala sa plain D-tri.
0: Muna'y kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3. Uh-huh. Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 bio, imuhang immune system og cellula. Mm. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Muna Sir GP, nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para yeah. ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
8: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
8: Ayawg, abusoho.
12: D3 bio.
17: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga
12: butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: What's up, Kingston!

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasaga sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
8: Wow.
9: 8 to 10 hours, walay bayan.
8: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Dr. Mil.
9: Mm.
8: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
9: Mm.
8: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
9: Mm.
8: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
9: Mm.
8: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
9: Mm.
8: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
9: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
8: Mm.
9: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
8: Murag na anatanan?
9: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
8: Mm.
9: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog?
8: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
9: Mm.
8: Number one, na IMCTs.
9: Mm.
8: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
9: Mm.
8: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
9: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
8: Mm.
9: O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
8: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin,
9: mm-hmm,
8: a precursor for melatonin.
9: Oy, pampatulog na.
8: Oo, usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
9: Mm.
8: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
9: Mm.
8: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
9: mm-hmm,
8: galingon og buhatong serotonin.
9: Mm.
8: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
9: Mm-hmm.
8: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
9: Yes. Mm.
8: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
9: Mm.
8: Walay gutom mabati ang imuang lawas. Dili ka mo bangon nga gutom ka tungod sa MCT.
0: D3 Bio.
10: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae.
8: Mm.
9: Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. kanin na ako'y sekreto, Sir GP.
8: Ha, unsa man na, Dok?
9: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mo gawas ang melatonin.
8: Aw.
9: Na ako'y pangutana, Sir GP. Oh. Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
8: Ay, dili jud, Dok Ramil. Mm. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
9: Mm.
8: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
9: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
8: Correct.
9: Pero kining D3 bio, duha ka paagyanin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nga na kanindot ang D3 bio, Sir GP.
8: No.
9: Tagpilagan niya ang tag-14 niya.
8: Ang D3 bio.
9: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na.
8: Oh.
9: Derera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
8: Correct.
9: Ang D3 nga naas, D3 bio, gikan na sa US.
8: Mm.
9: Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway.
8: Mm.
9: Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
8: Gusto.
9: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
8: Mm.
9: Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
8: Correct.
9: Nga pag-inom ni mo ditribayo, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
8: Mm.
9: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto.
8: Mm.
9: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa ditribayo, Sir GP,
8: oh,
9: ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
8: Uh-huh.
9: Domino effect jud ang pag-inom sa ditribayo.
8: Mm.
9: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
8: Wala.
9: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
8: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
8: Ayaw abusohon.
11: D3 Bio Health News.

0: Kampyong na Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 5:05 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
5: This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library.
4: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
3: Yes, good morning world! Good morning Philippines! Good morning San Carlos City! Welcome mga igala dito sa itong pagpalayag sa Tulman ng Balitang K5 sa umaga. Today is Wednesday. Oy, Merkules na takaroon mga ka-K5. June 3, 2026 mga ka-K5. As usual, kauban ninyo karong kabuntagon mga ka-K5. Inyong kubos ng igalas, kanginan ka-K5 ninyo, Joong Barzalas. Balik ko ninyo hahangtod atak na alas 5:55 mga ka-K5. Alasan ta sa laing adlaw na sab, laing hugda sa paghatod sa pipila ka mga balita pagdugsing-dugsing ning sayo sa kabuntago. Dili lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos City at the same time. Madungog ta mga ka-K5 diha sa may Fabulous Tumoso Click FM Radio. At ang mga suking tigpaminaw, wahing kandiyan sa mamerkado publiko. Padong diya sa may nagkadaiya nga mga sityo mga ka-K5 sa Barangay Poblasyon, Barangay General Luna, Barangay Salamanca, Barangay San Jose, Barangay... basta daghan kay barangay mga ka-K5. Nine barangays good ni Jinir Munjay ang lungsod sa Toboso good Jinir. Oh. Pero... mas daghan jud ang Calatrava mga ka-K5 kay 40 barangays, 14 daghana Jenner. Grabe ginoon ang Calatrava ginoon. Sa to mga sukit ni pabidaw ka nagkaantabay na karon. Hoy, pambangon na mo. Katong mga wala pagkatiwas kagapon o pagkahuman silang ipangbiyaan ng mga obligasyones. Labi na sa brigada, eskwela kagapon adlaw mga ka-K5. Hoy, baliko na to ha. Ay, dapat ipintalan dito. Ato mahuman ay nakambang na ito mga ka-K5. Kaya ang ipalit nga pintura. O, sarap ang kalahata, Jin. Hindi pa na yung nakasapol. O, saan na ika-building na, Jin. Oh. Hala, hala, hala, hala, hala, hala. Ganahan mo, ano, na kuyampat na natanaw na nabangian. Ano, oh. Dugangig yun ito ninyo. Dugangig yun ito ninyo, mga ka-K5.
6: Ah, grabe.
3: Kaya makabang ginang buildinga na ron. Sus, kung ginoon ko pagkawara mag-iangay tanaw ni naputol ang pinta bitaw mga ka-K5. Na! Wala pa dito nahibilin nga gunahunon pa uga. Sus! Kaya nag-ingon, naging kugahapon nga mo sa'yo mga ka-K5. Kaya para dili kayo sakit ang init. Kaya bisag na anatak ron sa panahon sa tig-uan-uan. Ay, sus ko ginoo ko. Init lang yapon ang panahon, mga ka-K5. Damurag mo ilinyo, magiguguno ni. Oy, mamantay ingon dyan. Ay, sarang ko. Bitanaon ko na ito. Bing latest weather update ko na karabuntaga, mga higala ko na, be. At ako na i-check, be, kay ang ingon sa pag-asa, mo ilinyo daw. Oh, mo ilinyo daw, mga ka-K5, ha? Attention, sa ito ang mga farmers nga nakadungog karabuntaga, labi na dias, Barangay Kudkod, Barangay Quezon, Barangay Prosperidad, Barangay... Bagunbon, Barangay Palampas, mga igalang. Ang ingon kanhi sa pag-asa, may hulaw mga ka-K5. hulaw may tawag nila ni Jenner sa kining prolonged dry season, Jenner. Dito sa mua ang hulaw, Jenner. Undang mo na tawag na, Jenner. And particularly, that word is used pa panahon sa kinini ang uwan, Jenner. Kanang ulan ba? Pag muundang na ang ulan, ang tawag na dito sa buawa na nihulaw na ang ulan. Dini sa ilaha, ang hulaw, Jenner, nga baliktad man, Jenner. Tinginit man hinoon, Jenner. Kanya sa tubuso po, ang kanang basta mo undang ang ulan, lahi po ang ilang term. Tulak. Oh, patulakon sa nato ang ulan. Matay per bida libuga aning istoryahan. Bay ay sa ate check mga K-pop ang pinaka latest nga lakaw sa panahon karong buntaga. Oy! Diara mga higala. May localized thunderstorms kita mga K-pop nga ma-experiencehan ingon sa kwan, ingon sa DOST Pag-asa mga K-pop issued 4 a.m. today. Kadi sa kipakita na to diha ang weather bulletin mga K-pop, ba? Mao ni ang pinaka-latest karon nga weather bulletin gikan sa DOST Pag-asa karong adlaw Miyerkules. Apektado ang ato ang lalawigan mga K-pop sa localized thunderstorm. Inibang pagpanag-uob o katag-katag nga pag-uwan o kining mapanganurun nga kalangitan mga K-pop. Mao ni siya localized thunderstorm. Silabot sa kinindi ang katag-katag nga pag-ulan. Tungod ni sa habagat mga K-pop. Na. Ang apektado niini nga mga dapit mao ni mga musunod. Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Batangas, Occidental, Mindoro, Palawan, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region or CAR, uban pang bahin sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon og Mimaropa mga KK5. Money. Mao na gyud ni mga higala. Mani ato ang ma-experiencehan karong nga adlaw. Mao na nga please don't forget kay si Bagyong Duming na nadrio ning exit na siya mga K-pop, ning tipas na siya. Ang kining nahimo na siyang LPA mo tingay ni. Ning liko na siya mga K-pop, pagawas na siya sa Philippine Area of Responsibility. Udi na ni mo balik ni. Basta di lang mo kambyo ang huyop sa angin mga K-pop, di na ni di wala ni mahadlok na ni mga higala. Pagpanaganan na ni Musodrig usab kay di ba po siya kasun? Maigid mo bantay ang Pag-asa, Jenner Munjay. Maigid lang mo bantay kay yagi, gibantayan man nila lang si Duming. Awa kasulod, eh. Naalihan, Jenner. Wagin ni Ana, oh. Ni Ana, niya pagkaman, ni Liko, pa ibabaw, Jenner Munjay. Sunid yun ay bantayan. Sana all. Alas 5, 13 na mga K-pop sa kabuntagon. Padayon ta sa odahan. Soban pa na ito mga balita. Karong nga buntaga kay ubay-ubay ni mga K-pop. Ubay-ubay ni particularmente mga kalihukan dito mga igala sa Senado. Karong mga K-pop. Oh. Sus, kagahapon. Murag walay sisyon na nga nahitabo, Jenner Munjay.
0: Walay sisyon. Hala.
3: Ang pangutan ng ngano ka ha? At the same time, mga balitang lokal mga K-pop kay kagahapon. May nadakpa. Ay, Ginoo. May nadakpa na po diha sa may isla sa Sipaway mga K-pop tungod sa kining kining illegal nga droga lagi Jenner. O mo gani sa higoy magkaingon. Oh. Diha sa may Purok Dos kagahapon mga K-pop. May nadakpan diha kagahapon mga higala nga kuan. Nadakpan diha gahapon nga street level individual nga kanhi nadakpan naman yung kanhi. Gahapon nadakpan na po siya usap. Wagin siya ka kuan, wagin siya ka ipsot Jenner Munjay. Wagin ka ipsot ning tawhanaan eh. Oh. Alas 5, 14 na mga K-pop sa kabuntagon. Stand by for a while ha. Mag-commercial sa takadiyot mga ka-K5. Kaya naalantay o kayon. Kadali lang dyan kayo ha. Bubalik na dyan kong taon-taon mga ka-K5. Stand by for a while. Mati sa tagbaya pabalo sa Pika sa Lawak. Balik kong taon-taon pag humariini.
1: K5 News FM. Helping the lives of the Filipino. Three, bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: ang duna kinibo Mordica Charantia Compound,
2: gigan sa palya,
1: yung nagkahatak o proteksyon,
2: patok sa liver failure,
1: ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: atlaw-atlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
2: Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
12: The best place to shop for all!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
14: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
16: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
17: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
16: Hisgutan nato doc ang mahitungod sa added sugar ug ang epekto niini sa atoang immune system. According mangod doc sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
17: Kaadik mangod. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
16: Pagkataasa dai no.
17: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
16: Daghan. Niantong tuig 2015 doc ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong kakutsaritang kamay.
17: Mauraon ta na.
16: Ang musunod doc mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
17: Mao gyud ang epekto Sir GP ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
16: Muday na.
17: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
16: Husto.
17: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir GP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
16: wakas kondisyon,
17: wala
16: ano?
17: Wala kas kondisyon, wala kay gana.
16: Irritable.
17: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadibilap og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
16: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
17: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa da Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kinipistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango.
16: Unya dok, kinipong acne.
17: Dagkong bugas-bugas.
16: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne daghang mga bugas.
17: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
16: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
17: Sobrang tambok.
16: Oh,
17: sa Sir GP di nato mabasol ning mga obese kay bisag sa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang nga kaon ug kamay. Sa so, JP atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imong dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
16: Husto. Kuan natay oras doc. Sige, hangtod na pud sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ako na sab si Doc Ramil nagaingon mayong lawas at imanon.
16: Dili pag-abusuhon.
2: DTX 500.
15: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsula sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
18: Oh, si Richard.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the
19: the wives of the Filipino.
20: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
21: Okay, balik tama kay K5-3 sa itong pagpangalangan. Alas 5.25 na. Pasensya kay mga igalahan. Una lang yung kita importante. Kay gaga si Kaso ba kay K5? Kung hing commercial sa taka diyo. Okay, padayon ta, padayon! So shit! Ato sa rin pagbasaon din ito ang mga live comments, mga igala. Ma'am Mahilom V, good morning. Reggie Mendoza, Haro Tata, good morning Kuya Jong. Greet lang ko sa mga silingan diri sa barangay Kudkod sa akong mga Mama Duding Haro, sa akong magulang si Dudong Haro, si Jen Haro og si Nunoy Haro og si Toto Haro. Gika na lang ni Reggie Mendoza sa barangay Kudkod. Mga taga barangay Kudkod, may buntag niyong tanan niya. Elezer Aliones, good morning ni Monia Sir. Ma'am John Lynn Cleopas, may buntag niya diyan ni Sir Elmer diyan sa may Bunga, Barangay Bagawinis ba ni? O, Valley Hermoso. Niya, si Ma'am Annalyn Cervantes is also watching sa mga taga-Tubuso na ikuningon niya. Shout out sa mga taga-Tubuso. Sige. Si Sir Hard Worker, ingon niya, looy kayo ang army ma-assign sa infantry, sir, no? Kinabuhi puhunan, agi ang basihan. Pero ang commissioned officer, ba-baray gipalihok, may ingon sila og planning or intelligence, pero how come nga ang NPA maka-establish man og sayon nga ambush against sa army? Ingon ni Sir Hard Worker, kung may oras na karon, sir. Usa ni sa to ang hisgutan sa Sir Hard Worker. No, kabahin na itong sa latest development mga kipab sa naitabong encounter. Yan ito na kalabay nga kuan. Nakalabay nga adlaw mga kipab diha sa may kuan ba? Diha bitaw junior sa may diha sa may barangay Tamlang sa sudad sa Escalante junior diin. Usa ka miyembro sa Philippine Army mga kipab ang nakalas. O niya, na usapa jud mga ka-K5 nga matod pa Ma'am Felix Kabugnason na angol gumikan sa maong panghitabo. Oh. Sige, alas 5.28 na mga ka-K5. Aray sa ta sa ito ang diskusyonan karabuntaga mga balitang lokal mga ka-K5 kay dagandaghan ra ba ni? Dagandaghan dutay, Jinir. So kagahapon ang Brigada Eskwela mga ka-K5 nga giapilan sa K5 News FM San Carlos, nahimo siyang successful mga higala, no, labi na diha sa may kuan, diha sa may ning sorry, diha sa may Don Juan Lizares Elementary School diha di sa may ano noon sang barangayan na siya da, sa barangay Punaw tingayan. Barangay Punaw o barangay Palampas. So kagahapon na ito ang team mga ka-K5 samtang kita dito ta sa kuan, dito ta sa isla sa Sipaway kagahapon mga ka-K5 na mukot. Oh, mukot ko kagahapon engineer dito sa isla Sipaway engineer. Tanggan kay kuha dito engineer mga unom ka sa shi. Ang itong team mga ka-K5 doon dito na nilhig mga igala sa eskulaan sa Don Juan Lizares. Sakto ba ko? Kurhi ko ako ba si Sayop niya kung gipang-andri ngayon sa eskulaan, ha? Nanilhig sila yan, ha? Nilhig, naminta, nag... basta nindot kay mga kakipay. Ya, yeah, kamo diya mga kakipay. Kamusta mo? Nakapalit na mo, kuhan? Nakapalit na mo diyang school supplies para di sa inyohang mga anak, mga igala? Ha? Notebook, ballpen, papel, bag, sapatos, bagong uniforme. Labi na katong mga mukuan, katong mga muproceed na sa college o sa high school. Hindi mo na pwede mga higala nga ang uniforme pagka-elementary, pagka-kinder. Mora nga po nito ipasuksok sa itong mga anak. Ay! Kahit pwede lang inana, dito din na lang ito mamalit. Unta. So I am hoping unta atong layo pang tingklase mga ka-K5 naka-prepare na gid mo diha daan, ha, nakatigana na mo diha og budget mga ka-K5 para ipamalit og mga school supplies sa mga dunay estudyante diha nga kinder. Oh. I hope nga nagkapamalit na bodihag mga crayons, envelope, lapis, kanana ang unsa pa ni? Unsa pa ni kuan gani jud ano sa tahal. Oh, tahal dai mga ka-K5. Ayaw ninyo kalimtin ah sa mga parents nga nagkadungog karon. O ilista na diha sa inyong mga listahan mga ka-K5 ang paliton na today. Again, lapis, kanang pili lang diha Mongol 1 or Mongol 2. Oh. Lapis, tahal, crayons, para sa mga kinder mga ka-K5 ah. Drawing book sa pamay kinahanglan paliton mga ka-K5. Tumbler para na ay tubig mga higala. Importante kayo rong panahon na ang tubig. Tubig. Matag lihok na ito mga ka-K5. Dapat yung tubig dyan. Kaya ang ato ang kalingiing sa ang panahon mga higala. Sus, pastilan. Dili mga kumpiyansa na. Grabe ha, kusuga mo bagnos dahil ni ka-K5 siya nin. Dahil. Dara makita yon diri sa screen mga ka-K5 body amo ang station manager si SM Brian Morden. Oh, bansaya mo tapal. Di ko ka-relate mag gojiri. Dito mag gugapon. Namukot mag gugapon dito si Paway gojiri, right? Ha? Daghan kayo mga unom kasasi lagi jidir. Mga unom kasasi ang napukot kagapon. Onya may naapag yung 300 pesos. Ngayon sa, ha? Ah, walahi nitong isda, Junior, kay puti. Oh. Ay, pagkapin pang kwarta, Junior. Oh. Ano sila na dito kagahapon, no? Ah, ninduta na yung kagahapon. Ay, may paging kuyog ko na. Katabang-tabang po nanda kung bagnos-bagnos sa tong pinta, Junior. Oh. Ah. So, marto siya mga ka-K5. Karong adlaw sab. Karong dugay-dugay. At tangin ninyo mga igala. Maybe karong alas 8 or alas 7 mga igala. Kay ang Bonifacio Elementary School Dries May Barangay 5 mga ka-K5. To our Maninoy principal nga si Maninoy Leo Dumago mga igala. Murag mo guest po sila karong adlaw diri sa to ang uban pa nga tulumanon din sa K5 News FM San Carlos mga K5 aron na iawhag sab mga ginikanan nga wala pa magka pa-inro mga brigada eskwela mga igala no. Ato limpyuhan ato mga eskwelahan kay last year manggod mga K5 mao bitaw ni nga gina practice sa ilang engineer kay previously manggod sagad sa kinibitaw ng mga recorded incident mga K5 sa dengue fever din sa to ang dakbayan naa matala sa kining mga grade school age kinibang mga bata nga nagtungha mogi sagad jug may pinakadaghan mga K5 nga natakbuyan aning klasiha sa sakit kuli ra kayo ang katong mga adult. Laban yun, Junior, mga kuanjod. Laban yun, mga bata yun, Junior. Oh, bata yun, kasagaran yun, mga higala. So, muna nga, diri sa brigada, eskwela, mga kakipan. Tinundo na ito ni Handili, na ito ni mo ang joke-joke, mga kakipan, ang pagpanglimpyo. Kaya, para na po ni protection po sa ito ang mga anak, God. Kaya, wapa man ta kay bao kung tinginit bagyod ni. Wapa man ta kay bao mangigala kung sa bagyod ni mo tinginit o mo tinguan ni sa mangigala. Mabalibog man tas panahon god. At least limpyo ang ato ang eskwelahan mga ka-K5. Kun mutungha na nga ato ang mga anak mga ka-K5. Unti ba lang kayo. Hindot kayo is pamati mga ka-K5 nga ang ato ang anak kiniglingkod ya diha kining iya makita sa palibot kay haruhay, plastada. Maka, kuan sa baka focus sa pagtudlo ang kinini ang mga magtutudlo mga K5. Brown out Sir Jong, walay brown out diya sa inyong station. Wala man Ma'am Feli. Ganina mo ra gaupaw pra ang suga dito sa may gawas dapit pero ambot ba siga suga na mo to na i-diferensya tingali. Oh. So, muna na siya. Ito ang mga reminders karabuntaga mga K5. Sa ito ang mga kaigzona na arita sa mga balitang lokal mga K5. Kagahapon, di ba, gimensyon na ito nga namukot man dito mga higala na. Naman ta dito yung giubanan nga kining pamukot. Dili kita mo yung namukot, kundi naay pamukot ang giubanan. Ay, imbis nga isda ang madakpan, Jinir. Tao man mo yung nadakpan kagahapon ng lawa na hinuun. Oh, dakpan kagahapon si Renato. Kinig yung si Renato ba? Pagkabadlongon! Yan ni mo, Renato. Pas sila naunsa ka naman in town, Undo. Na, tanawa na balik na pugkas bilangguan. Kader, siya ang subject kagahapon mga kagipayam sa drug bust operation. Pokot-pokot version. Jod, mo ni ang unom ka sa shame, including na ni ang buy bust item sa ka pouch o sa ka adi tulo ka 100 peso bill. Mo ni buy bust money mga higala. Dito niya siya nadakpan sa may kuan diha sa may Porokdos. Barangay Ermita sa Isla sa Sipaway, mga kakipab. Kagahapon ng sayos buntag, mga alas city. Manto, kagahapon. Sayo kitang ni Ambak, kagahapon si Nil. Ang ingon god, mamukot ta sir, mamukot. Mamukot ta kay, manghilaw ta sir. Excited punta kay Jesus, lain man igipukot. Jesus, pastila. Okay lang. Kaya successful ang operation, Junior. Sa Picas Bay, mga kakipab. Oy, sa mga motorista. Sa mga motorista, mga kakipab. Labi na ito mga buagi sa sudan. Sa Sagay, doon na sila yung bagong ordinansa. Karoon, mga kakipab. City Ordinance. Sa mga motor rider, mga kakipab. Atensyon. Dili na pwede mabiyahe sa maong sudan, mga kakipab. Kung walay helmet.
0: Grabe po.
21: Gisugdan isang implementar kini maong kamanduan atong unang entrada gyud sa buwan aning Hunyo mga kakipay. Ang siyudad sa Sagay mas istriktuhon na sa ato ang mga otoridad diha sa buong dapit. Ang no helmet, no ride policy, Jenner Munjay. Na!
0: Grabe po.
21: Mamao na din sa dakbayan sa San Carlos mga kakipay. Diri sa siyudad, pag wa kay helmet, ay, ticket. Ticket ka gaya, Jeder. Kung wapag yung kay lisensya, ay, impound ang motor mo. Na, so sa itong mga kaigsunan ba nga, mubiyahe going dito, Papa North. Going north, mga kakipab. Sa Eskalante, marag uki-uki lang. Sa Kalatraba, uki-uki rasan. So sa guide, di na dyan pwede ang way helmet, mga kakipab. Way helmet, why side mirror? Kaya matikit ka na gayon mga kakipab. Kadako rabay multa, Jinir. 500 up to 1,500 pesos, Jinir. Ang kuan, ang kinini ang ibulta sa katong mga mulapas sa maong kamanduan, no? Wa pa ko kakita da kung unsa ni ang tigulahan ni ining maong ordinansa, pero basta kay strikto na ni siyang gipatuman mga kakipab dito sa sudan sa Sagay. Now karon kalabot ani perting daghana jinir nga nang reklamo man ino na ani jinir. Okay. Ang ano ning ubay ang dingon ganahan jinir kay maghelmet. Ano na maghelmet ah? Una-una, ang benepisyo nga imuhang makuha pag maghelmet ka mga kakipab. Pag madisgrasya ka, kay di man yun na malikayan mga kakipab, samot nagtanga-tanga ka. Di ba ka, samot nagharas-haras ka nga klase nga pagka-driver, pwede ni mong kusugang mo paarang kada. Pag madisgrasya ka, di ba proteksyonan na di mong ulo mga kakipay para nga di na mo samot o kakango ang imong utok ang buanga ka. Di ba mo na ang purpose sa helmet, di ba, Jinir? Mga piloto, gani ka helmet, gani! Sa bagay to, ano na sila dito si Mabaw, galupan-lupan na sila ito, ga-helmet, gani! Isa pa may ga-helmet, Jinir. Tagan kayo kinini ang gamit ang kinini ang helmet. Sus gibatiko sa mga taga dito sa Sagay kay hinuon masabtan po nato ilang punto Jinir. Masabtan po nato ang ilang punto kay sagad manggod sa ilang giingon. May noon, giugtan ninyo na nga klase sa kamanduan. basin bayag di mo kasagang kung kini siyang

Asahon gyud siya usa for the meantime, engineer. Kay ang ato ang sunod ba puno kay ning igul ay. Daghan kay ni direk CCTV, engineer. Now, mao ni karon na pod ang ikabalak-an mga kakipayb sa mga taga dito sa syudad sa Sagay. Kay hinon may rason man sa pa suspinoy pagkagabay kay ni mangitag diskarte mga kakipayb. Ay lang ikabalak-an basin daw kini mga riding in tandem. Mao na ni mga kakipayb mo himuon nilang murag gitagaan og pabor na hinuon daw mga kakipayb. Iampo po dai ninyo dai minana di ay. Okay na nga gihugtan ning inani para sa seguridad sa mga biyaheros, mga higalam. Oh. Ang kanyang mga magbuhat og krimen ay itugyanan na nandun sa itong mga otoridad. Kailan ang trabaho mga kakipayb, ilahan na dihang pamaagi. O kung saon mga kakipayb nga ma-maintain ang peace and order sa usa ka susyudad mga kakipayb. Nga dili matublag ang kining ilang giumol nga kamanduan para sa mga motorista. Kining uban ba nga magsigig pang batikos, engineer? Ang uban na niwag ni mga helmet, God. Pasangil na lang na, engineer. Nga kinidiaga mo ni pagdaghan sa riding in tandem. Gano, hindi ka mo ganaan yun mag-helmet. Okay, ba? Ay nata ng mga istoryahan. Over speeding sa doon taas, sir. Ilan abantayan ka ng mga dato nga mag-drive o big bike. Murag exempted man sa over speeding bitaw. Nambi ito'y balaod ni anay. Sa sulod na sa kuan sa RA 4136 bayaay. Overspeeding nga ginatawag. Ambot nganong dili ni magkuan, dili ba masaway-saway ning kining mga dagkop ito kay nga magpakusog, okay man ang magpakusog dito na unta sa kanang mga highway na nga wala nay pamalay bitaw jider. May nakig mabagnos sa dito. Walay mapagan. Ang uban kay kabalo nga highly populated usay ang kining mga lugar nga ilang magyuan. Bang kagrabihan na magyung pagkabalo. Kumuton pag gidrabah gitino. Kabalo nang ilang motor nga pagkasaba kays nga tan alingugngog kays dunggan mga igala. Nya pag imuhang buyagon ingnon pag nga inggit ka lang. Inggit your face. Kinaapoy uban nga may nana jinil nga bisag gamay pag kayong puga tungos kadako siyang makinag ka dako po siyang tambutso bisag gamay rang puga jinil mo muuwang yun jinil banha yun jinil banha yun siya, which is sakto po ni ingon ni sir hard worker o dapat ikuan i-monitor ay monitor naman saway-saway yun ba stay ay mo palabig pakusog ay alas 5:44 na mga igalas, kamuntagon, abante tagamay, at tutas babaw, bi mga igalam eh. At tataditos, kauluhan mga kakipayb, kay kagahapon, murag walay sisyon mga kakipayb. At itong miaging mga kuan, nangaging mga adlaw, manggun mga igalaw. Oh. Si Senator Jinggoy Estrada mga kakipayb, gidakop. Parte itong lalisay mga higala ni Senator Alan Peter Cayetano o ni DILG Secretary John Vic Rimulya mga kakipayb. Pressure kay si Rimulya karon kay manton pa sa uban ng mga tako. Si Rimulya daw jinir. Murag nasagmuyo na si PBBM. Kay pila kahigayon na jinir. Gan eskapuhan siya og mga high profile individuals. Si Saldico, si Bato, si Ang, si Ganjinir. Pila kahigayon na daw. Now, si PBBM murag ni sangpot na daw sa punto nga ni decide na nga murag ibalik si Abalos Jr. Si kuan ba? Katos Binhor Jr. ba? Ugaling lang kay murag magliso daw ang atong pangulo tungod sa kuan. Tungod daw sa impluensya sa magsuo ni John Vic nga si Boying. Like nakaingon ta jud kung tinuod man

presidente ka. Ikaw mo na sa higher position, di ka ka-decide o kinsa imahan niya. Magkaingo na lang nun, tabang ka. Madlock man siya na yung bunjing. Bunjing Rimulya, siya niran ang kwan. Siya ang Pangulo sa Ombudsman. Kanhi DOJ Secretary, di ba? Hoy, ingon sa mga taho ba kay Five, ha? Now, kagahapon, si, murag nakapiansa na tumiaging adlaw si Kuan, si Estrada. Gidakop na po, Jin! Kagadaan ni, na yung mga hugon-hugon ng usan sa mga hinungdan, Jin, hindi na manambong sa sesyon ang majority. Oh, palihan ko na tag-explain ko na ano Sir Hardworker ba. Kaya murag nalibog na ko ano silang kalakaran dito Sir Hardworker ba. Murag ipasamot man nila palala ang kining kuano eh. Ang kinibitaw nga ila mga binuang dito sa balay balauranan Sir Hardworker. Ang mga hugon-hugon mga gigipab is money. Di ba kanihang ilang yawayan murag na ito'y resolution nga gisumiter si kuan kini si tawagan ni Senator Marculita bitaw mga kakipay na pwede rin makaboto ang kining mga senador mga kakipay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte online digital. Di ba wala gito gipirma nag-walk out pati naghana itong nag-walk out ato Junior Munje halos tanan gyan sa minority ng walk out tanan ang hugon-hugon kay Maoni. Dili sila mo pirma kay una-una nga rason is Maoni para ma-impeach yun si Vice President Sara Duterte. Ang ikaduha, di ba na ay gipili mga kakipay mga kuan kinini ang mga modala sa Senate Duribon Committee which is Maoni si Jinggoy o kini si Villanueva. Sakto ba ko? Kung ato may numduman mga kakipap ang Senate Blue Ribbon Committee o saan isa naghandol sa kanhi sa anomalia sa flood control project. Huy, dili sa daw ko anong engineer. Wow, nila rasin nga dili si mo approve ang minority kay sigurado mang engineer. Nga lungkato ni sa Senate Blue Ribbon Committee ang flood control scandal na po nung balik. Pwede naman itong naghanag ganing mga gipang igura, gipang taral, o niya pagkaman, nangahilom, pilara ka buka ng preso, sila na ito ni kisa ito ganing nga na ito, katong naisakyanan, ganing nga naipayong, nga mahal ka engineer. Murag mora man ito'y nasintensyaan, saldi ko, engineer, ganing karong engineer, murag nalimtan, kaya din na priority engineer, anik ka, sa siging impeach, kakuhan ka, Vice President Sara Duterte, o ito na kagapon, impadana itong tubag, mali-malita po nang ginaghanon. Minalita ang daghan na dyan ito eh. Gatipon og ang pagtuo sa bandi na ni katubag ni. Wa na sango ni. Hala kagahapon ni nangalit dyan eh. Kagahapon ni agi adlaw. Ah, daghan na tubag dyan eh. Mga basta baga dyan kayong papel mga kakipay ba eh. Tanawan ninyo di ba sa mga mainstream media mga kakipay ba? Sumbo na to, balik ta. Dili daw aprobahan sa minority kay once mahalungkat ang flood control project, basin, again, basin daw, may mga kinini ang membro diri sa minority, mga kakipay, nga as assume nalambigit sa flood control scandal. Na mao daw na mga kagipay. Ambot lang, wa ko may baw, wa ta may baw, may gala basta kay alas 5:50 nas kabuntag. Na mao na mga kagipay. Di pa bantay mo si Peter mga kagipay. Doon na siya iyang version nga ingon siya nga kamaot man ani nga style eh. Kasuhan ang kining amuha diring mga habig para hulga-hulgaon. Oh. Para nga mo transfer or mo pabor ngadto sa ilahang hanay. Gamiton ang pagpasakang kaso
Pero ang uban niya nga, daan ko po nang may mga anomali, ha? Wala gitagad. Ah, mo na ingon ni kay si Keta ano nag-ingon ha. Ang tubag pud sa pikas ba gi ba gi na dili oy. Tugay na nga kaso na ipasaka na. Oh. Ayaw himo anang basihan. Ba wala gi dila ani alas 5:50 na magi pa boy. Wala gi pa na ugma na sad tamag kuan ugma na sad tamag lantugi ay mga gi pa. Dema jong. Kagubot man ana nila oy ang problema sa Pilipinas sa wala nila tagda bitaw sige gyapon silang pamulitik mga politiko gyud mga politiko gyud din ay gidaw ko sige standby sa musunod nga programa mga higala ang K5 DTX 500 Morning Newscast kauban ni K5 Jezebel Barbecho K5 Pam Parada. Salamat sa mga taga-Tuboso, sa mga nag-monitor na ganito via Fabulous Tuboso, Click FM Radio. Salamat sa inyo pag-uban-uban niya. Salamat kayo, Kuya S.M. Randy Gay. Tulukan talive, Geek Country sa 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Sa pagpanguna sa mong station manager, S.M. Brian Morden, Chief Operating Officer, Sir Elgin Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Paul Hineroso, sa mong CEO, Dr. Ramil Itanguy. At ang kauban sa technical side, kay K5 Monjay, The Epitome Carranza. Kunyong kubos ng igalas kanginan ka K-Pop ninyo Jong, the new kid in town, Bersales, para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K-Pop News FM. K-Pop News FM, championing the lives of the Filipino.

0: BTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang hapon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract. Para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-ahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
11: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
10: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
11: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
10: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
11: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
10: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
12: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaon ang paggamay. Gisulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
14: Kala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
14: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nganong dapat nga gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
15: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
14: Mm-hmm. Ako dok mag D3 bio ko ug dili na mag D3 nga plain kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
15: Mm.
14: Oh, asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
15: Mm-hmm.
14: Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 bio, Dok.
15: Ito na. Ang D3 bio pwede magamit nga instant energy.
14: Mm.
15: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork.
14: Mao?
15: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
14: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
15: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity.
14: Mm.
15: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
14: Uh-huh.
15: Pero kung D3 bio, duhang iyang paligunon.
14: Muni gwapo.
15: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
14: Wow.
15: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
14: Mm.
15: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
0: D3 Bio.
16: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP ug maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
14: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
15: Mm.
14: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili puni siya puguso kaayo.
15: Mm.
14: All things, tanan, dapat adunay moderation.
15: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 bio, murag auxiliary na siya.
14: Mm.
15: Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya'y mga sundalo.
14: Uh-huh.
15: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
14: Mm. Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3 bio o wala sa plain D3.
15: Muna'y kalahian kung inom ka og D3 bio over plain D3.
14: Uh-huh.
15: Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 bio, imuhang immune system og selula.
14: Mm.
15: Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Muna Sir GP, nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
14: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
15: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
14: Ayaw, abusoho.
0: D3 bio.
17: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 bio. D3 Bio Health News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 6:02.
19: Live mula sa

0: sa International Malakasan Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Pagkaroon sa tog ang mga headlines. Violenting plano sa NPA sa siyudad sa Escalante na babagan sa Philippine Army.
2: Pulo ka planta sa kuryente sa Visayas, Mipalyar.
1: Sa kauluhan, Congressman Kiko Barsaga palagputod sa, or ipalagput sa iyag puesto.
2: Sa balitang international, dusi patay, kapin usa kagatos ang naangula, human giatake sa Russia ang Ukraine.
1: Sa sports court, niya gamiton sa NBA Finals, andam na.
2: Sa showbiz, El Villanueva, andam makigpuyo sa uyab nga si Direk Monasterio.
1: Sa balitang wow, mga bata nga maminaw sa tambag sa Gilikanan, mas may tsansa nga magmalampuson. Maukad to mga headlines ni Kabuntago sa adlaw nga Miyerkules, Hunyo Teras 2026. Sa pangalan sa kinatibuk aga puwarsa sa DYJM 95.7 K5 News FM San Carlos, Pablo's Radio Click FM Tuboso, kami inyo matig balita ka K5 Jezebel Barbicha.
2: Ako usahab si K5 Pamela Perater.
1: Oras alas 6:04, oras na aron na magkape mga ka K5, bapilia ang DTX Coffee Mix. Dili makapasulab sa tuang tiyan, safe imnon. Tungod kay nakakapi ka na detox ka pa. Ang karon sa hingpit niya detalye sa itong mga balita sa Balitag Lokal. Violating plano sa NPA sa Escalante na babagan sa Philippine Army. May kampiyon niya balita si K5, Brian Mordin.
3: K5 News FM Live Report.
4: Nababagan sa 79 Infantry Battalion Philippine Army ang gialigar violenting plano unta sa New People's Army or NPA sa Barangay Tamblang, Escalante City, Negros Occidental. Ugaling lang, usa ka miyembro sa Philippine Army ang nakalasa human magkasangka ang duha ka grupo mga alas 2 sa hapon kaniadtong Lunes, Hunyo 1, 2026. Sumala pa ni First Lieutenant Phoebe Fajardo tigpamaba sa 79 Infantry Battalion. Dugay na nilang gi-monitor ang lihok sa mga rebuilding grupo nga gi-aligar responsable sa pagpatay sa duha ka mga sibilyan sa resgutang syudad. Dugang pa sa tigpamaba ang nakainkwentro sa trupa sa gobyerno ni aging Lunes nga adlaw, maupod ang grupo nga nakasangka nila ni adtong Mayo 5 o 14 sa lungsod sa Calatrava. Kining balita hatod kaninyo sa Extend. Ako si Kakifay Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Tres anyos nga batang babae ang nakabsan sa kinabuhi o manadamay ang usa ka electric bike sa nahitabong duguang panagbangga tali sa usa ka Ceres bus ug usa ka Toyota Vios ang atakse niadtong Lunes sa hapon, Hunyo 1. Sumala pa sa initial report sa mga otoridad, nagkarambula ang tulo kasakyanan sa dihang nahitabo ang aksidente sa maong dapit. Tungod sa kakusog sa impact, grabing samad ang nakuha sa bata nga daling rason sa iyang kamatayon. Padayon pa karon ang gihimong investigasyon sa kapulisan aron masuta kung kinsa ang sad-an sa maong trahedya.
1: Sa dugang pa mga dagkog balitang lokal, andam nga mangayog pasaylo kon public apology ang pulis nga namahog sa doktor o mga staff sa Cadiz City Emergency Clinic sa nakalabay nga Domingo, Mayo 31. Sabala sa report, nadala lamang sa emosyon ang police staff sergeant tungod sa kabalaka sa sitwasyon sa iyaga igsuon niya aksidente o gidala sa lisgutan niya klinika. Rason niya nakabuhi kini o lain niya mga pulong. Iangkon usab niini nga sala ang iyang nahimo sa mga pagpanghulga sa mga staff sa klinika. Nasyal usab nga nagatubangay gahapong adlawa ang pulis o mga doktor sa emergency clinic apan wala pa karon desisyon ang doktor kung mapasaka ba kini og kaso batok sa maong pulis.
2: Mga rescue personnel sa barangay gipatawag sa Bacolod DRRMO. May kampiyon nga balita si K5 Barbie Perulino.
3: K5 News FM Live Report.
5: Ipatawag sa Bacolod CDRRMO ang tanang rescue personnel sa mga barangay aron susihon ang ilang kapasidad sa pagresponde sa mga emerhensiya Kini human nag-viral ang video sa vehicular accident sa barangay Sumag niadtong Mayo 31. Diing giingong, dili husto ang pag-rescue sa usa ka motor rider nga gideklarang dead on arrival sa ospital. Giklaro sa CDRRMO head Dr. Ana Maria Laarni Pornan nga mga personnel sa barangay Sumag ang nagresponde og dili sa CDRRMO. Bisan pa nga markado og CDRRMO ang ambulansya nga gihatag na sa maong barangay. Tungod sa nakit-an nga mga lapsa sa video, gipasumite ni Pornan og incident report ang mga nalambigit alang sa imbestigasyon. Plano usab niya nga ipaubos sa refresher training ang tanang barangay nga adunay kaugalingong ambulansya aron masiguro nga husto ang pag-atiman sa mga pasyente. Kini maong balita gihatod kanato sa DTX Coffee Mix. Kini si K5 Barbie Perolino para sa kampyon nga mga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtaga na lumos patay nga pedicab driver dinhi sa San Carlos na ilhana. May kampyon nga balita sa K5 Anson Ravina Quillas.
3: K5 News FM Live Report.
2: Nailhan na ang pedicab driver nga nalumos Lunes sa udto, Hunyo 1 sa Baybay Rizal Park Marina Barangay 3, San Carlos City, Negros Occidental. Ang maong biktima nailhan nga si Benny Resicio, 57 anyos og residente sa Hope Street, Barangay 5 ning Dakbayan. Kun mahinumduman, gitabang kini gahapon sa miresponding nga mga personahe sa CDRRMO og gidala sa tambalanan apan nakabsan gihapon kini sa kinabuhi. Si Resicio giingong naligo sa baybay nga nakainom. Ang maong balita gihatod nato sa DTX 500, kini si Anson Ravina Quillas para sa kampyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Soltero, mas 50 anyos na dakpan sa drug buy-bust operation sa San Carlos. May kampyon na balita si K5, Jong Barsales.
3: K5 News FM, Live Report.
7: Nadakpan sa drug buy-bust operation takna alas 7:02 sa buntag Hunyo 2 sa Purok 2, Barangay Ermita, Sipaway Island, San Carlos City, Negros Occidental, ang gikabig nga street level individual sa nisgutang dapit. Ang nadakpan, gilanga si Renato Labajo, 50 anyos, soltero residente sa maong lugar. Sa maong operasyon, nasakmit gigin kaniya ang unom kasasye sa ginudahang shabu, pouch yung 300 pesos nga buy-bust money. Ibarabad ang mukabat sa 7,208 ang balor sa mga recoveries gikan sa dinakpan nga naana karon sa kustodiya sa PNP alang sa tukmang disposisyon. Ako si K5 Jong Barsales. Para sa kampyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtaga arestado sa ka number 6 most wanted person sa Negros Island Region kon NIR sa sityo Ilaya Barangay Kalamba, Yulngan City, Negros Oriental, last 9:45 sa buntag Hunyo 1. Gila ang dinakpan niya si alias Al, 37 anyos, sa panday o residente sa sityo nato, Barangay Aliis, Bayawan City. Gidakop siya pinaagi sa warrant of arrest alang sa krimen niya statutory rape nga wala girekomendar nga piyansa. Ikataho nga giabusuhan sa akusado ang minor de edad niya biktima, kinsa gisalig sa ilang pag-atiman tungod kay layo kini sa ilaga mga paryente. Temporaryong gikustudiya karon sa Gyulngan City Police Station na akusado alang sa booking og dokumentasyon. Dili pa kini ibalhin sa Bayawan na Police Station alang sa tukmang disposisyon.
6: Samtang sa dugang pang balita lokal, opisyal nang gipatuman sa Sagay City, Negros Occidental ang no helmet, no ride policy in Hunyo 1, 2026. Tumong diini nga maprotektahan ang mga motorista samtang nagbiyahe sa dalan. Ang mga mulapa sa mando adunay multa nga 500 pesos hangtod 1,500 pesos. Gipahinumduman sa mga otoridad ang mga residente nga motuman sa kamanduan aron malikayan ang pinalidad o kon peligro.
1: Samtaga, milala pa ang problema sa supply sa kuryente sa Visayas umanya mipalyar aga pulo kadugang generating units ni adtong Lunes. Nag-abot sa sobra 1,023 ka megawatts ang dili magamit niya kapasidad sa Riona. Tungod ini, gilugwayan sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP ang yellow alert status hangtod alas 10 sa gabi. Pagpapatuman sa manual load dropping sa pipila ka malalawigan aron malikayan ang halapad niya brownout. Atod pa sa NGCP, miubos sa 2,514 megawatts ang available capacity batok sa gilauman niya 2,000 437 megawatts nga peak demanda. Alakip sa mabag-ong nagka-force outage ang mga units sa Cebu Private Power Corp, Central Negros Power Reliability Incorporated, Bohol Diesel Power Plant, Panay Diesel Power Plant, One og Power Barge 101. Padayon niya na kasi natin sa Yellow Alert ang Visayas Grid, gikan pa niya itong May 12. Tungkol sa sunod-sunod niya aberya sa mga planta sa kuryente kalakip, ang pipila ka dagko nga generating facilities niya lauman na nabalik lamang sa operasyon sa mga sunod bulan.
2: Nagpagawas og opisyal nga pamahayag ang Land Transportation Office Negros Island Region kon LTUNAR kabayan sa mga isyu nga mikatap sa social media mahitungod sa giingong insidente nga naglambigit sa usa ka empleyado sa LTO Himamaylan District Office og usa ka kliyente nga vlogger. Batod pa sa LTUNAR, gimanduan na ang mga empleyado nga musumiti og sulat nga pagpasabot aron matuki pag-ayo ang nahitabo og sa karon nagpadayon ang ahensya sa pagkuha sa mga kamatuoran og ebidensya aron masuta ang tinuod nga nahitabo sa maong insidente. Gipasalig sa LTUNAR sa publiko nga ang maong kaso ato bangon sa patas og gusto nga paagi subay sa mga balaod, lagda og regulasyon nga gipatuman sa gobyerno og kung mapamatud-an pinaagi sa igo og kasaligan nga ebidensya nga adunay administratibong kalapasan na ipatuman ang angay nga silot batok sa responsable nga persona. Gipasiugda usab sa ahensya ang ilang padayon nga paningkamot sa pagbintinar sa propesyonalismo, integridad og matinahurong serbisyo publiko. Samtang gisiguro nga ang tanang kawani mutuman sa labing taas nga pamatasan na nga gilauman gikan sa mga empleyado sa gobyerno, ilabi na sa LTO.
1: Sa balita sa kauluhan, gipalagpot sa Kamara de Representantes isip kongresista si Francisco Kiko Barsaga IV or Kiko Barsaga sa 4th District sa Cavite. Tungod matod pa sa giingong dili maayog pamatasan na nadili na ang COB sa usa ka miyembro sa maoga kapulungan. Kauban na niini aga sunod-sunod niya kapakyasan na matod niyang sa iyang mga responsibilidad isip magbabalaod matod ni 4P sa party list Representative GC Abalos sa chairman sa Ethics Committee ang pagpalagpod sa ang pagpalagpod mao ag bugtog silot niya angay kang Barsaga tungod dili matod pa kini wala matod pa kini na usab ang iyang batasan isip magbabalaod bisan kaduha na kay gayon niya gisuspende kataga sa isinta kaadlaw nga walay sweldo biyaga giagi sa butuhan aga rekomendasyon sa komitiba nga palagputon si Barsaga 265 aga mibuto nga pabor samtang 14 aga mibabaga walo usab aga wala mupili nga mubutar tungod niini nilaom si Abalos nga likayan na sa mga magbabalaod bisan unsang lihok nga dili angkop nga mapaminos sa pagsalig sa publiko sa mga institusyon sa gobyerno.
2: Sa katapusang balita sa kauluhan, kusganong nanawagan karon ang Solid Block 11 ang grupo sa minorya sa Senado nga pakanaugon sa katungdanan si Senate President Alan Peter Cayetano. Hinuman siya giakusahan nga nagpabaya sa iyang obligasyon og naglapas sa mga patakaran sa maong magbabalaod nga institusyon. Ang maong lakang sa minorya misantop human mapakya sa pagpadayon ang sesyon sa plenaryo ni adtong Lunes. Batod sa pamahayag sa grupo, dili makiangayon og dili mahimong tugutan nga mabitin o maundang ang tibuok operasyon og serbisyo sa Senado ngadto sa katawan tungod lamang kay ang mismo ang presiding officer o ang nangulo ni ini nagdumili sa paggiya og pagdumala sa sesyon.
1: International. Sa balita sa gawas sa rason, patay ang 10 katao samtang kapiro sa gatos ang samdaan sa tibok gabi nga pagpangataki sa Russia ngadto sa rason sa Ukraine. Ang halapad niya pagpangataki gilusod sa Russia sa Ukrainian capital nga Kiev din hinausag drone og strikes aga gipalupad sa nasod Russia. Sigon sa Russia, balos lamang sila sa Ukraine tungod sa gihimo nining pagpangataki na doga na kalabay nga simana.
2: Sa katapusang balitang internasyonal, nagpasidaan ang Iran na posibleng maepektuhan ang gipatuman na ceasefire understanding niini sa Estados Unidos kung magpadayon ang pag-atake sa Israel sa Beirut, Lebanon, taliwala sa nagkagrabing tensyon sa rehiyon. Sigon pa ni Iranian Foreign Minister, ang kasabutan sa Washington nagtumong sa ceasefire on all fronts including in Lebanon. Og bisan unsang paglapas sa usa ka lugar, posibleng moresulta sa pagkawala sa kinatibuk ang kasabutan. Ang payag migawas human sa mando ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga mulusad og airstrike sa Dahi District sa Beirut.
1: Sa balitag sports, dahil yarato sa Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C, natapos na ang National Basketball Association NBA nga pagpangandam sa duha ka court nga gamiton para sa 2026 finals. Sa mga hulagway nga gipagawa sa liga, gipasiguar ag disenyo sa hard court nga may Larry O'Brien Trophy. Aga pinaka giasam nga championship trophy sa NBA. Katakda ang unang paragsangka tali sa New York Knicks og San Antonio Spurs sa Hunyo 4, 2016 Philippine time. Itagayon ang game 1 o game 2 sa Frost Bank Center ang home court sa Spurs, samtang ang game 3 o 4 sa Madison Square Garden ang home court sa New York Knicks.
8: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Samtang sa tong balitang entertainment, nagpadayon sa pagpalig-on sa ilang relasyon ang Kapuso Stars nga sila L. Villanueva o Derek Monasterio K5 Jazz. Isang pa sa ilang kapuliki isa tag sa tag sa nilang mga proyekto. Matod ni Ella, mas ilang gihatagan og bili ang maayong komunikasyon og pagsinabtanay aron mapadayon ang kalig-on sa ilang relasyon. Gipayag usab sa aktres nga importante alang kaniya nga mailhan pinaagi sa iyang kaugalingong talento og dili lamang isip uyab ni Direk. Alang kaniya ang pagsalig og pagkamatinud-anon maoy pundasyon sa usa ka lig-on nga relasyon ni Five Jess. Samtang bukas usab si L sa posibilidad nga magpuyo sila ni Direk.
1: Usa to.
2: Samtang bukas usab si L sa posibilidad nga magpuyo sila una ni Direk.
1: Magpuyo sa usa magpakasal.
2: So maabot.
1: Ali.
2: Isip pa maagi sa mas laom nga pag-ila sa usag-usa sa dili pa sila magminyo. Para so, daw mas magkaila pag-ila.
1: Ngano man aro no nga gusto magyud sa mga babae, mga babae sa mga pipila na lang, sa mga pipila ka mababae nga magpuyo una usa kaslon.
2: Para na ko G5 Jess kay daghan na magong mga nahitabo bisan pag ikasal mo nya. Dili mo kisinabot sa iyong relasyon magbulag. Ay, ang uban god usa pa man magawas ang tinuod nga batasan ko ikasal na mo. Ona ang uban siguro lang.
1: Onya. Ana de na.
2: O basig mo po nilang kuno una. Para mas masinati pag nila ang usag-usa. Kay ko kaslon ko nung marag hiniktan. Hiniktan naman ka ana.
1: Hiniktan ko no.
2: It's hard to escape.
1: It's hard to
2: escape.
1: Escape. English lagi kay karon.
2: Mister ko sa report. Lain.
1: Kuyawa ni El Villanueva, no? Ay, oso naman po na ron kay Pai Pam,
2: Borot?
1: Borot o na, auntie, ano sa mag...
2: Mga naman ko na inaanda.
1: Pero mas nindot bias bukid ka kay Five Pam kay nga ano kanang karabang ang lalaki dito ka kay Five Pam mabisita diyan sa balay sa bahay. Oh, mananghi diyan sa ginikanan niya. Mamisita siya.
2: Kabuton ang kasing-kasing sa mga anak.
1: Ha? Mananghi ka kay Five Pam pero ang ari ka og syudad. Isa yehe. Lipay already siya. Agari kang syudad, awa na. One chat away. One chat away. Magkita ta dito sa kuan.
2: Hangin to this, bye-bye.
1: Magpa, hulo hangin, hangin.
2: Hangin, magpa-electric pan tayo. Kalas pa ng kuryente.
1: Nang ilaha po na. Arito sa to ang balitang wow.
9: Balitang wow.
1: Sa itong balitang wow, kakipay bam. Ang mga bata kunong maminaw sa tambag sa girikanan, mas may chansang magmalampuson, kakipay bam. Sigun pa sa pagtuon. Gipakita sa pagtuon, kakipay bam, ang mga bata nga regular nga maminaw o musunod sa tambag sa ilang mga girikanan, mas dunay ligon nga disiplina, maayo nga komunikasyon o may katakos nga sulbaron ang mga problema. Sigon sa mga eksperto, ang maong positibog kalambigitan tali sa bata o ginikanan makatabang sa pag sa Tagalog pakipaypang paglinang sa emosyonal nga kontrol o social skills nga mga batasan nga kinahanglan para sa kalampusan sa adulthood. Bisan o gadali, automatiko nga resulta sa kalampusan na ang pagpaminaw sa tambag sa girikanan, tataw sa maresulta sa pagtuon niya ang supportive parenting o maayo nga paggabay, mao ang pundasyon na sa paglampos sa bata. Paglampos. Sa kalampusan sa bata. O sa pag-andam. Kariya para sa mas maayo nga future. Ah, mani. Sa mga bata di aron naminaw. Ah, mas may chance daw mo nga magmalampuson. Sakto bitaw na kipaypam kay ako so pakiram kung bata kipaypam.
2: Oy. Ako dili promo
1: sa una. Sa una, mas gipili na ako nga magpakasal og sayo. Ay, istorya ta bang ginaron? Alas 6:24 na.
2: Ano ba istorya mi gala?
1: Bitaw kay tara bitang ma-feel di mong marriage ka kipay pam kung supa kasi mong ginikan. Mirisi.
2: Karmi.
1: Ha?
2: Karmi.
1: Karma.
2: Hindi man ako.
1: Sa una din ako, masulod ang eskwilahan. Gawa na, nag-date-date ako.
2: Hala! Good morning si Sir Rolly Gonzales og si Madam Midilina Yamazaki og si Sir Romel Montialto.
1: Bueno, may buntag na lang sa tanan kaya hindi na may kagreet. Wala tayong igong oras sa pagpanayin pa sa tuag Talumanon DTX sa Morning Newscast. Tugmanapod po hon, same time, same station, dali lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa Kinitibuk Aga Puwersa sa K5 News FM San Carlos, Fabulous Radio Click FM Tuboso. Kami inyong mga tigbalita ka K5, Jezebel Barbich.
2: Ako sa Hub, si K5, Pamela Perater.
1: Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros.
2: K5 News FM.
9: K5 News FM. The lives of the Filipino.
10: P3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
11: Visio
10: gamay D3.
11: Apalit sa mga butika.
10: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: atay kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha,
4: pag-ayos sa bugas-bugas,
3: ug katul-katul.
4: DTX 500,
3: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ng bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapok kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
9: Maya dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best thing-

0: Kampyon Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay, Strantay, Ucho.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Puro de los Pueblos.
6: Tuno manun sa mga lapas ug preskong mga balita. Patas sa komentaryo ug serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon ug salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Makamainit na issue at usapin ng bayan. Puro de los Pueblos.
3: May buntag world.
7: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
3: Welcome na sa
7: Foro de los Pueblos.
3: Ako di ay ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
7: Ako sab si The Queen of All Media ng Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
3: Kami ang The Power Duo.
6: Magamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Kini ang K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 Country.
3: Lasay 40, mga ka-K5, K5 Pam, kumusta ang lakaw sa panahon?
7: Yes, K5 Brides, ato magkagsuunan. Adlaw karong nga Miyerkules, pizza 3 ni Bulan sa Hunyo na yun.
3: Mm-hmm. Paspasa. Aha.
7: So, sumala pa sa pinakabagong bulletin sa Pag-asa, kagaling ng alas 2 sa Kadlawan, na adunay low pressure area kon LPA nga gimonitor sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kon PAR.
3: Aha.
7: Aha, sa pagkakaroon adunay ubos nga posibilidad nga kini mahimong usa ka tropical depression na sulod sa 24 oras.
3: Aha. So naay kuan diay naay na siplatan or nakit-an ang ato ang Pag-asa. Pero wala pa na ingon kung asa dapitan ni K5 Pam.
7: Wala pa dyan K5 Bry.
3: Aha. Mm-hmm.
7: So, sa kinitibok ang kahimtang sa panahon, ang ahabagat o southwest monsoon na maugyapoy nagdala o nagpadayon gyapon sa pag-apikto sa amihanang Luzon, Central Luzon, o kasadpang bahin sa habagatang Luzon.
3: Aha.
7: So, sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro ug Palawan.
3: Aha.
7: Gilauman ang panagsa nga pag-ulan tungod sa habagat kay Febray.
3: Aha.
7: Ug posible ang kalit nga mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. So gipahimangnoan gyapon to nga mga kigsuonan nga naa sa balahaon ug mga pangpang. So sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region ug uban pang bahin sa Ilocos Region, ubang bahin sa Central Luzon, Calabarzon ug Mimaropa, gilauman ang madag-umon nga kalangitan nga adunay pagkatag-katag nga mga pag-ulan, pagpangilat o pagpanalugdog, ipikto gyapon sa habagat kay Febray.
3: Aha.
7: So sa ubang bahin sa nasod, gilauman ang medyo madag-umon nga kalangitan o adunay mga talagsaon nga pag-ulan.
3: Uh-huh. Uh-huh, tungod, talagsaon, guro, mga
7: talagsaon.
3: 30 lang kabuok.
7: 30 kabuok, dali kabuok ng 31.
3: Basta talagsaon rin.
7: Yes, uh-huh. So posible ta rin.
3: Aha. Pero nakuha nakita ini mo nga pagbuntag lahi naman jud siya, no?
7: Lahi na gyud kay sa una inugbaon na to, grabe sa kitang init.
3: Init na. Lasays imedia sa buntag ang init, murag kuha na kayo. Porting
7: sakita.
3: Sakita na sa panit na to, no? Pero karon medyo nagkanay-kanay naman jud siya.
7: Nagkuha na siya kanang dili na jud siya kay init, no? Murag dagom-dagom gamay
3: dagom, ana matabon-tabunan ng adlaw. Mm. Oh, kaya ang adlaw wala man ay undang ug sigig init diha gud. Mawala ra man na siya kung naay mga
7: kuan
3: dagom nga mo may mga panganod mo sa tugan ha nga mo tabon niya diha. Ana ba no? Anyway, sige, salamat ka Pag-asa kay Five Pam. Anyway, Lasay sa 42 na po din na makamonitor sa tuang K5 San Carlos Digital 95.7. Padala na mo sa inyo mga mensahe diha greetings og uban pa K5 Pam, and then paki-click share and like sa moang page diha aron nga daghan pa jud ang makakita aning programahan. Way di pod sila makamonitor jud kog namoy mga radyo diha, tuyo ka na ninyo itutok na sa 95.7 K5 News FM San Carlos, K5 Pam.
7: Yes, og syempre mga higala, madunggan po tarong buntaga sa 100.1 Canlaon City.
3: Aha.
7: And also 92.1 Fabulous Toboso. Madunggan tarong buntaga every world's world.
3: Ayun. Ang pinaka-paborito kayo nga linya ni K5 Pam kada buntag.
7: Siyempre, kaya maraw itong naka-warm up to ang dila.
3: Bitaw la size, 40, kuana, 3 na. On sa mga dagkong balita nga dapat ato, hisgutan aning buntag.

0: KK5 Jong Bersales o ang pulis ng Otana, lingaw-lingaw ra jud ang pamaligya or maninda o illegal drugs.
1: Allah. Ya, karon sa parang paglingaw.
0: Ah, malingaw dyan sa dito sa Lord's Prisuan.
2: Grabe na isuan
0: po. Ana day na? Ana, lingaw.
1: Ana day na? Murag itong nakikwarta na ba? Pero eh, lingaw-lingaw rin baligya rin siya buo eh. Kay Glaay, sa balay.
0: Shabu na madiha. Ana
1: ba? Shabu madiha. Brato na lang ni. Ay discount. Katong manuyupay naan.
0: Grabe yung style, no? Anyways, karon sumpaya na ni KK5 Jong kay lingaw-lingaw ra daw. O niya, ako na lang ning isumpay po KK5 Pam. Gahapon ay clearing operation ang Philippine Army dito sa Escalante City sa encounter site, KK5 Pam ha?
1: Mm-hmm.
0: Sa encounter site, ilang i-clear dyan ang area and we don't know kung saan mga nakuha nila dito, na? Kung saan nakuha nila dito. Ato nang hibaw on the road KK5 Jong gahapon, kay gahapon niya gawin ang istihan dito sa Escalante yun.
1: Oh,
0: aron lang jud nga makuha ang pinaka kwan nga balita ba, no? Makikuha dito. Grabe ha, nay, ako'y nakita ang video ba. Sa pag buthanay ni KK5 Pam. Amo igham kog kadiyot lang KK5 Pam ha. Okay, okay na ako, na okay na. Dito ni KK5 Pam, nay usa ka balay dito nga nay mga bata, nay mga kuan nang hapa KK5 Pam.
1: Haleluya.
0: Ingon sa pamilya panghapa ra mo, panghapa ra. Imagine nimo kung unsa ka risgo sa mga residente ang mga ing-ana nga mga hitabo KK5 Pam. Oh, di ba?
1: Sabutan ay daghang bata KK5 Ray.
0: Daw mga bata oy nang hapa oy unya.
1: Kaloy ba?
0: May unta ko lang bala di jud na mo ingon nga di ta diha kay nang hapa sila. Delikaduha. Unta ba
1: piksan ka dira?
0: Oh, maundang na unta ni sige gira-gira nila no?
1: Unta.
0: Porting kuana man ang kapoy na kaayo ba?
1: Kapoy na kaayo. Hello kay Pilipino batok Pilipino.
0: Galing kay wala may pistoks god kay mismo si Secretary Gibo Chodoro. Oo, si Gibo Chodoro. Oo. Di naman siya ganahan na ng pistoks daw.
1: Dili na bitaw?
0: Oo. So gira ang gusto niya.
1: Mauna.
0: Mauna bitawa
1: ka muda. Bakit na dito?
0: Mauna bitawa sa mudaog sa una pagpapili niya presidente. Hindi man ganahan na ng pistoks di ay. Hindi man ganahan na ng kalinawan.
1: Bati.
0: Na? Gira man ang iya.
1: Yeah, kita biya, ang ginahan na biya, kalinaw.
0: Kalinaw. Si Gibo Chodoro KK5 Pam, ning padagan ni siyang presidente nga to. Kaya siya ni ang successor unta ni former president Madam Gloria Macapagal Arroyo.
1: Kaya
0: dako,
1: ha? Wala kadaog.
0: Wa kadaog. Ipildi siya ni the late former president Noynoy Aquino.
1: Ah, intrahanay dito sila, no?
0: O, kinsa, ginahan na nga, hindi magustog kalinaw, kay walay pistoks daw.
1: Binakbakay, pero
0: binakbakay
1: may ang gusto.
0: Binakbakay ang iya, ha? O, niya, gusto diri, o gusto diri sa mga taga human rights advocate, o, ingon ka army wala na NPA dili na gani sila magpistoks kay hurot na. Oh, human rights advocates oh naminaw na to aning orasa. Ining pong taga human rights advocates sa grabe pud mo ang sinong ipihilian na dagali no nang ipi.
1: It's a prank lang.
0: May gipatay to nga ginpatay kuno to sa NPA nung ipi oh dito sa may kuno asset kuno to sang army. Oh. Di pwede nyo ito makandakan investigation. Ano, ipi pa mati. Subong sa taga human rights investigation. Human rights advocates. May mangkuton din sabi. Human rights advocates man kaha guro mo. Sige, investigahin nyo itong ginapamatay sa NPA. Nga ginaako nila ko na ito. Beo? Oh, beo? Peace nung ipi. Tutoy niya kadlaw mo. Paminaw sa subong sa atuan. Salamat kayo ng IP ha. Taga Human Rights Advocate Negros KK5 Pam. So basta imbestigahan po to nila kay daghan ra ba kayong giangkon sa NPA nga sila ang suspek KK5 Pam.
1: Bitaw.
0: Sa atong gipatay dito sa Dulis. Kaya recently lang.
1: Oh, bagulhan.
0: Oh, katong gipatay dito sa Minautok.
1: Oh, Minautok. Oo,
0: na katong pinakabag-o katong siman daw nga nagpaila tong mga suspek nga NPA daw, sa asawa mismo, ha? Oo. So, okay, okay. Ara, ingon na yung si NPA. O siya, okay, ah. Imbestigahan ta. Nakikig sa akong karamon, hindi makikig nung NPA. ara-ara kay bistigahan na hulton taning ilang resulta kay Pebjong preparar ka kay ma-interview.

0: kay Sir Ipe Hilye ha. Kung kumusta ang ilang investigation aning gi angkon sa NPA nga sila nagpatay ani. Oo. So
1: nila, no?
0: Ha?
1: Imbestigahan
0: nila. Now, anyway, sige, salamat kayo dasi kayo ang guan ba. Ang reply niya na ada yun, no.
1: Kusog signal.
0: Kusog signal na minaw siya ron. Salamat kayo. Sige, unsa pa ubang balita K5 Pam? Intimidation. Na ay statement nga gipagawas si Vice President Sara Duterte K5 Pam sa mga hitabo karon diri sa Pilipinas. Asa ron si Sara? Nag-uli na ba? Or to ayaw mo sa dahil? Nauli na siya? Naasay nga statement gipagawas. Anong wala man siya ni chat na ako ni uli?
1: Nato siya gitambungan. Nato siya gitambungan.
0: Kwan, ng Brigada Eskwela.
1: O, oh, kana-kana.
0: O, oh, kana-kana.
1: Grabe. Brigada Eskwela.
0: Brigada Eskwela.
1: Sa
0: K5.
1: Sa
0: so, intimidation sa gobyerno. Ang mga nangyayari ngayon. Hana siya?
1: Hana siya.
0: Oo. So, ato aning hibaw-on ron. Kay gahapon manggod, grabihan na pod ang mga nahitabo kay Five Pam sa Senado.
1: Bito.
0: Oh, karon kay ito aning usa-usahon. O niya, pagpahawa na diha. Maunay giingon sa minority block sa Senado kay Five Pam. Ilahang gihangyo si Senate President Alan Peter Cayetano nga pag-resign na diha dong.
1: Kaloy, bago pa ginakapungko.
0: Oh, kay gahapon, kining abandona, wala sila ning abot dito sa plenaryo kay Five Pam. Ang majority block.
1: Bitaw. Minority lang bitaw to.
0: Oh, burag ning kuan sila ba ning pakita po sa ilahang kontra sa mga hitabo ato ni aging adlaw nga si Senador Jinggoy Estrada gi aristo sa kaso nga plunder.
1: Sa Senado.
0: Aha. So, ato aning usa-usahon ron kay Baloy na unsa naman nito ang Pilipinas. Oy.
1: Marag...
0: Mismo ang mga senador nga gibuto sa mga tao, sila naman ang intawon diha ang burag kita
1: yung... Nangulo, sa, nangulo sa kaguluhan.
0: Kagubot.
1: Kana.
0: Burag kita pa nga mga tao nga ning vote nila, kita pa yung sabto na to ang ilahang kabuangan diha sa kaya pa. Diba?
1: Beto.
0: Wala na joy ayo.
1: Wala na joy.
0: Sila mismo sige labayanay aning mga dili nindot nga mga istorya. Lantawa na si Alan Peter Cayetano ning ingon. Siya kung wala lang sang Tulfo brother sa Senado, ipatulfo niya ang mga senador.
1: Labas Tulfo dito, dili siya makapatulfo.
0: Mismo ang mga Tulfo ha, ipatulfo niya.
1: Oy.
0: Ah.
1: Gagi.
0: Grabiha. Ana ang gisulti ni Alan Peter Cayetano.
1: Wala.
0: Ang tubag ni Tulfo, madunggan ninyo ron.
1: Buta ba?
0: Wala na, wala. Kung baga, ibuhang makitaan kay Five Pam, nga ang mga senador na to karon, murag mga waipulos na dyan kay Five Pam.
1: Wala na dyan. Wala may kayuhan nga, gihatag.
0: Oh, tarong na bala nga, amo nang ihambal mo? Oh, kung tarong ka, dapat kung professional ka, senador ka, tarungon ni mo pagbagsibya, diha, paghambal nga, tinarong ba?
1: Tinarong.
0: Dili kay binata-bata. Oh, binata-bata naman ang anak. Kabalo, naging ka nga may mga tulfo da. Sila man ang ginapato, ginakantuan sa ato ni Agi mga panahon sa mga tao nga mangitagtabang. Nga ba ng mga last recourse, kumbaga, kina mga tao nga burag hopeless na.
1: Mm-mm.
0: Dito tang tulfo.
1: Ato tulfo.
0: Ipa-tulfo ta? Naman ang K5 Pam. Ay, ni Alan Peters, kung wala lang mga tulfo, na ipatulfo kung manisla mo.
1: Sabara. Kada ba kang sklabad?
0: Onsa man ni ang kakason or wag tangon kay Five Pam? Wa na.
1: Wa na, tangtang na.
0: Babay na dyan si Barsaga. Mauna. Kaya nga nung wala man gugatinarong. Wala man gugatinarong diragod sa kuan, kongreso, sa kamara. Mauna yung resulta.
1: Basi himuan na po na si mga netizens nga.
0: Diba?
1: Hello, oy ba?
0: Unahon ako si Barsaga ron pagbalik nato. Karuhon no nato na sila ni Sir Jong kay para makarelax, relax sila. Sa orasa kani abot kani ang buntag Sir Jong? Last dos? Gikag Eskalante, last dos lagi.
1: Ay.
0: Gikag tong gahapon na Eskalante na siya. Unya pag abot og last dos, nag rikta na siya direkta ning program ganihang buntag last 5 ang tudla size. Kugihan kay tawhana ni.
1: Kugihan kaayo eh.
0: That's why nga ang ihang mangin partner ani soon.
1: Swerte.
0: Swerte ha kaayo. Wow.
1: Swerte kaayo.
2: Ah, grabe
1: po. Grabe nindo tag giting tagumpay.
0: Ay nako. Kung kinsa man ka diha, K5 News FM. Ikaw na ang pinakadibuway na sa babae kung makuha ni mo si
1: kay,
0: K5 Jong
1: Versailles. Pareha ni K5 Jong, talagsaong na kayo na makita niya na.
0: Oh, mawala ra nagkalit. Sige ko pangita, si likod, wala na.
1: Wala. Pure.
0: Ito nag-eskalante.
1: Pure.
0: Nanugid pa siya na ako gabi eh. Nagsigig chat, last 12 na ha.
1: Oh, grabe.
0: Siya pagkangit-ngita, isa mo eh. Diyan pa ko direron sa tubuso oh.
1: No, oh. Wala well, siguro siya gasulo.
0: Ko, rikta na lang dito Bulwangan to. Guadalupe di ay, Guadalupe.
1: Wala siguro kilar ko. Wala siguro po.
0: Oh, bito, para makarelax pa dyan ka. Sige, padala na mo sa mga mensahe ninyo mga ka-K5 ba. Ingon ni Sir Ipe Dirio, Human Rights Advocates Negros. Na hinumdom mo K5 sa 50 million nga Asian asa ni cold drone issue ni Cayetano. Syempre di yun na malimtan. Tantawa na anong ipe kay once mapull aning administrasyon sa mga gubot-gubot sa Senado ron. Basig mapusasan po na.
1: Purot gina sila din.
0: Pero naman tay timeline yung K5 Pam.
1: Maudyad.
0: Oo. So, mubalik mi ha. Di mi gusto nga mumayad mi gusto 5 mil dire.
1: Mahal na kayo.
0: Mubalik pa ang Foro de los Pueblos. Pueblos. Diha lang mo. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
6: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Oy. O gitawag nga abdominal girth.
7: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
6: Aha. Uh-huh.
7: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
6: Ah, Sir Dennis,
7: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C kay makatabang kini sa metabolism
6: makatabang,
7: sa atong gikaon pero kay di man kamo inom DTX 500 og Mighty C katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir GP.
6: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga overweight mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
7: Kung meaning pa Sir JP kung dako ang imong buyon sigurado nga taas pud ang imong triglycerides, cholesterol,
6: correct,
7: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
6: Kana
7: apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
6: True.
7: Kung sige ka og inom DTX 500 og Mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
6: Gusto.
7: Og ang Mighty C Sir JP nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
6: Kana moy kuyaw.
4: DTX 500.
8: Kulay si Mario. Nako hi diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mali sa mga butika.
6: So mao jud dok, mauna kung mag DTX og mag Mighty C ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramil sa dakong buyon is type 2 diabetes.
7: Sukad nagsibya ako sa radyo Sir JP No, bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibian.
6: Oh.
7: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang iproduce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
6: Nya,
7: muhulat pa ka og mabankrap ang imong pancreas.
6: Oh.
7: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellular. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas. Kayo. Especially kung parisan ni mo o MITC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress ug ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 ug MITC.
6: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
7: Kinausab si Dok Ramil oy siying mayong lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang paginom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan ko nga nabawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pay imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
13: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now. Join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop
14: for all! Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o servisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
18: La shete shete na.
19: Sa ato mga suging tigpaminodera, nagproblema ba mo sa inyo ang kasing-kasing?
18: Yung ang usahay na yung mga heart attack if I pump, no?
19: Kana, maura ba na yung nag-unang kwadron? Aha. Rason?
18: Aha. Kay kanang heart attack o kifay pump, mauna siya gakahitabo kon ang dagan sa imuhang dugo. Dili na maayo nindot kifay pump. Mm. Kung baga, hinay na siya kayo or gastop na siya, ang rason po ano gastop siya, usahay, kining mga nasubrahan ka na sa mga kolesterol.
19: Wala na yung magipangaon.
18: Oo, pagipangaon ni mo diha. Kulang po ka sa exercise.
19: Mm-hmm.
18: Kinang bisag walking-walking lang diha. Dapat may cardio ka K5 pump.
19: Kadilagi pong kwarna. Oh. Sobras katamis, panigarilyo, oh. Kanang mga mantikaon.
18: Mauna. So, delikado kayo siya sa mga heart attacks. In fact, daghang mga tao nga nangawala sa kalibutan because of heart attacks K5 pump. So, pero, natay power trio?
19: Kabalo ko para mapungan ang itong kinabuhi, anak.
18: Aha.
19: Power trio, K5 Bryo.
18: Ayun.
19: Detox 500 MyTC yung D3 Bryo.
18: Na.
19: Matabangan yun sila, anak.
18: So, walay rason, no? Nga, at ang mga igsuon karong nga naminaw, itry ninyo.
19: Walay rason nga dili sila mo try.
18: Correct.
19: Manang linya kapon.
18: Aha, kay kinagong gitawag na ito, K5 Pam, nga ang ato ang lawas usahay, di yun na ito makontrol.
19: Bitaw.
18: Oho, labas na, lami kay pagkaon.
19: Patakaragdaso ko eh.
18: Oh, dito ka sa mga fiesta. Tanan nga menus na ah.
19: Kasinaw-sinaw ng lechon.
18: Oh, grabiha oy.
19: Sa panadre mga lamion nga sundan.
18: Kinabang buragi gutom jud ka ba unya ingon ni mga kung pwede lang naman paniud to ni hantod panihapon kon ing kanon hotdog na to.
19: Unya man ma, di naman masigo, puno naman imong sudlanan.
18: Oh, pugo lingkod-lingkod ka kadali, kaon na pud ka.
19: Oh.
18: Oh. Ingon gani sa istorya, once nga dili healthy imong lawas, mo ni mga tao kuno nga daghang kwarta kasi gigpalit ang mga unhealthy daw. Dili pud guro kay daghan po lang daghan jud ang nagmalatian biya nga kinang pigado kipang. Oo. So patas-patas ra.
19: Aha. Ito.
18: So kini ang atuang gi-endorse diri kay Pam, maadunahan man ka or
19: pigado,
18: pwede jud ka mo gamit aning to ang D3 Bio DTX 500 og ang MyTC. 3 times a day kay Pam.
19: Walay dili ka ma-overdose.
18: Oh, wala ni. Kay food supplement ni K5 Pam.
19: No.
18: Na, paligunon imong heart dira, immune system diha.
19: Kanunay kang abtik.
18: Abtik ka kaayo. Sige, so mapalit ni sa mga butika, bisag asa ra, tibuok Pilipinas, mga ka-K5. Before tamo, go sa tuang dagkong balita, unahaw nating mga natong balita sa National K5 Pam. Good morning, usa ni Madam Medelina Yamazaki, no? Dito sa Osaka, Japan. Oh, kay dugay-dugay mo ingon siya nga di nako makapaminog padayon kay may trabaho nako.
19: Pero at kanunay gina siya?
18: Adlaw-adlaw na. Si Cirilla.
19: Cirilla Calarianis, always good na nakatutok kung walay load ang cellphone, nasad ang radyo. Tagamuan eh.
18: May alternative siya, ha? Mm. Grabe ha. O walay cellphone sa radyo.
19: Solid.
18: O nga. Ang human rights advocate sa Negros, may buntag kaninyo K5 PAM, ka K5 Bri, o sa Mumulupyo diha sa Norte. Ah, salamat kayo si Repe, ha? And good morning to Mario Ombrero. Oh, shout out ko no sa
19: Sir Bri.
18: Sir Bri. 8 mom
19: and siguro ni.
18: And mom, agi mo ka ng mama.
19: Manipidad.
18: Single mom dai ka.
19: Wala oi.
18: Oh, wala.
19: Wala pagiti agi.
18: Pero naagya na. Alas 7:12 na mga ka-K5. Kinsay nakahinumdom aning Cavite congressman Kiko Barzaga Kifaypam.
19: Adaghan kay gitawag mo na siyag miaw-miaw.
18: Si miaw-miaw. Si congressman miaw-miaw mga ka-K5. Kung inyong mahinumduman, gamay na nga recap about Kiko Barzaga. Gisuspend ni siya ni adtong December. Ha? O niya, gisuspend siya for 60 days.
19: Mm-mm.
18: So, burag duha ka bulan.
19: O
18: niya, pagbalik niya after 2 months nga chill-chill, wala pa mo muinit iyang lubot sa lingkuranan dito sa kamara, subling gisuspend na po siya kay 5 bump. Grubiha, no?
19: Grabe mo, pagpunggo ato ba? O, suspend atin, oh. Dubai.
18: Pag uli dito do kay you're not welcome sa kamara.
19: Uy, unsa siguro gibati ato?
18: Siyempre, huot kay mong dughan ana. Imagine mo nga gikan ka sa suspension. Unya pagbalik nimo mao pay paglingkod nimo suspended na pud ka usab di ka murag mahagma ka ana kay pam. Murag giingon mga murag daog-daog ka maayos kalibutan ba?
19: Bitaw no?
18: Oh.
19: Nauna-una to kung kita si Barzaga.
18: Sakit kayo na.
19: Di pa na kita kaya humana tong suspension.
18: Oh.
19: Pag-abot na to rin ito, bay-bay pagpungko, tindog naman kay suspend naman.
18: Kay mauna lagi, gisuspend kining si Barzaga mga ka-K5, si Miao Miao. Because sa iyahang mga dili na maayong attitude.
19: Pamatasan.
18: Pamatasan sa gawas or sa sulod sa kamara. Kay kinimanggod si Barzaga, usa ka congressman nga mahilig pod mo vlog kifaypam.
19: Vlogger pod.
18: Oh. Kay kining pag vlog god kifaypam. Dako kay ni tabang aron nga ma well known ka.
19: Yes, mas mailhan pag yun.
18: Oh, di ba si Pampam vlog dira man na ilhan si Pamela Pirater.
19: Dira ko na ilhan.
18: Dira ka na ilhan.
19: Sa una, wag gyud kay lan ako.
18: Nga gipadal-an kag sulat sa Noreco. Abi nimo gwa ko kabalo ha. Gipadalaan kag sulat sa Noreco kay giingon nimo nga mas daghan pa ang brown out kaysa nagsiga.
19: Ala, dito ko mas daon na ilhan.
18: Oh, dito ka na ilhan.
19: Usa ka adlaw 2.9 million views.
18: Grabe ha oy, dira ka nag-adunahan.
19: Bay montag Pilipinas sa react update sa tong kuryente mo sigara kadali mo brown out og dugay.
18: Ana, so si Barzaga kay Five Pam. Ga vlog di siya. And kay balota kay Five Pam bisan ikaw guro. Burag ni naman niya need nga maka-income sa siyang vlog.
19: Kaya burag ako naman gina siya sa video.
18: Adunahan naman ni siya.
19: Basically, lingaw-lingaw lang niya or on say purpose.
18: Oh, ang purpose niya, K-5 Pam, nga iyaharad yun ang ipakita sa iyang Facebook page niya kung kinsa to mga tao nga iyang gidudahan nga kini mga buaya, mga kawatan, nga mga congressmen.
19: Iyan man lang i-video.
18: Video ho niya, o niya i-post yun niya.
19: Na.
18: O niya ingon, meow, meow, meow, meow. Ah, imagine mo ha, nga mismo sa kamera, iyang videohan ang mga tao, o niya, ingno niya siya kini, si Sandro Marcos, oh, buaya ni.
19: No.
18: Oh. Si Kwan, ani, mga kawatan. So, burag, Kwan na dyan kayo ba? Irrelevant na kaayo, or kinamatawag na ito nga, lasot kayo nga content sa iyang vlog-vlog. Nga, bisag, kinang mga tawhana, kawatan man dyan na, pero sa proper nga venue, unta buhaton kay Fabam.
19: Ay siya, bisan asa lang man good.
18: Ah, ikaw, unsay tawag ni mo ani niya ron sa nitabo niya? ako, meow. Oh, yes, tama. Meow, meow, meow, meow. Bye-bye.
19: Ay, nitabuan na niya. Listen, learn.
18: Listen, learn. Ako kay Mirisi.
19: Si Karma.
18: Karma. Oh, may consequence kifay bam. Everything ay mong gibuhat dira nga medyo lasot, may balik dira kifay bam. So, gisuspend siya. Pagbalik, gisuspend upon. Now, siguro, wala pa dyan siya ning undang kay bisag gisuspend siya. Hala, post gyapo na ng dili nindot sa iyang Facebook diha. So, karon ang House of Representatives gahapon nga adlaw. Kini siya ang gibutuhan na lang John Kifay Pam nga wag tangon or tangtangon isip kongresista Kifay Pam. Dili kay tangtangon sa iyang committee ha. Kung unsa man nga committee ang iyang giuyatan, tangtangon jud siya as a congressman sa Cavite Kifay Pam. Pagkasakita ani.
19: Sakit, sayang.
18: Gahapon nakaingon gani ko katong nag-discuss ta diha. Lingko, eh, di ba ningon man ko nga dapat ang tao mo decide, let the people decide sa umaabot nga eleksyon kung butuhon pa baka siya or dili na because of unethical nga mga binuhatan niya, binastos mga ka-K5 diha sa kamara.
19: Alright. Pwede mo mga desisyon ang tao. Kaya na siya, pinili po na siya.
18: Correct. Gibuto guna siya good. O galing lang K5 Pam, ang ato ang layi sa Pilipinas na ay mga provision o mga seksyon under 1987 Constitution nga pwede pahawaon ang usa ka representante kung dili na maayo ang iyang binuhatan sa iyang mga colleagues diha nga mga congressmen.
19: Hindi na siya makaabot pa sa sunod eleksyon.
18: Na. So gahapon Kifay Pam, dugay-dugay pang 2028 mo.
19: Dugay pa.
18: Gahapon sa 265 ning boto og pabor nga tangtangon siya isip congressman. 14 ang ning kontra. 8 ang wala ning boto mo ning mga talawit.
19: Para safety lang sila.
18: Para safe lang Diyos na.
19: May umbay po ng boto sa
18: si Barsaga, di ba? Nakit-ani nga murag Sara Duterte ni siya.
19: Iangkon mo na siya, Kifay Pam.
18: Ani angkon dyan siya.
19: Wala yung ginikita niya, yung iangkon.
18: Oh, Sara dyan ni siya, digong?
16: Sara. Ngayon mo lang nalaman?
19: No! Ikaw mong ko, dili ko updated.
18: Dili ko updated.
19: Ngayon mo lang nalaman.
18: Basta nahibawaan ako, natumba ko no kadiha. Pag ano dira Sir Digong ha, pag amping diha kay mo uli kapag Pilipinas.
19: Nag-DTX mo na siya.
18: Nag-DTX dahi siya. Mao na bukira siya.
19: Bukira dyan.
18: Ning balon to siya.
19: Ginam lang ko siya nga, ano, dito sa klinika ni Alternative.
18: Usa karton ang gidala ni Inday Sara Duterte katong ning visit siya dito sa The Hague.
19: No.
18: Bali ko na to, narong kay ingon sila ng lahi naman ang istorya ninyo. Now, si Barsaga mga ka-K5. Sa buto nga 265, giwagtang na yun siya, gitang-tang sa Kifay Pam.
19: Tang-tang na yun siya sa paita.
18: Aha. Kini ang recommendation. No? Recommendation sa Committee on Ethics mismo and Privileges. Tiwas. Kikinain mo attitude, good luck, Kifay Pam. Dili ingon nga congressman ka, magpasagad na lang ka diha.
19: Mojun, magpatuyang kung sa'yo mo ganang iyaw-yaw.
18: Ya.
19: Yeah. Sige na ni mong i-video dira.
18: Oh. So karon, mao ni, no? Ang ground diri mga ka K5 kay disruptive, no? Kining disruptive ang ka K5, kining inabuhat gunya nga waka disrupt sa usa ka tawo. Aha. O niya disorderly behavior.
19: No.
18: Kining batasan nga balo murag kita ka nang murag iro. I'm sorry, no, K5 Pam, no? Kinabang na musultana yung mga tao, kalitan musulod.
19: O ka na.
18: Ang behavior nga burag, di na masabtan. Ano ba? No? So, ang Ethics Committee, nakakita K5 Pam to constitute, no? Dili ni prostitute, lahi po doon.
19: Lahi po doon.
18: Mga prostitute na ana sa mga plaza, kanyang tag-singkwintahon nga pwede na kamo halid-halid. Lahi po to ang substitute.
19: Lahi
18: po. Lahi po. No? Kini, constitute. Okay. Pattern of conduct and obstruct house proceedings and undermined legislative decorum. Kumbaga, Once nga naa sila sa sulod sa camera, pamina mo diha aron nga makakat on ta kay 5 pam, no? Nasa plenaryo, nasa sesyon, or unsa ginabuhat nila MJ, wala siya kapaminaw. Ang iya sige pang medyo anang akin, na gasulti sa tunga nga mga speeches.
19: Uh-huh.
18: Ang iya sige video nga, kinisquado, dako pila ni ka malita ang iya ginala. Ana iyang ginabuhat dito sa sulod kay 5 pam.
19: Wala na siya ayot tinood.
18: Balo kung asan iyang utok ani.
19: Di ba kung man siya, professional?
18: Siyempre.
19: Congressman nga mo.
18: Di, daghamang congressman nga di manipakyaw sa una. Pero tarong man to.
19: Bito.
18: Oh, wala man ga binuang.
19: Iya, murag lahi po diyan, no?
18: Oh.
19: Mura na siya vlogger dito.
18: Ana, Jod.
19: Kani mao ni daghang nakuha.
18: Na, kini siya, kawatan ni... Ana, ibang video ho niya. So dito nakakita kining House Committee or Committee Ethics of Privileges or Privileges nga dapat itangtango na jud siya.
19: No.
18: Sa iyang mga pamatasan or behavior nga burag di na masabtan kay Fem Pam. So gisite nila dito kining gitawag nila jud nga interruptions sa panahon sa plenary sessions. Ga-interrupt siya. Kumaga, like for example, ako congressman.
19: Mm-mm.
18: Ikaw congressman, si Moon Jae congressman.
19: Mm.
18: Gasulti si Moon Jae sa tunga, si Sir Jong Bae siya si Barzaga. Gapaminaw tang duha, madistract ka kay mo tindog na siya og sige meow meow meow meow.
19: Sige,
18: si Congressman Jong Versalles dito, maundang. Kay malumulan taw niya nga sige meow meow diha dapitan unsa ning iringan niya sulod. na mauna diha kay Pam.
19: Murag dili maka-focus.
18: Wala siya gapaminaw kung unsay mga topics, mga agendas diha sa sulod sa kamara. Kaya iya ha, sige pang video atong iyang gisuspikan nga kawatan. Mga buwaya.
19: Mm.
18: Mga crocodile inside the camera. So ana siya. Onya, mockery. Mag-mocking ka kay 5 Pam, kinang imong langulunguhon ba? O sana na siya.
19: Mm.
18: House leadership. Unauthorized nga live broadcast panahon sa mga proceedings. Kay dili man tanan yun nga kinang i-live broadcast niya diha. Nindot man na siya para to tell the people what happening inside. Pero ang iyahagod nga broadcast gud kay siya gasulti o niya lahi-lahi no niya isulti niya kay 5 Pam.
19: Ayan, isulti ito kay puro mas bati.
18: Oo, di ba? So na ay mga discourteous and disorderly nga mga attitude ni Barzaga. Okay. Sa asa kini nga constitutional basis gibuhat sa mga congressmen kay 5 Pam? Na diri, no? According to constitutional authority for the House nga ma-expel ang usa tao or tangtangon.
19: Mm.
18: Ang usa ka miyembro nakit-an kini, ilahan ning dira nila gibasihan ha sa Philippine Constitution na.
19: Yes, lagu na sila ginabasihan.
18: Yes, di pwede nga wala. Mm-hmm. Article 6 ni siya, Section 16.3 of 1987 Constitution nga ga-provides maokini. Ang kada house or each house pwede makadetermina sa gitawag nato nga rules of its proceedings. Pwede sila makapunish sa usa ka member or its members sa mga ingato nga gi-mention ako nga mga disorders or disorderly behavior and more, and concurrence kini, dapat makakuha silag 2/3 nga buto kung pila ka buok ang miyembro sa House of Representatives. Na, so sobra naman to kayo sa 2/3. Sobra kayo,
19: daghan mo kayo to, gapon.
18: Wala sila, mga 300 sa nakabuok diha.
19: Mm.
18: So kung mag 2/3 ka, mga dumkuan eh, mga 220 plus ra.
19: Yeah, kato, sobra kayo.
18: 250 to 265. Yeah. Kina, mga bana-bana na to, pero 265 ang ning vote ani, nga i-force kini siya nga tangtangon kaki 5. Grabiha mga kaki 5, no? So, ang house na, kumbaga, ang house na kitaan nila, nga kining ginabuhat ni Barzaga under Article 6, Section 16.3, isa kagitawag nga expulsion nga gi-approve reportedly sa constitutional and nakita nila nga mga acts of our mga actions ni Barzaga nga panahon na. It's time to vote. and kick out Barzaga from his office as a Cavite representative, mga ka-K5.
20: Magkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
18: Ang pinakagrabe kini K5 Pam. Pagkahuman nga si Barzaga ang gipatira nagikan sa kamera. I'm sorry, no? Basi lahi interpretation.
19: Gipalagpot.
18: Gipalagpot siya. Kick out siya. I'm sorry. No?
19: Tantang.
18: Naa siya'y gipagawas ng mga explosion sa iyang statement kay Pam.
19: Oh.
18: Oh, grabe ka mga eksplosibo. Kumbaga, ang iyang mga ang iyang statement kag ipagawas na appeal na ang mga corruptions who are those nga mga involved sa mga flood control controversies mga masterminds sa mga kinawatay sa gobyerno gipagawas niya kay Pam.
19: Grabe.
18: Oh, gipagawas niya ni atong paminawan karon si Barzaga murag pila ka minutos na kay KFMJ taas-taas no pero need nato nga ipadungog ninyo tanan so that mga 8 minutes aha ha mga 2 minutes ra okay bina kog 8 minutes kay maligo sa mo uli ko balik lang ko ipadungog nato ninyo kay grabiha na siya giingon diri nga si Kuan daw si Zaldico and si former House Speaker Representative K5 Pam nga si Martin Romualdez iyang giingon nga dili ni sila ang masterminds.
19: Dito, ako ko na mas...
18: Kinsa na po guro ni.
19: Kinsa na po siguro na ipasabot ana.
18: Yes, og daghan pa. Naiusa. After karon mga higala, sa statement ni Barzaga, na ay usa ka congressman nga ning pagawas sa iyahang side nga against kini siya sa pag-kick out kang Barzaga. Kinsa man siya ato ning hibaw on ron kay padungog sa nato si Barzaga. Here's Barzaga, K5MJ.
21: Citizens, I have just been expelled from Congress and this is my parting message. Firstly, I'd like to discuss the most imminent threat to our nation, the threat of war against China. Multiple members of Congress and even Malacanang itself has publicly shown interest in escalating our military tensions with China due to the issues involving the West Philippine Sea and the Taiwan Reunification Plan. I have repeatedly expressed my disagreement towards this proposed policy, as our military is incapable of directly combating this neighboring superpower. We must not continue to pose a threat to China's national defense. Secondly, the flood control corruption issue. While I have stated that former House Speaker Martin Romualdez is involved in the anomalies within the 2025 budget, I can confidently say that he is not the mastermind. Just like former Congressman Zaldico, he was instructed to pass the 2025 budget by Malacanang, the same budget which has led to the deaths of thousands of Filipino citizens. Third, on the topic of Mindanao secession, I've traveled to Mindanao multiple times, and I've noticed the growing sentiment within the locals wishing to separate Mindanao from the Philippines. Due to the rampant corruption in the national capital region, the exploitation of their natural resources, and the way that they are treated as second-class citizens within their own country, I believe that Mindanao secession is a topic that must be seriously discussed, not just by our government, but the international community as a whole. Fourth, our local currency. Rampant inflation has rapidly worsened the quality of life for middle and lower income citizens, with the expectations of worse circumstances in the near future. The instability of our local currency adds to that, reaching new record lows nearly every week. The threat of hyperinflation is not something that I am willing to risk for our countrymen, which is why I drafted the proposal to temporarily abandon the Philippine peso as our national currency and switch to the US dollar for our transactions. Dollarization also comes with the added benefit of ease of transfer for overseas Filipino workers, which a significant part of the working population is composed of. I'm the expelled Congressman Kiko Barzaga, and I approve this message.
20: Magkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
18: Nadongga ni mo kay Five Pam?
19: Yes.
18: May mga gisulti siya nga mga pangalan sa mga alleged nga mga tawag na to, corruption o uban pa sa gobyerno. No? Ngayon, ana? Wala na siya uban pa. Actually, gahapon, paglakaw niya, gahapon, naghang kay mga simpatiya dito niya kay Five Pam. Of course.
19: Pagkatangtang na.
18: Yes, pagkatangtang. Even though nga na ay mga provisiones and mga sections under 1987 Constitution that the person nga usa ka representante mubuhat og mga dili maayo kay Five Pam. na sila'y poder to kick out them. Mm. Her or him, K-5 Pam. So wala siya mabuhat.
19: Wala dyan.
18: Kay ang ground nga nakit-an God sa committee sa ethical standards, K-5 Pam, naadyod, nabuhat dyan ni Barsaga.
19: Lagi sila'y basihanan.
18: Oh, so di siya kapamalibad. Bisag unsahon pa nimo nga, dili oy!
19: Dili, wala ko nagkuna na oy.
18: Oh, na ay mga dagko kaayo nga mga ebidensya.
19: Mm, bita.
18: Aha. Kato di ay ang gibuhat nila nga mga suspension. Pamaagi na di ay to, Immune J. Kay maoto ang bugubaga Joe process sa House of Representatives after those suspensions nga ihang gipatong niya or gipanalyze niya, ang next di ay kay tangtangon jud kay 5 pa.
19: Ay, okay.
18: Na.
19: O dito, kay dili nila matangtang kung wala suspension.
18: Oh, kay katong suspension serve mato as warning.
19: Ah, bitaw.
18: Warning, first offense, second offense, or pila ka mga offense. Mao man na sa mga ordinances nato kay 5 pa. Na? Like for example, mga ordinances nato nga na diri sa lokal ano? Nasakpan ka nga ning labang ka, jaywalking ordinance kumbaga. Nga wala kam ni agi diha sa kuan.
19: Pedestrian.
18: O na, warningan ka. Kung usual na, ikaduha, gibuhat ya po ni mo, o na ka na, second offense na, na kay gamay-gamay nga punishment.
19: Mm-hmm.
18: Mm. O bandiha kay, pa, kuana, kinang community service kubaga. O, pasilhigon ka diha. Anak ba? Ikatulo diha, basig, na-impriso na. May balayran ka pa. So ang kamera sa kuang paglantaw burag na puno na jud kay 5 Pam. Oh. Kumbaga sa kanta pa enough is enough.
19: Nagtuo nga sila siguro nga after the suspension of Barzaga, mag-inusab na siya.
18: Oh, ana unta to kay usab man gihapon.
19: Mao man Japon.
18: Same kay 5 Pam. Mao gyapon.
19: Mao siguro ang batasan, mao sud siguro.
18: So kung maging ana siya, di siya makabalik ana pila ka adlaw. I'm sure nga ang ihang mga constituents dito sa Cavite, naluoy dyan niya. Kay kung performance-wise lang is, ingot nga congressman, wala man siya'y problema.
19: Ang iya lagi pamatasan.
18: Pamatasan na dyan kay 5 Pam.
19: Maulagi nagdala sa iyang pagkatangtang.
18: Ah, so, history of the making na po ni sa ato ang Pilipinas, ngayon na ay usa ka congressman nga gi-kick out. Grabe.
19: Dugod sa batasan.
18: Daghan kay mga hitabo sa Pilipinas, no?
19: Grabe.
18: Nga, pila kaadlaw mo, Jay, i-appeal na sa Philippine History sa grade 1 ka grade 2.
19: Pwede niya, no?
18: Oh, sa araling panglipunan.
19: Kana, pwede kayo na dira.
18: Naana dira sa elementary pila kaadlaw, i-appeal na sa Department of Education. Oh, kinsa ang mga, anindot unta, no, kung i-appeal nila kung kinsa ang mga buaya sa gobyerno. Oh. Diba? Ato ang hangyoon na taga Deep Ed, abe. Nga, obra mog libro diha sa, ingon na to, kinang araling panlipunan for the elementary, history, aral pan, sa high school, araling panlipunan. Burag anak na siya, no? Forgot kay...
19: Nalikalimutan ngayon po ko.
18: So, una-una ko kaagig high school kay 5 Pam.
19: Oh?
18: Oh! Pag-graduate na ko grade 6.
19: Largo lang ka?
18: Nag-ana-ana ako. Pagwapo. Erikta na kag-college, no?
19: Yung. Sana ako.
18: Tumaminaw, mamuntuo po ka ba? Dapat, siguro, nindot guro nga ang Deep Ed. I-appeal nila ni, dili lang kay mga heroes na to.
19: Bitaw, no?
18: I-appeal po na to ang...
19: Kawatan?
18: Oh, sila ni Jingo Estrada. Si Libong Revilla.
19: Iapin
18: si
19: libro, no?
18: Oo, ipalibro na to sila nga.
19: Barzaga.
18: Those are mga senators before of 1900s, 2000, nga mga kawatan. As alleged, ha? Wala pataning yun nga, nangawat siya kayo. Ano ba, no?
19: Mm.
18: O niya, ibo state nila nga, para mabasahan sa mga bata, siya dili na nindot nga mga awata.
19: Na,
18: makatabang.
19: Pwede.
18: Pwede. Kung niya apply tag secretary to the education, live it.
19: Wala pa mag-anchor nila.
18: Ha?
19: Wala na yung mag-anchor.
18: Ay, hindi na lang.
19: Ay, na lang.
18: Di na kobyaan si Boss Rams. Eh. Dirita, dirita. Anyway, sige, balik na dirita mga K5. Last sa 7:36 na. Before na to isumpay kining usa ka congressman nganing laban didto ni
19: Barzaga.
18: Barzaga.
19: Mhm, nagiri ni laban niya, no?
18: Pero before ana naka mga uncle diha na minaw mo, mga lolo na to, mga
19: Mar na minaw gyud sila samtang naay obra. Mm.
18: Mga igso na to diha nga wala na moy pwersa sa kama. Kinabang gusto pa ni Mrs. nimo pero ikaw undang na jud ka kay wala maora jud to one round ra jud siya. Ato ang indoors K5 pump ang extend. No? Mm. Kay ang extend mga ka K5 mauni ang makapadungag o ground sa inyuhang encounter diha sa kama ni Mrs. nimo.
19: Mura ba giskalante diha?
18: Mura giskalante ba?
19: Na pre encounter.
18: Kung magdumo ni Mrs. nimo nga tinuod na K5 pump.
19: Ah?
18: Na yung mga bayan nga kung dili ma-satisfied, basuko sa bana.
19: Balo.
18: K5 Jess, na yung mga bayi ana, nga masuko ang mga bayi kung di ma-satisfied sa bana sa usalang ka-round, ana, dua ka-rounds, sa sexual intercourse. Ang laki masuko, di ay, la la la la.
19: Engineer, di ay.
18: So, aron di masuko inyong mga asawa diha, mga ka-K5, katong mga lolo na to diha, bisag 70 years old na, gamitin yung extend mga ka-K5, grabihan yung food supplement for men. Kay naani siya gitawag nga maca and clavo whiska. Nga kini siya maunyo ni magpabarog. All the way. Mag-extend na mga ka-K5 ba? Sige, balik ta dire. Last size, 38 na mga ka-K5. Gahapon, pag approve nga si Barzaga K5 Pam ang tangtango na. Wala jod naka pugong. Brag nakaprepara.
19: Gambay naman to nakaboot ni Kuan Good.
18: Oh,
19: babag.
18: Bitaw. Brag nakaprepara naman siguro daan si Congressman si Ormoc. Congressman. Kaila ka sa Congressman sa Ormoc?
19: Kaila.
18: Sige sa.
19: Si Richard Gomez.
18: Ayun. Ang mata, ang mata, ang mata. Ayan. Ning tindog siya. Hamaya, sir. Anak ba? Paistorya ako dahil ito nga, be.
19: Oh.
18: Kay Buragwa mang kumanindote aning gibuhat sa kamara.
19: No.
18: Nga inyuhang gikick out si Barzaga.
19: Mm-hmm.
18: Oh. Siya, linuklok yan ang mga tao eh.
19: Bito.
18: Kumbaga gibuto na sa mga tao.
19: Mm, gipili.
18: Even though nga burag na siya mga kasayupan diri, pwede usa guru, warningan pa yun nato siya. Mm. Aron mo undang ni siya, dili ka i-kick out nato. Kumbaga, si Ormoc City Congressman, kinsa ni? Richard Gomez, nga gisumbag ni Robin Padilla sa una sa ilahang Star Sports, mga celebrity, ula ka siya kabalos ba? Ula ka porma si Richard, pero pag-upo-guapo, pilde dyan sila.
19: Pilde.
18: Aha. Mauni ko nung tawahan na K5 Pam nga bisag gatalikod, guwapo gyapon ng tawon.
19: Wow.
18: Oh, kakuan ka ana. Mutakilid, guwapo gyapon bisag asa kuno nga angel sa iyang nawong.
19: Mm?
18: Guwapo kuno ni si Richard Gomez jud. Ha? Huh? Pasag nila na guwapo ha dai.
19: Wala sila.
18: So, burag ning laban siya dito or burag hindi ko lang to nga nag di siya nanindutan.
19: Wala siya nanindutan sa gihimo sa kamara.
18: Oh, kay burag wala yun yung tagaig chansa usa nga basig mo usab pa ning batasan ni Barzaga. Oh,
19: pwede yung mampon.
18: Oh, ana. Siya nga nung gikick out man ni Dayon. Tagaan na itong penalty usa pero dili nga itangtango na to siya from the service or from the his position. Kumbaga, ana ba?
19: Mm-mm.
18: Siya naman tayong mga balaod. Siya bisag naa pa na ang Philippine Constitution that the kamara, the congressman, pwede makakick out na pero tagaan na itong chance ang tao.
19: No, bitaw.
18: Ano ba?
19: Ay, parang, wala pa itong warning.
18: Mauna itong suspension. Mauna itong mga warnings on that niya. Wala man po naminaw ni bata agot.
19: Wala po siya kabalo siguro nga umauna di ito.
18: Oh, paminaw na to si Uncle.
19: Si Uncle.
18: Si Tio. Richard, pasok. Richard, pasok na dyan.
1: Doon kanina kinanta ni Congressman Arise, sino ang tunay na baliw? Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video at nagsabi na tayo mga buwaya, a few days...
18: Okay, stop lang. Pause na ha. pwede na mo mabalik na gin sa puno, dili na. Okay. Imagine mo ang gisulti ni Richard.
19: Mm.
18: Nasakitan ba mo nga giingnan tanyag buaya?
19: Ah. Oh.
18: Masakitan na kaguro K5 Pam kung ikaw ang
19: buaya tinuod.
18: Na! Di ba?
19: Kay kung di tinuod, wala na epekto sa ato ah.
18: Na. Ko ako guro ang kauban ni Barsaga, sige niya kong video diyan nga kini si Congressman Brian Morodino, buaya ni.
19: Mm.
18: Wala man lang ko gibuhat, ano masuko man ko.
19: Bito. Di ka magilty oy.
18: Oh. Ano ba galing kay niingon man siya kung nga Duterte-tard siya.
19: Niangkong kung siya.
18: Ana,
19: okay rin ang tatog na panilagan siya nga Duterte siya. Iya, madyugi ako.
18: Kining bataa si Barsaga, sa prangkang istorya kay Five Pam, daghan kaayong bas dapat pahawaon sa Kongreso.
19: Mm.
18: Sa ana lang attitude, galing lahi po niya. Pero kung pahawaon madyod, kasuhan, prisuhon, purti daghan ang mga kawati. Diyan mo nitutukan, unta.
19: Purti ko
18: galing kining bataa, MJ, na politikar dyan ning bataa. Padayon, Richard, dito.
1: Huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayong lahat ay buhaya dahil ikaw ay isa rin congressman.
18: Diyan
1: sabi mo rin na buhaya ka.
18: Oh, na-appeal siya, be.
1: Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw.
18: Na!
19: Yung mas... Ah, tara.
18: Na!
19: Yun. Ikaw.
18: Ha? Sa pool. Igo ato sa kinsaman sa Senado. Ikaw sulte, be. Kinsa na igo ato, be.
19: Ikaw resulte.
18: Kapalo magka kinsa na igo dito, be.
19: Ikaw lang, God. Ikaw lang ba?
18: Unlock. Ingo niya. Unlockals. Nanalo man ko ang manok. Oy,
2: all right.
19: Habulog-bulang.
18: Right. Ni adlock ni siya kay kubasig makuan siya. Yung bunalan siyang mama ni dumuli siya. Oh. Ang gisulti ato ni Richard sa Senado daghan kaayo. To na isa bag-o ra gid ako. Ang usa po dito si Bong Revilla. Ah, to ana dito sa kulungan. Kinsa pa diha ang dalakpon pa. Maunang ipasabot ni Richard o daghan po diha sa House of Representatives, K5 Pam.
19: Muto gito sila kaya nasakitan.
18: Tanan gurud burag na kinabang sa tinod na yung istorya, K5 Pam. No?
19: Ato-ato rin.
18: Wala
19: man. Ay, sa lupalunga.
18: No? Kining mga congressman.
19: Mm.
18: Di man yun unta ni sila mong kuwag kwarta, K5 Pam. Kaya ilang buhaton, ani unta, mugama rin ni sila glaye. Mga amendments diha.
19: Mm.
18: Mang-hearing ni sila sa mga budget, national budget, ana rin ta nila ha.

0: mangita na silang mga eskwelahan.
1: Mm.
0: O niya, mga eskwelahan yung mga guba-guba na dito, ilahan ang buhatan o program o works.
1: Mm, okay.
0: Adto na silang Department of Education, ipasa na nila dito.
1: Ipaayo na nila. Panindutan.
0: Aha. O niya, kung maprojika na ma-provide og kwarta, dira na lang sila makasapi.
1: Kaya na sila mga na akong grauna.
0: Na po yung mga tao, mga ka-K5, buingon sila, kineng kongresmaha, wala dyan ni project o. Alangan, wala man nyo sila dapat project pa dyan ng kongresman.
1: Kato wala nakabalo.
0: O, wala man dyan na dapat sila mga project, kaya mo gamaranag sila glayi. Ang mga proyekto dapat ihana sa mga departamento sama na mga DPWH, Department of Education, Department of Agriculture, Department of DOTR, unsa pa nga departamento diha. Mao na dapat mo gama under the gitawag nato nga administration. Galing kay mga congressman burag na use na ni sila nga burag wala sila ga focused on how to gama ilaye, mas ni focusan nila sa gigsuroy dito sa DPWH, Department of Agriculture, mga ayaw na sila budget dito, kikunuhay dalon sa distrito, pero ang katunga rihatag, ang uban. Paalam nyo na yun.
1: Naagtang, oy.
0: Ha?
1: Naagtang. Oh. Naagtang, wala kahapa.
0: Ano? Ay, so, nako. Maaman dyan na itinod
1: na. Ah, siyempre. Kaya makaginan siya man dito na pita.
0: Maunang uban. Nga burag maunsa dyan yung mudagad o congressman. Ah, maupo na mga mayor, kapitan, puro president. Imagine mo ang mga tinapagan, ikawatan pa.
2: Ngayon mo lang nalaman?
1: Ang ninot nga bugas, ilisan atong babaho.
0: Oh, NPA, oh. NPA nga bugas, NFA.
2: Ngayon mo lang nalaman?
1: Mga nara.
0: Padayon si Tito Richard.
1: Padayon to, padayon to.
2: Kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon.
0: Congressman, ha? Oh. Kinang tong
2: ba? Tayo daw ay nagnanako sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, tayo, si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya.
0: See?
2: By no. Not voting for him in the coming elections.
0: Mm.
2: The colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis?
0: Na! Stop! Oy! Stop! Stop ganun right now! Thank you very much.
2: Ngayon mo lang nalaman?
0: Kadungog ka to, MJ, porting klaruha.
1: Ganun ko ato ba?
0: Kita!
1: Limpyo bata?
0: Limpyo bata?
1: No.
0: Oh, limpyo kay nangaligo man.
1: Makabrigada eskwela, paningto naman.
0: Kining si Richard, ikaw Richard, wa jug kag amping diha.
1: Anday, bisig tang tango na pugad dira.
0: Anak, kuha mo dayon ano?
2: Lang nalaman.
1: Kinsara ba to mo supak mo wala.
0: Kinang imong statement imong iyang pronouncement or sa bata speech niya?
1: Mm.
0: Basig, dasong bulan, suspend ka na di. Kaya upang mga congressman na ba di ha?
1: Mm.
0: Burag mga ahos ba?
1: Mm.
0: Oh, di ka maumudawat o gitawag na to ng mga kritisismo.
1: Madi, Jud.
0: Oh, gusto nila nga dayawon, daygon.
1: Daygon na sila tanan. Bisig nakita na kandira nga dili mo yung mga ibuhat.
0: O kasabot yung mga congressman na, ang daygon, Disyembre rana, manaygon ta. Ano ba no? Masuko sila og na yung mga criticism nila.
1: Bito.
0: Oh, kamong mga nagpadagan, mga higala sa unsa posisyon sa gobyerno, usa sa dapat inyong dadon sa inyong kogalingon nga kamao mumudawat sa mga kritisismo.
1: Anda mi sila ana.
0: Oh, kung kamo nga mga tawo mga bingit, hawa mo diha.
1: Nanong mug mais.
0: Ha?
1: Pananong mug mais.
0: Kinang di ka gusto sa balita kay masuko ka, hawa ko ni.
1: Bito.
0: Hawa.
1: Hawa.
0: Dito ka, nanong kagkamuti dito, walay mo badlong ni mo.
1: Diyan na.
0: Badlongon rakog, balantiko na siya.
2: Ngayon mo lang nalaman?
0: Diba? Mauna nga, ako nagbara, nag-konsihal man ko, no? Usara ka term ni undang niyon ko. Masuko ligi ko i-criticize ko. Manikbas gani ko? Manikbas ko.
1: Pwede gabi dyan na
0: lang. Oo, ganun na lang. Kakitang mag-criticize.
1: Nabali ah. Nabali.
0: Dili kay pagkonsihan.

0: nako god. Media pa ko.
1: Mm.
0: Imagine mo, duty ka sa adlaw. Burag si kinsa ka nga gobyerno dito kagabi, iba imong ako ang balbalon gobyerno. Burag ilugaw ra nako kung gagalingon. So na ako'y gitawag nga delikadesa. Ning undang ko sa pagkakonsyal, nangamuyo jud ko asa gigtulod.
1: Nangamuyo.
0: Oh.
1: Burag si Kiko.
0: Burag ana-ana po, dana. Nangamuyo jud ko nga asa jud ko mo politiko jud ko ba or sa media ko.
1: Mm.
0: Ning honghong jud sa media ka. Ang politiko damak na jud kaayo. Yes. Yes, ana kay so ning one term ra ko wala ko ning padayon kay pam.
1: Mm.
0: Kay sa tinud anay bisag di ko mga panya mo daog man jud ko.
1: Mm.
0: Alang di mo daog nga bilog barangay ko ang pamilya. Ako man na silang pangantuon dito, adi mo katilaw na akong kuan, joke na ha. Sa tinood lang mo daog, pero wala ko ning padayon. Kay may delikadesa ko nga tao. Pero daghang gamit dyan nga. Politiko, gaserve pa sa bahan.

0: Padayon, Tito Richard. Oh.
1: To? Kayo ba hindi rin baliw paminsan-minsan?
0: Baliw po, Doy.
1: Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan.
0: Na.
1: Diba?
0: Lagi?
2: No. Grabe.
1: Discipline him. Reprimand him.
0: Correct.
1: Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons.
0: Okay, salamat Tito Richard, no? Grabe to. Kung ikaw usa ka congressman nga nakasabot ka kay 5 Pam, madugo to ang gisulti ni Richard Gomez. Let kuno sa iyang constituents to, sa Cavite nga maoy mo decide this coming elections. Siyempre butuhon jud siya kay dira naman siya sa kamaraga ang behavior niya murag dili kuan pero ang serbisyo niya dito nindot
2: okay,
0: man.
2: Ma'am. Okay. So daw gyapon to siya dito.
0: Oh. So wala na to makit Andre nga pwede siya ka-appeal. Luuya no. Giboto ka sa tao, gipapahawa ka sa mga tao nga dili gusto sa imong gibuhat.
2: Dapat ang katong niboto mo imong tangtang?
0: Oh. Galing kay naaman tay layigon nga labay pwede labuhaton. So, makaingon po ta usay kay Pepam nga mirisi po niya. I'm sorry. Makaingon ta nga mirisi po niya. Maluoy po ta usahay.
2: Murug na man si kantang Emilio Papin.
0: Unsa na? Ha?
2: Sa isang iglap lang nawala ring lahat.
0: Kay rami nang winasak na
2: tahanan. Dili mo to tahanan?
0: Unsa dito?
2: Oh, tahanan.
0: Mga, ha? Mga congressman.
2: Oh.
0: Kay upang gumang congressman nga makit-an sa iyang video, was agoy. Lasot kayo ko. Imagine mo nga i-public trial, publicity by trial, ano, trial by publicity ka diha. Oh, grabiha ki 5 Pam. Anyways, murag angay po ni Barsaga, no? Murag
2: pero naruoy. Matod niya, waman daw siya nagmahay.
0: Habisag magmahay pa siya, wala naman niya may himo.
2: Siyempre, alangan naman mo siya dito. Gumahay, gig ko.
0: Ano may buhato niya mo? Kudita siya diha. Oh.
2: Walang pinagsisisihan
0: oh, no, diba?
2: Sa iyang mga paninindigan na.
0: Oh. So, pero daghan kayo ningon nga, daghan kayo ning comment nga, dong. Kaya wala naman yun. Pananom dito gripol yun. Daghan ning ingon kay 5 Pam nga kinang pag-eskwela o political science.
2: Siya.
0: Kwa siya law. O di naman siya mag-eskwela political science, mag-law na siya. O niya, magkuan siya sa balaod. Iyahang studyhan ang balaod para kasabot siya. Kasabot man na siya. O, galing kay attitude radyo na niya.
2: Maorg yun na.
0: Kasabot ka rita nga, ultimo rata, kinapa siya nga congressman. Magluwas ra sa tong kailang nga ang force majeure.
2: Ito na po na yung tunong dumugan eh.
0: Layo kay meaning yung force majeure. Mabuwag kong kinatawa pagbasa ko. Anyways, ingon din ni Sir Boy Nofable, ang gisulti ni Richard Gomez, nga limpyo ba ta kapikat man na sa gisulti po ni late Senador Miriam Defensor during sa impeachment hearing ni Supreme Court Chief Justice Corona. Nga ingon ana po ang gisulti. Yes, nadunggan dyan ako ni. Okay, kito si Corona God. Gi-impeach kay 5 Pam. Sa anana nga panahon, sila ni Miriam Santiago dito. Gipang-ingnan niya ang tanan nga mga senador. Bakit kayo? Tayo. Ah, malinis ba tayo dito lahat? Giana niya. Ah,
2: gusto po na yung linya niya.
0: Oh, kini mga bagong senadoron kung nagka-ubalan ni Miriam, gipang-yaw-yaw na na. Ah, di lang guro hilak ni Ruben, basi mag... Pagligid-ligid na lang siya. Okay, ingon pa ni Sir Boy Nofable, ang gusto ni Kong Richard, nga unta wala lang gi-kick out si Barzaga. Og isyuhan lang og another suspension or warning. bitaw unta, wala gi-kick out kay lain kayo paminawon o gi-desisyonan na lang o lifetime suspension para medyo, onsa ni? Oni, facente gamay. Hehe. Tama, Sir Boy. Murag wrong man yun siya. Even though may mga nambuhat ng mga sayop si Barzaga sa iyang attitude inside the camera.
2: Mm-hmm.
0: Pero dili po ana nga riktaho na lang palayas ng tawhana.
2: Ang tamang daya, no?
0: Galing kining usahay nga na politika ka, o niya, barang mapakitang gilas ka, maumo na problema kay Five Pam. Once gagapadagan kay MJ sa unang posisyon ng gobyerno, kung makita nila nga naakay capacity, naakay kaya nga i-vulgar ang unsa diha ng mga kakuanan, walaon ka kay Five sa listahan.
2: Dili na paboton nga imo po ito'y pang-vulgar. Oh.
0: Sige, mobalik patadugidugay, kinagla na mo mag-commercial. Kinighapon ang
2: Foro de los Pueblos. K5
3: News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
5: Mm-hmm. Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
6: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
5: Correct Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
6: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
5: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
6: Mm. Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
5: Nga naman, Doc?
6: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran dyan sa ga-diet,
5: muluya.
6: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
5: Mm.
6: Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
5: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Mm. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells.
6: Mm.
5: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
3: D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
6: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
5: Kulikta na ka, Doc?
6: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
5: Oh.
6: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
5: Meaning, ni-upgrade ka, Doc? Ka?
6: Mm.
5: Mm. Napayo sa Doc.
6: Mm.
5: Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
6: Nga naman, Sir JP.
5: Kay usay man gud Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog.
6: Mm.
5: Oh, ning mga anak.
6: Awayay.
5: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan.
6: Mm.
5: Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
6: Luoy kayo. Agreed jud guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
5: Oh.
6: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
5: oh,
6: inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo.
5: Mm.
6: Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio.
5: Oh.
6: Kay ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
5: maghimo kag desisyon.
6: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, Siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
5: Apan dok, unsa man ang naa sa D3 Bayo nga wala sa plain D3?
6: Kanang D3 Bayo Sir JP na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 Bayo.
5: Kampyon.
6: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bayo. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bayo.
5: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon. D3
8: Bayo. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bayo. After 2 months sa pagtengi, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bayo.
3: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo. Health News. D3 Bayo.
9: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Para sa malimpyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang makabalatian.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit
4: sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasang ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pumasang sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala.